0: mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
1: Maari bang umusog-usog ng konti?
0: Sakay na!
2: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabond!
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, isasalita pala itong rep natin?
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo!
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news
11: o mali ang fake news. Tinatapon niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
16: mula September 19 hanggang October 4
15: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
16: The 20th Asian Games.
15: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sideline ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
16: The 20th Asian Games.
15: Dito sa Sports Radio 918.
9: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
17: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
17: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
17: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
17: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
18: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
19: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
18: Self-protection.
19: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
18: Seek early consultation.
19: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
18: Support fogging and spraying.
19: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
18: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
20: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
21: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
20: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
21: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
20: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat.
23: Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo.
22: Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
24: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
25: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
24: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
25: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
24: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
25: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
24: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
25: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
24: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
26: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
27: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
28: Interview
27: sa mga trending na atleta.
28: Info
27: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta. Bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
28: Headline Sports.
27: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Para sa mga sariwang detalye, tutok na sa Headline Sports.
28: Headline Sports.
27: Dito sa Sports Radio 918.
29: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
30: mula September 19 hanggang October 4
29: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
30: the 20th Asian Games.
29: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sideline ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
30: The 20th Asian Games.
29: Dito sa Sports Radio 918.

0: larangan ng paddle. So, let's see what else 14 Philippines ang ha-highlight dito sa ating participation for today. Just checking ulit kasi ngayon from the website itself kasi minsan may nababago. Sepak Takraw start pa lang ito ng women's quadrant. Okay, kalaban ng Philippines mamaya, India. One match lang tayo for today. And then, yung tennis, meron tayo this morning eh. Para sa tennis competition this morning, meron tayo. Okay. Ang alam ko, alas 10 kaagad, sina Tenny Madis at Steffi Aludo, pero laban sa mga seeded players. So, tingnan natin officially how ang tennis matches nakalatag for today. Oh, okay. So, it's gonna be at 1 p.m. It's Alex Iala against Joanna Garland ng Taipei. Ito na yung quarterfinal match. But this morning, tingnan natin na kung meron pa si Nam Nadis. Center court kasi yan. Center court. Tingnan natin doon sa ibang court, like the show court. Tingnan natin yung show court ng tennis. Sa show court, not before 3 p.m., sina Alex Iala and Rivera against Zhang Xinyu and Yang Chawan. Okay, para sa women's doubles second round. And then sa court 2 naman, 10 a.m., Aludo and Nadis against Chan Haocheng and Wu Fangxie. Okay, so busy day for tennis, di ba? Okay, the doubles and the singles for today. Yung mixed doubles, tingnan natin kung pati si Shira Rivera and si Casey Alcantara ay nasa mixed doubles. Okay, so seemingly wala dito sa akin sa schedule. And then, in other competition, okay, patuloy pa rin ang beach volleyball and we are in the quarterfinals. Rogelia and Pagara against Matsumoto, non-Matsumoto Ren. Okay, this is ongoing na as of broadcast time. And then, Bernadette Pons and Cici Rondina against Thailand's Narapor Rapat and Kung Po Sarotuwadi. Okay, so women's quarterfinals yan. And of course, in wrestling, meron ding bet ang Pilipinas in today's wrestling competition. Sabi nila, pwede daw mag-medal dito ang Philippines sa pamagitan ni Robert Scollum Johnston sa men's Greco-Roman 87 kilograms. Una siyang haharap kay Muhammad Hussein Awarke ng Lebanon. And tuloy-tuloy lang to until the finals later this afternoon. Ganyan yung wrestling. So, one top bet of the Philippines in this wrestling competition. Wala pa yung mga iba mga panlaban dahil today is just the start and more to come for our wrestlers. And then, what else? Yes, today is the start of golf competition. Ang ating start-started golf, golf team natin. Actually, ongoing na. Maaga silang nagsimula. We have the men's individual stroke play in the morning with our bets na sina ang pambato ng Pilipinas. Okay, sina Justin Michael de los Santos. Nandiyan din si, of course, si Miguel Tabuena at si Carl Jano Corpus para sa Philippines. Pinaghalong mga professional mula sa iba't ibang mga sandali lang ha, tingnan natin mismo ang entry list para sa Philippines. Corpus. Okay, and then si Miguel Tabuena and Justin De Los Santos. So, may isahan yan. They will play, ika-count para sa individual scoring for individual event and ika-count sa pagsasamahin para sa team competition. Now, later, medyo after ng event for the men, yun namang women ang sasali. Of course, Rian Maliksi, then Bianca Pagdanganan, sila yung mga pampato ng Pilipinas sa stroke play for individual and of course for team. Si Pauline Del Rosario, kasama sa flight, sina Indonesian at isang taga Hong Kong. Si Rian Maliksi, kasama niya taga Singapore at taga Indonesia dun sa kanyang flight. Halos before 12 noon and then ito namang si Bianca Pagdanganan will be with a bet from Hong Kong and from Singapore past 12 ang pagsimula ng kanilang flight. This is the first day of the 4-day competition in golf. Isa rin po sa may pag-asa ang Pilipinas para hindi lang para medalya, kundi para sa gold medal. Okay, so yun ang itsura ng naging participasyon ng Pilipinas the other day, day number 10, and what to expect today, day number 11, in the 20th edition of the Asian Games. Laban Pilipinas, sa tulong po ng Philippine Sports Commission, Judy Kelngal, Philippine Olympic Committee Media, para sa Sports Radio, Aichi, Nagoya, Japan, Asian Games.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen. Makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
5: mula September 19 hanggang October 4
4: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
5: The 20th Asian Games.
4: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
5: The 20th Asian Games.
4: Dito sa Sports Radio 918.

0: Sofia Pagara and Kylem Progelia advanced to the semifinals of the women's beach volleyball after a hard-earned 24-22-22-20 victory over Non and Ren Matsumoto of Japan. They will face in the semis the tandem of Taravadi Narapanpornrapat and Warapirakachayakorn Kongpopsura Sarutawadi of Thailand, who beat other Filipina compatriot of Cici Rondina and Bernadette Pons in three sets. The C-Pons tandem, or Cici Rondina and Bernadette Pons tandem, lost to the Taiwanese or Thailand duo in three sets, 17-21, 21-12, 13-15, in a thrilling three-set women's volleyball quarterfinals match. Philippine Standard Time, it's 10:09 in the morning. Matig na ito sa Sports Radio para sa mga pinakabagang balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako po si Mutales at isang magandang maga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: On panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas.
8: Mula September 19 hanggang October 4
7: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
8: The 20th Asian Games.
7: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
8: The 20th Asian Games.
7: Dito sa Sports Radio 918.

0: Philippine Standard Time, it's 10:14 na po na umaga, and it's a happy Wednesday everyone to all of our listeners dito Sports Radio 918. Supposedly spiker set po itong oras ito, pero pinagpatuloy natin yung oras nito going to headline sports pa rin dahil patuloy pa rin po ang ating Asian Games update dito sa ating programa, kung saan syempre dahil sa pagbigay oras natin sa Spikers Net, bigyan natin yung balita natin, yung mga naging kaganapan sa men's volleyball syempre dito sa Asian Games, kung saan doon po noong September 27 naglaban po ang South Korea, Republic of Korea at ang Philippines, and the Philippines yielded to South Korea in straight sets 16-25, 25-27, 22-25. Napakasakit na pagkatalo nito kasi syempre alam nyo naman talagang pinaghahandaan din natin ito, pero still we're very proud of our national team sa volleyball, Las Filipinas men. And then the next day naglaban po ang People's Republic of China and Philippines, kung saan they lost in straight sets then 21-25, 20-25, 22-25. Another painful loss for the syempre our Alas men, na syempre alam mo we're expecting that na ano, kasi syempre ang ganda ng pinakatanong ng World Championship, pero yun nga, still we're very proud of our team na despite everything na nangyari pinakita nila na handa silang lumaban for the Philippines. And to cap off their match yesterday ay yumukod po sila kontra Chinese Taipei in 4 sets. Nakuha na nila yung first set dito 25-21, but in the next 3 sets ay yumukod po sila 20-25, 17-25, 27-29. Sayang na sayang, we could have gone, sana na mapanalo tayo. Pero still, meron po silang placement na dito, placement ranking na labanan dito, dahil po ay sila ang magharap-harap pa dito sa classification match, kung saan titingnan natin kung saan kabilang ang Philippines dito. So October 1 tomorrow, classification match 9-16 place ang Philippines po. Makakalaban po nila sa ganap ng alas 6 ng gabi Philippine time ang Indonesia. Yan po ang sa men's classification match tomorrow sa ganap na alas 6 ng gabi bukas Philippine time. Ayan, so abangan pa natin ang Alas Filipinas. Hindi po nagkatapos ang kanilang dito, ang kanilang kampanya dito, dahil patuloy pa rin po with their classification matches. Pero tumungo naman po tayo ngayon to sa beach volleyball. Isang team na lang natitira sa beach volleyball, walang iba kundi ang tambalang Kylen Progelle at Sofia Pagara, matapos silang talunin ang magkapatid na si Non at si Ren Matsumoto dito with a 24-22, 22-20 victory. Kanina napakinggan niyo po yung panayam ng POC Media Pool dito with Noah and Ren Matsumoto after their extended match victory, extended sets victory dito sa kanilang naging quarterfinals match. At makakalaban po nila, ang nakalaban nila si Sirundina at ni Bernadette Pons dito, dahil po yumukod po ang ating tambalang si Pons dito with a 17-21, 21-12, 13-15. Sayang, ang ganda na nung magpanalo nila nung second set dito. Tinamba kanila with 21-12 victory. Pero doon, nakabawi po ang Thailand sa third set with a 15-13 third set scoring. Ang nanalo po dito ang Thailand. May dalawa po silang player, sila Taravadi Naraporn Rapat at saka si Warapira Chayakorn Kong Posarura Saru Tawadi. Ayan, medyo mahirap because yung pangalan ng mga Thailand beach volleyball players, pero sila po yung nanalo dito at makakatapat ng Progelle Pagara tandem dito sa semifinals. And doon naman sa kabilang bracket ang mga magharap ay all Chinese po ang magharap dito sa kabilang bracket, dahil po nakapasok po sa final si Shooting Cow at si Jing Jidong ng China, at saka si Xin Yisha at si Xu Yan ng China. Dito sila po mag-arap sa semifinals. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:18 po ng umaga. At syempre, ito, bigyang daanan natin yung naging panayam ni Jess Laid kay Miss Karen Tanchanko Caballero dito. Oo, sa pagkapanalo ng silver at the bronze medal nitong kanyang mga awards from Sepak Takraw, silver medal for the women's doubles and then bronze medal for the men's regu team Ayan, napakaganda. Inusisa rin niya dito yung mga naging performance. Saka syempre, some clarifications with regards dito nga sa kanyang NSA. And syempre, dalagang we're very happy and we're very proud of our Sepak Takraw teams dito as they bag these medals. So pakinggan po at panoorin natin itong panayam ni Jess Laed with Miss Karen Tanchanco Caballero.
1: Sports Radio.
2: Yes. Ma'am Karen, congratulations. Very successful ang ating dalawang teams na, dalawang medals na kagad. May quadrant pa tayo for the next coming days. Kamusta po ang inyong pakiramdam?

0: sinasabi mo sa kanila every point, particularly may mga times na syempre natatalo, which is part of the game, of the sport talaga.
1: Sa akin palagi, dapat mabilis ang pag-move on. Mabilis na pag nagkamali, okay, pero wag mo lang dalhin niya sa next ball. Kasi hindi dito na sila eh. Pag hinatid namin sila doon, it's their show, not ours. And it's their glory, not ours. So kami lang, sinasabi namin, manalo-matalo kayo, paglabas nyo ng court, kami pa rin naabutan nyo. Hindi pa rin namin kayo iiwan, pero kung matalo kayo, wala na kayo magagawa. You know?
0: Yes. Ma'am, syempre, another medalist for this is yung ating Mins Regu. And they actually fought well, just siguro better team ang nanaeg this time, but our men's team showed really good heart din dun sa kanilang naging semi-final match. What were your thoughts on how they performed?
1: I'm very happy. It was semi-finals match versus Malaysia that was valiantly fought. It was 3 sets. Ang ganda. Pero siguro matagal na tayo sa sports to know na hindi talaga namin araw.
0: Mm-hmm.
1: You know? Pero kung bigay at bigay lang kaya na nalaro, binigay, nakita ko kung gaano binigay ng team talaga yung para sa bayan. So talagang happy pa rin ako despite ano, I'm just as grateful for the medal that they have given the country.
0: Yes. Ma'am, ang prediction actually ng ating women's team, makakakuha lang sila ng bronze. But they exceeded itong kanilang personal prediction on that. Gaano ka saya para sa'yo na nakikita itong mga athletes na to, young team and itong mga players na medyo veteran na din on the team, producing?
1: I'm very happy because for me to witness their answered prayer from God is humbling for me. Kasi sabi ko nga, it's yours to take. Siguro yung mga times na yung sa China, hindi nyo nakuha, may plan si God. Ito na yung binibigay ni God sa inyo eh. And God gave you more than what you asked for. So talagang the main ano really is trust and surrender sa coaches, to each other, and to God. And this is what happened, really.
0: Yes, definitely. Ma'am Karen, kasabay ng magandang performance natin, syempre meron ding mga sad developments. So one of our pillars in Sepak Takraw men's team, Ray J. Ortuste, announced yung kanyang pagre-retiro na from the national team. Gaano ka makaka-apekto to moving forward?
1: You know, it's not a sad one because he has served our country well. And siguro nga kahit na sabi nga ni coach, so meron ka pong mabibigay. Pero I was so proud. I am proud of how Sao Sao said na he needs to give space so that other talents younger than him, the next generation, would have space. Kasi kung hindi nga namin mababakit ang space niya, paano ako makakakuha ng new talent na katulad na dumadami new talent namin ngayon? Baka mapanis na yung talent nila. Hindi pa namin ma-discover. Kasi nga, may space na hindi ko maibigay dahil nandun pa sila. So, I'm very proud of his maturity and how much he loves the sport kasi he would still be with us under a coaching capacity.
0: Mm-hmm.
1: So, mentorship and coaching naman siya. It's not a forever retirement. He is on the next level na and he would be coaching the young generation of ano, to be like him or sabi niya nga, not like me, but my better version.
0: Nice. Ma'am, paano nyo ini-instill yung mga ganitong character for our athletes? Kasi nakita ko siya for many of our athletes talaga na they have that drive na kung hindi sila, ipapasan nila yung lesson, yung everything they know about the sport to the next generation.
1: Well, kasi 112 million Filipinos eh. Diba? And if the sport has gifted them with this opportunity, it's only fair that they pay it forward and give opportunity also to the younger version na nila, yung mga katulad nila sa mga probinsya nila. So I think it's easy for them kasi ano naman eh, they were taken care of during their time as national athletes. It's not perfect, but it's enough. Kasi mas sa kanila, I think, maligaya lang silang magsilbi para sa bayan. And then the rest is, when they were in the national team, they were able to go to school, they had the opportunity to travel, and they're very grateful. And I think yun yung magandang attitude ng mga athletes, especially for my athletes, no? They are very gracious, they know their blessings, and they are not afraid to share their blessings to the younger generation of sepak takraw athletes.
0: Yes, and nakita naman natin yan from several generations, talagang nagiging successful sila dahil din sa mindset and sa character na kanilang ipinapakita. Now, moving forward, Ma'am Karen, on the grassroots level, actually this year meron tayong hosting under-19 tournament with locals and international players coming to the country. Kamusta yung nakikita mong magiging effect nitong boom na ipinakita ng ating team in this Asian Games?
1: Mas magiging meaningful. It will not just be another hosting. As I committed to PSC chairman, one of the biggest output of this event, not just hosting, is a legacy project. We are currently now in touch with several local governments from different parts of the country, with my vice president handling the grassroots development as we pursue an intensive grassroots program, to the point na we will be donating equipments, yung mga Taraflex, for selected areas in Luzon, Visayas, and Mindanao for sepak takraw stakeholders. We will be training coaches and technical officials. We will be teaching them how to create sustainable grassroots program by creating a strategic calendar of events, competitions. So we will be empowering them. So very meaningful to, dahil nakikita na namin talaga na the future of Philippine sports is in the grassroots. So talagang we really need to step up our game as NSA to do a sustainable and long-term grassroots program that's applicable to our sports landscape.
0: Yes. Ma'am Karen, nabanggit mo several parts of the country, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito ba ay magsisilbing mga regional training centers for
1: sepak takraw? Regional training centers, yes. So, we have 5 courts that we have used from SEA Games na idodonate na namin during the closing ceremony with the local government units, PSC and RNSA having a tripartite agreement, para hindi lang for the sake na binigay. Kailangan malaman namin kung paano ginamit ng tama, paano mag-grow ang sport namin. So there will be a monitoring system, there will be a templates provided to these LGUs and clubs na magagamit nila. Diba? So we're not just giving them fish, we're teaching them how to fish too.
0: Yes, parang ano to, ma'am, parang calling back din dun sa naging announcement mo, the seeking accountability dun sa mga nakakatanggap.
1: Yes. Hindi pwedeng bibigyan lang namin kayo tapos okay na tayo. Hindi. Kailangan malaman namin paano nyo ginamit, kung tamang pagkagamit, at kung nakinabang ang dapat makinabang.
0: Nice. That's really nice to hear. And we look forward for more sa ating sepak takraw. Ma'am, siguro to wrap it all up, what's your message to our national team and to our nation as well, who will be continuing to support our sepak takraw in this Asian Games and syempre sa mga susunod nyo pang endeavors?
1: Well, nasabi ko na sa team ko on how proud I am of them. And I'm just so proud of you. So special. Sorry. It's been very hard for everybody. But they believed in the NSA. They believed in themselves. They believed in God. So, overwhelmed pa rin ako. Sorry, ah. Just so happy. At saka dun sa mga sports fans natin sa Philippines, thank you for praying for us, for Team Philippines. Yung sa mga iba, hindi kami kawawa dito, ha. Hindi kami naape. May allowance kami, kumakain kami ng maraming na healthy food. Nakakatulog kami ng maayos. may transportation kami, maganda uniform natin. We are very proud to represent the country dahil hindi kawawa ang Pilipino dito sa Asian Games sa Japan. Sure ako do. I speak for my NSA. I speak on behalf of my athletes and my coaches. We have enough. We are grateful. We are thankful because we were empowered by PSC and POC to just compete and do our job well. So, I'd like to thank the collaboration of PSC and POC, taking all the delegations here, the secretariat from both PSC and POC. They have done fantastic job taking care of us. Kung may shortcomings, wala namang perfect. And it's our job also na tulungan sila. So, thank you and yun lang. We're okay. More than okay. Ang ganda-ganda, oh.
0: Well said, Ma'am Karen. And again, thank you so much for giving us the time. And Laban Pilipinas para sa ating women's squad.
1: Laban Pilipinas, yes.
0: Thank you so much
1: There's
0: again.
1: There's one more event in the tomorrow. Please pray for our girls. Makaka-feeling, I have a very good feeling makakasungkit pa tayo ng isang medalya.
0: Yes, yes, definitely. We will pray for the team to get more medals dyan sa Aichi Nagoya sa Japan. Maraming salamat again. Miss Karen Tanchang Caballero, our President Filipina sa Pakta Crowd.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
4: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar! Oh, oh, oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
5: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
6: mula September 19 hanggang October 4
5: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: The 20th Asian Games.
5: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
6: The 20th Asian Games.
5: Dito sa Sports Radio 918.
7: Bagong Pilipinas. Para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
7: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
7: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
7: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
7: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Sports Radio 918 AM.
5: Laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: The 20th Asian Games.
5: Dito sa Sports Radio 918.
9: Okay, thank you very much, judo competition tayo.
10: Philippine Standard Time, it's 10:41 na po ng umaga. At syempre, ayan po, napakinggan niyo po si Miss Karen Tansyang Caballero, ang President ng Sepak Takraw NSA natin dito, dahil nga po ang Sepak Takraw ay nakakuha po ng isang bronze sa men's regu at isang silver sa women's doubles competition. And with that, tumuha po tayo ngayon agad-agad sa Nagoya, sa Aichi, Nagoya, Japan, kung saan nandun po si Miss Judith Caringal para sa isang situationer update sa sport ng judo. Miss Judith, good morning sa'yo.
9: Okay, thank you very much. Judo competition tayo dito sa Aichi International Arena. Isang napakalaking stadium. Napakaganda. About to start the competition para sa ating Team Philippines. Daryl John Mercado Calhoc sa minus 60 kilograms. Si Daryl ay isang bronze medalist sa Southeast Asian Games Championships at medalist din bronze sa 2025 Southeast Asian Games sa minus 55 kilograms. Pero this time, minus 60 kilograms. Round of 16 ito, makalaban niya ay si Hayato Kondo ng Japan. Si Hayato Kondo ay isang 25-year-old fighter. Meron siyang mga medals sa Grand Slam, Judo Grand Slam competition, silver siya noong 2024. Samantala, isa pa nating bet, sa men's 66 kilogram naman, si Kensei Nakano, isa ring multi-medalist para sa Pilipinas sa Southeast Asian Games, kanyang kalaban, taga-Uzbekistan, si Natulayat, 24 years old, si Kensei, o Kesei, ay 29 years old. Malaking laban ka agad dito sa pag-umpisa ng competition. Actually, binilang po yung entries, 32 pa sila. So, round of 32, kapag yung nalo, pasok sa round of 16. Then, after round of 16, pasok sa quarterfinals. Asahan natin na maging maganda ang panimula ng ating mga judoka. Ang aabangan natin dito sa judoka competition ay ang pagsali ni Olympic scholar, okay, na si Chino C. Titingnan lang natin kung anong araw sasali si Chino C para sa judo competition ng ating Asian Games. So parang hindi pa kompleto ang mga schedule, but mataas-taas na division para kay Chino. That's 100 kilograms para kay Chino. So wala pa sa first 2 days ng competition. Malamang ito by October 2, sabay-sabay na ang mga pambato natin, hindi lang dito sa judo kundi pati doon sa mga jiu-jitsu. So ito naman ay silip lang, at titingnan natin ang judo kasi mula umaga hanggang gabi ang mga labanan, hoping na sa minus 60 kilograms Daryl Mercado will advance. Likewise, minus 66 kilograms si Kensei Kesei Nakano will also advance to the medal round. This is the Asian Games. Alam natin, ang Japan, ang pinaka-the best kung judo, ito yung kanyang sport. Katataong kalaban ng Pilipinas ni Daryl John Mercado, ang isang Japanese sa simula pa lamang ng competition, isang judo Grand Slam medalist. Yung kalaban naman itong si Nakano, Filipino-Japanese, ay isa naman na international judo medalist din sa mga Grand Slam din na competition. So parang malakas ang opposition para sa Philippines. Babalik tayo mamaya para ibigay sa inyo ang updates, ang resulta na ating babantayan habang tayo din ay nakatuon sa main event natin for today, ang boxing competition ni Carlo Paalam dito po sa 20th Asian Games sa tulong ng Philippine Sports Commission. Ganun din sa pagtulungan ng Philippine Olympic Committee, Judy Caringal para sa Sports Radio, Aichi, Nagoya, Asian Games.
11: Bayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
12: The 20th Asian Games.
11: Dito sa Sports Radio 918.
10: At napakinggan niyo po ang report ni Ms. Judith regarding sa judo competition na nagsisimula na po ngayon. Talagang kaabang-abang itong judo competition kasi judo is a combat sport. Alam naman natin na isa to sa mga talagang sinasandigan din natin para makakuha ng medalya dito sa ano, sa Asian Games. So hinahanap natin sa yung judo dito sa ano. Ayan, judo. And so first day po ng judo ngayon. At iyan ang ating schedule for today na ganda yan. Si Daryl John Mercado yan. So, one by one ni Hayato Kondo yan. So, ayun po. Yung nangyayari din sa ating Filipino bet na yumukod po kontra sa Japanese counterpart na dito na si Hayato Kondo ng Japan. Ayan. So, ayun po yung ating mga unang updates dyan later po. Ayan. So, later, ayan, titingnan ba natin kung film si Kesey Nakano. Ang tulad sinabi ni Miss Judith, maglalaban po siya mamaya sa minus 66 kilogram division. And other than that, ayan, yun po yung mga natin. Yung mga updates natin for the meantime dito sa judo competition. Ayan. Siyempre, aside from that, meron din tayo mga iba pa mga kaganapan dito tulad ng tennis. Ayan, tennis po. May mga laban po ulit tayo ngayon sa tennis. Ayan, sa tennis. Dahil po, patuloy pa rin po ang mga tennis matches dito kung saan magbalik tanaw lang tayo kahapon. Kahapon po, Alex Ayala and Shaira Rivera won their first match dito nga sa women's doubles ng tennis kung saan tinalo po nila ang tambalang Ching Lam Lai at Calista Liu ng Hong Kong with a dominant 6-1-6-3 victory. And so ayan po yung ano, yung aabangan natin dito na dahil hindi na lamang po isa yung women's team natin dito na kabilang sa tennis, dalawa na po sila, si Alex at si Shaira, tapos si Tenny Madis at si Steffi Aludo. Yan ang ating mga young netters dito na kabilang. Yan, na nagpunta na sila sa ano, under the, si they're from the under the tutelage of Coach Bobby. At syempre sila ay nasa ano ngayon, nasa University of Hawaii Rainbow Wahines na po. At yun po ang schedule po for today, syempre. Yan, dahil po and tingnan natin dito. I mean, ano pala to? Sa men's singles, so itong tinitingnan ko. So sa women's doubles ang nakaabante na po si ano, ay yumukod na ang tambalang ano, tambalang Madis at Aludo dito sa women's doubles. Tingnan natin dito yung updates, ha. Ayan, meron pa lang naging laban today sa women's doubles. Ayan, tingnan natin. Women's doubles. Ayan, saan yung women's doubles dito? September 20 pala dito. Ako sa September 30, ito. Natapos na pala yung laban nila, ano? Nila Madis at Aludo dito. Si Steffi at saka si Tenny, lumukod po sila sa Chinese Taipei duo na sila Fang Hsien Wu at si Hao Ching Chan 6-3-6-1. Ayan. So ayan po yung naging score. Updates po natin sa tennis. Yung mukod na po ang double standard ni Steffi Aludo at Tenny Madis dito sa Asian Games with losing to Chan and Wu 3-6-1-6 dito. Ayan. So sila Alex na lang po natitira dito at saka si Shaira Rivera sa women's doubles. And sa mixed doubles, meron din pong Shaira Rivera at syempre Francis Casey Alcantara. And syempre women's singles po, Alex Ayala still on the ano, nandiyan pa rin po si Alex. Syempre top seed Alex Ayala na makakalaban niya po later ang isa pong naglaro dito sa Philippine Women's Open na si Joanna Garland from Chinese Taipei mamaya po, not before 1:30 PM, pero kasi interrupted din naman yung laban dito. Syempre ito yung laban ni Jimeno sa Katsumi at ni Shuai Zhang ng China. Sa Katsumi, Japan, Zhang, China. At mukhang uulan dito, kaya na-move naman later yung laban dito. And then yung laban naman, yung ano naman, yung laban naman nila Alex tsaka ni Shaira dito sa women's double second round. Mamaya kalaban na si Xin Yu Zhang at si Zhao Xuan Yang. Mamaya po, not before 3 PM. Or not before 2 PM, Philippine time. Ayan. So, halos magkakasigit yung laban dito, ah. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:50 ng umaga. Ayan, may habol tayo dito, ha? Si Mercado ng Judo. Ay, meron po tayong ano, meron po tayong naging post-game huddle dito. And tingnan natin yung ano. Tingnan natin yung dito kasi nagkalabo-labo na yan dito. Ating mga schedule dito. So, ito Judo. Ito po si Daryl John Mercado po, ang ating minus 60 kilogram men representative ng Team Philippines. Ay, meron pong interview si Ms. Judith Caringal dito sa ano, sa courtesy of POC, excuse me, courtesy of POC Media Pool. So, ready na tayo, ready na Gemart, no, ready na. Pakinggan po at panoorin natin itong interview with Daryl John Mercado.
13: Okay, Daryl John Mercado, matapos ang kanyang round of 16 na fight laban sa isang Japanese dito nga sa Asian Games. Reaction mo sa pagkatalo via ipon?
14: Pin.
13: Pin? Okay.
14: Yes. Yung masabi ko lang po, masaya kasi nakatungtong ako dito. Then, bigat lang po nung pressure nung, syempre unang madudurolats mo agad yung pambato ng Japanese na si Kondo. Then, kakagaling niya lang ng Grand Prix na nag-gold siya. So, talagang makikita mo pa lang yun na yung parang ganun. Tapos, kahapon yung preparation ko, yung bago ko man dito, nanonood ako ng videos niya. Then, nagre-research something. Then, para mawala yung kaba ko ba. Ngayon kasi pumasok ako sa match, wala akong kaba. Hindi ako natatakot dahil sinasabi ng coach ko, nothing to lose. Ito yung tournament na kahit na mabigat yung ano, wala kang malulus na kahit anong bagay. Yes. Talagang, kaya magandang experience din po talaga sa amin na ganito po yung nangyari. Then, nag-attempt din naman siya ng throw, hindi niya ako na-throw din. Nag-attempt ako sa grounds, na lumaban tayo, talagang binigay natin. Siguro talagang yun lang, yung experience sa labas lang po talaga yung kulang, medyo kulang.
13: Halos more than 1 minute naman tumagal yung laban nyo, di ba?
14: Opo.
13: 2:29 nung na-stop na dahil via submission ng via ipon na yun. So wala na itong repassions?
14: Wala na po, ma'am.
13: Oo. So, anong sunod para kay Daryl?
14: Training po, ma'am.
13: Training ulit.
14: Then, hopefully, makalaro pa. Makalabas kami. Mga, excuse me po, other international games to gain more experience. Training abroad.
13: Pag-ilang Asian Games ba ito?
14: Ito po yung pinaka-first Asian Games ko po.
13: Okay, at least nakatuntong.
14: Yes po, sa 8 years, staying in the national team. Ito po yung pinaka-first time ko. Then, parang ito na rin po yung pinaka-memorable. Kasi talagang first match, number one ng Japan sa 60 ngayon. Masaya po talaga ako.
13: May magaganda kang moves doon sa kanya, di ba, nung opening?
14: Yes ano po. Yun po yung mga, yung dinala ko din po siya sa grounds. Mm-hmm. Nag-attempt din po ako mag-submission by Jujigatame, pero malakas po yung defense niya. Then, hindi na ako makapag-adjust. Tinatry natin naman i-pin siya, iikot siya para sa 4-pin. Then, maganda rin po talaga yung defense niya.
13: Ilan pa natitirang lalaban para sa Pilipinas?
14: Bali, ngayon po, may isa pa po si Keisei Nakano sa minus 66. Then, yung anim pa po natin na player. Si
13: ilang araw si, judo?
14: Bali, hanggang October 3 po.
13: Matagal-tagal pa. Opo. Sige, salamat sa laban.
14: Maraming salamat po.
13: Mabuhay ka pa rin, Daryl Chan. Okay, Mercado. Salamat.
10: At napakinggan niyo po si Ms. Judith Caringal with her interview dito kay Daryl John Mercado dito after his bout against Kondo Hayato ng sa judo minus 60 kilogram division. Philippine Standard Time, it's 10:54 na po na umaga. At yan na po ang ating headline sports for today dito. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito. From 8 in the morning hanggang alas 10, hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po si Timoy Tamales. Siyempre, kasama at si Master Control Tita Nida Erskine Soriano sa console and Engineer Gemmar Trocamora sa Warcast and ang Malolos Transmitter. At binabati ko pala ang aking mga magulang na si Mama Arnie Tapales and Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. I love you. At siyempre, sa aking girlfriend na si Aika. Hi, say I love you. At siyempre, see you tomorrow guys sa Headline Sports and KD Sports once again. At magbabalik po tayo rin sa Sports News Roundup tomorrow. So stay tuned lamang dito sa Sports Radio para sa mga pinakambago at nag-umaatikabong mga resulta dito nga sa nagaganap na Asian Games 2026 sa Aichi, Nagoya, Japan. Have a happy Wednesday ahead guys.
15: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
16: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
15: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
17: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service,
22: and Radyo Pilipinas.
18: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
23: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
18: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
23: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
18: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio
25: 918 AM.
0: sa aming patuloy na pagsasahim papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
21: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
22: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
25: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
26: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
26: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
29: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Mas malaking papel ng kababaihan sa pamumuno at pagbuo ng mga polisiya sa ASEAN, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
26: Headlines.
30: Portal na maaring maka-access ang publiko sa pondo, gastusin at implementasyon ng government projects, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr.
26: Headlines.
29: Tigil pasada sa Metro Manila, pangkalahatang naging payapa ayon sa National Capital Region Police Office.
26: Headlines.
30: Ipinatupad na taas pasahe ng Administrasyong Marcos, lubos na pinasalamata ng mga pampasaherong bus.
26: Headlines.
29: Low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isa na ang tropical depression.
26: Headlines.
30: Climate Change Commission, kasado na ang paghahanda sa inaasahang matinding epekto ng El Nino.
26: Headlines.
29: At trial session ngayong Miyerkules, kiran sila ng Senate Impeachment Court.
26: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
29: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, September 30, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
30: At ako naman po si Ched Oliva.
29: Tayo po live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malaking papel ng mga kababaihan sa pamumuno at pagbuo ng mga polisiya sa ASEAN, lalo na sa usapin ng ekonomiya, seguridad at peace and security. sa ika-apat na ASEAN Women's Leaders Summit, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi lamang dapat ituring na beneficiary ang mga kababaihan sa pagunlad ng rehiyon, bagkus dapat na magsilbing aktibong leader at innovator ang mga ito. Binigyang diin din ng Pangulo ang pangangailangang palakasin ang pagkatawan sa kababaihan sa mga cabinet at parliament ng ASEAN member states, kabilang na aniya ang pagbuo ng mas maraming oportunidad para sa women leaders.
3: We do not just support women, we unlock billions of dollars in economic potential across our region. Through the Women, Peace and Security Agenda, ASEAN recognizes women as vital actors in conflict prevention and community recovery. When women sit at the table, peace agreements are more durable and rebuilding is more inclusive. To turn our shared vision into tangible impact, this summit's joint ministerial statement on women's leadership for inclusive prosperity stands as our firm, unified compass.
29: Yan po ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
30: Pagpapalakas sa representasyon ng kababaihan sa mga pamahalaan sa Southeast Asia, isinusulong ng ASEAN. Ang report, hatid sa atin ni Quincy Cahili.
4: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas Report.
5: Bilang ASEAN 2026 Chair, isinusulong ng Pilipinas ang mas malawak na pakikilahok ng kababaihan sa pamumuno at pagdedesisyon para sa patuloy na pag-unlad ng rehiyon. Sa 2nd ASEAN-EU Dialogue on Gender Equality and Empowerment of Women and Girls, binigyan ang diin ni Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdevilla ang kahalagahan ng sapat na representasyon ng kababaihan sa national leadership, partikular sa policy making, national security, macroeconomics at finance. Batay kasi sa inilunsad na ASEAN Study on Women's Political Participation and Leadership, nananatiling underrepresented ang kababaihan sa ilang mahalagang larangan ng pamamahala at pagdidesisyon sa ASEAN. Nasa 10-38% lamang umano ang representasyon ng kababaihan bilang mga kandidato ng political parties sa rehiyon at mas madalas silang inilalaban sa mga posisyong mas mababa ang antas. Matatanda ang sa kanyang mensahe sa 4th ASEAN Women Leaders Summit nitong Martes, ipinahayag mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang buong suporta sa pagsusulong ng women's leadership sa ASEAN. Narito ang pahayag ng Pangulo.
3: Decades, women across Southeast Asia have sustained our families, strengthened our communities, driven our economies, and yet their contributions have too often been undervalued. That must change.
5: Mula sa ASEAN International Media Center sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
29: Samantala, ASEAN pinaiigting ang sustainable at resilient tourism sa rehiyon sa pagtatapos ng ASEAN Tourism Ministers Retreat sa Maynila. Magbabalita si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinaiigting ng ASEAN ang pagtutulungan para gawing mas matatag, sustainable, inclusive at competitive ang sektor ng turismo sa rehiyon sa harap ng mga hamon tulad ng geopolitical tensions, climate change, natural disasters at economic uncertainty. Sa 2nd ASEAN Tourism Ministers Retreat na ginanap sa Maynila, tinalakay ng mga tourism ministers ang mga hakbang para palakasin ang resilience ng industriya at iyaking may konkretong benepisyo ito sa mga MSME at lokal na komunidad. Kabilang sa mga napagkasunduan ang pagpapalakas ng climate adaptation at disaster preparedness, mas matibay na intra-ASEAN travel linkages at paghimok ng investments para sa tourism infrastructure at emerging destinations. Pinangayunan din ang pag-aaral sa ASEAN Tourism Intelligence, isang inisyatiba ng Pilipinas na naglalayong palakasin ang regional tourism data, analytics at demand forecasting para mas mabilis na makatugon sa pagbabago ng travel trends at mga krisis. Nakatuon din ang ASEAN sa pagpapatupad ng Tourism Sectoral Plan 2026 to 2030, kabilang ang digitalization, skills development at mas malalim na pakikipagtulungan sa transport, energy, trade at investment sectors upang mapanatiling resilient at sustainable ang turismo sa rehiyon. Nauna namang inihayag na Bansang Singapore sa pulong na nakahanda itong ipagpatuloy ang mga nasabing inisyatiba bilang susunod na ASEAN Tourism Chair sa Enero 2027. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Plano ng Asian Development Bank o ADB na maglaan pa ng karagdagang 3 bilyong dolyar para sa tourism project sa Southeast Asia sa susunod na 3 taon. Kasunod ito ng mahigit $3.7 billion na inilaan ng ADB para sa turismo sa rehiyon mula 2015 hanggang 2025. Ayon kay ADB Philippines Country Director Andrew Jeffries, kailangang palakasin ang paghahanda para sa pamumuhunan sa turismo dahil lilikha ito ng maraming trabaho at susuporta sa local business. Giit pa ni Jeffries, makakatulong ang public financing, technical assistance at concessional resources para mabawasan ang mga panganib at makahikayat ng private capital. Kabilang sa mga tinukoy na hamon ang undercapitalized secondary cities at tourism micro, small and medium enterprises. Gayun din ang gap sa koordinasyon ng mga lugar. Inaasahan ng ADB na aabot sa $685 billion pagsapit ng 2036 ang ambag ng turismo sa ekonomiya ng rehiyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Senador Erwin Tulfo, isinusulong na gawing permanente ang tourism slogan ng bansa. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nais ni Senador Erwin Tulfo na gawing permanente at institutionalized ang tourism campaign slogan ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang panukalang batas. Inihain ni Tulfo ang Senate Bill 2511 o ang Philippine Tourism Campaign Slogan Act na naglalayong itakda ang official tourism campaign slogan ng Pilipinas nang hindi bababa sa 15 years. Ayon kay Tulfo, layunin nitong maiwasan na madalas sa pagpapalit ng tourism slogan kada administrasyon mula sa Wow Philippines, It's More Fun in the Philippines hanggang sa kasalukuyang Love the Philippines. Sinabi ng senador na nakakalito ito sa mga foreign traveler na nakakaapekto sa pagkakaroon ng consistent na national tourism identity ng bansa. Sa ilalim ng panukala, gagamitin ang official tourism slogan sa national at local development plans at ipagbabawal ang paggamit ng supplementary campaign messages. Suportado naman ni DOT Secretary Dita Matay ang panukala at sinabing mainam na magkaroon ng permanenteng slogan ng bansa gaya ng Love the Philippines na anya ay sumasalamin sa init, malasakit at hospitality ng mga Pilipino. Ayon kay Tulfo, kailangan ding palakasin ang mga tourism-related initiative para makahikayat ng mas maraming turista at makalikha ng dagdag na kita para sa ekonomiya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Portal na maaring maka-access ang publiko sa pondo, gastusin at implementasyon ng government projects, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Sa gitna ng pagsusulong ng administrasyon ukol sa transparency at accountability sa pera ng taong bayan, ay isang executive order ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamamagitan ng EO 126 na pinirmahan nitong nagdaang Setyembre 28, ay pinagtibay ang pagkakaroon ng centralized open monitoring platform for appropriations and spending statistics o COMPAS. Ang COMPAS ay isang centralized platform para masundan kung saan napupunta ang pondo ng taong bayan, paano ito ginugugol at upang masubaybayan ang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat lang na maging malinaw kapag ang pinag-uusapan ay pera ng mamamayan. Dapat ang Recto ay hindi mahirap alamin kung magkano ang inilaan, saan ginastos at ano ang naging resulta ng government funds na mula sa ibinabayad na buwis. Itinatakda rin ng EO 126 na magsumite. Ang national government agencies kasama ang GOCC at government financial institutions ng kanilang regular update at i-publish sa mga kinauukulang impormasyon sa COMPAS portal. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Budget and Management o DBM COMPAS portal, permanente na para sa transparency ng paggamit ng pondo ng bayan. Ang sa detalye, mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Ginawang permanenteng government-wide transparency platform ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DBM COMPAS portal para sa mas madaling para mas madaling masundan ng publiko ang paggamit ng pondo ng gobyerno. Sa ilalim ng Executive Order No. 126, inaatasan ng mga national government agencies, government-owned or controlled corporations at government financial institutions na magsumite at regular na mag-update ng budget, procurement, project implementation at iba pang financial data sa COMPAS. pananagutan ng bawat ahensya ang pagiging tama, kompleto at napapanahon ng kailang impormasyon habang maaaring patawan ng administrative order o administrative o disciplinary sanctions ang mga hindi susunod. Ayon kay Department of Budget and Management Acting Secretary Kim De Leon, layunin ng COMPAS na ipakita ang buong daloy ng pondo mula appropriation at fund release hanggang procurement, implementation at completion ng mga proyekto. Iuugnay rin ang COMPAS sa iba pang government systems gaya ng PhilGEPS o Budget and Treasury Management System o yung at eGovPH app. Lilikha rin ang EO126 ng COMPAS Council na pamumunuan naman ng DBM katuwang ang Department of Information, Communication, Technology o DICT para bantayan ang compliance at disclosure standards ng mga ahensya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, 11:16 ng umaga. Pilipinas, pinaiigding ang renewable energy sa gitna ng global fuel disruption ayon sa Department of Energy. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Pinaiigding pa ng Pilipinas ang paggamit ng renewable energy at electrification sa gitna ng patuloy na kaguluhan at pagbabago ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Regional Analytics ng Zero Carbon Analysis o ZCA, pinakamataas sa 6 na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia ang bilang ng mga hakbang ng Pilipinas para sa renewable energy at electrification sa unang 6 na buwan ng geopolitical conflict sa gitnang silangan. Mula Pebrero 28 hanggang Agosto 31 ngayong taon, 13 renewable energy at electrification measures na ang naitala ng Pilipinas. Samantala, nasa 22 energy policy measures naman ang kabuang naitala ng Pilipinas. Pinakamataas ito kumpara sa Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore at Vietnam. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mahalagang pabilisin ang pagpapaunlad ng mga renewable at indigenous energy resources para mabawasan ang epekto ng pagtaas at pagbago ng presyo ng supply ng petrolyo mula sa ibang bansa. Kabilang sa mga hakbang na isinusulong ng Pilipinas ang pagpapabilis ng solar projects, pagpapalawak ng rooftop solar at net metering, paggamit ng battery energy storage systems at pagsuporta sa electric vehicles. Sa kabuuan, sinabi ng CCA na mas nakatuon na ngayon ang mga pangmatagalang energy policy ng mga bansa sa Southeast Asia sa renewable energy at electrification at target ng Pilipinas na umabot sa 35% ang renewable energy sa power generation pagsapit ng 2030 at 50% naman pagsapit ng 2040. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kinakailangan nang magsumite ng monthly report sa mga kumpanya ng langis tungkol sa mga nagasto sa LPG at kerosene bilang bahagi ng pag-usuri ng sa excise tax suspension. Ayon sa Department of Energy o DOE, ito'y para matukoy ng gobyerno kung ipagpapatuloy, babaguhin o ititigil ang suspensyon na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong September 25. Gayet ni Energy Secretary Sharon Garin, bahagi ng buwan ng budget ng maraming pamilya ang LPG at kerosene. Kaya't prioridad niya na agad makita ang tax relief sa presyo sa merkado para mabilis na pakinabangan ng pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng Executive Order 125, sinuspinde ang excise tax sa LPG maliban kung ginagamit bilang raw material para sa petrochemical production o bilang motive power. Suspendido rin ang excise tax sa kerosene maliban kung ginagamit bilang aviation fuel. Naglabas naman ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng Memorandum Circular para ipagpatuloy ang suspensyon ng mga nasabing excise tax.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Plano ng gobyerno na humiram ng 892 billion pesos mula sa domestic market sa ika-apat na quarter ng taon dahil sa geopolitical tensions. Pinaghahati-hati ng gobyerno ang pangungutang dahil sa kasalukuyang sitwasyon at epekto ng giyera sa Iran. Ayon sa Bureau of Treasury, hihiramin ang 892 billion pesos mula Oktubre hanggang Disyembre sa pamamagitan ng short-term treasury bills at long-term treasury bonds. Ang 892 billion pesos ay binubuo ng hanggang 430 billion pesos sa treasury bonds at 462 billion pesos sa T-bills. Inaasahang makakatulong ang paghahati ng issuance para makakuha ang gobyerno ng mas mababang interest rate kung magkakaroon ng pagbaba sa rates.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Palalakasin ang Pilipinas sa Pakistan ang kooperasyon sa agrikultura, turismo, people-to-people exchanges at inter-parliamentary relations. una ng pinulong ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Senador Robin Padilla ang Pakistani delegation sa pangunguna ni na Senators Muhammad Abdul Kadir at Shed Wakar Mehdi para sa kauna-unang Intergovernmental Fiscal Institutions Meeting. Pinasalamatan ni Gatchalian ang Pakistan sa pagiging tagapamagitan nito sa Estados Unidos at Iran, lalo't nakakaapekto ang tensyon sa global oil prices at energy.

0: Pinas. Ito po ang sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez makaraang makausap si Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman tungkol sa posibleng areas of cooperation ng dalawang bansa. Nangyari ang pulong matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOTR na palawakin ang pagtutulungan sa ibang bansa para suportahan ang pagpapaunlad at modernisasyon ng transportation system ng Pilipinas. Aniya, interesado ang Canada na suportahan ang maritime sector ng Pilipinas at ang Philippine Coast Guard o PCG, partikular ang maritime domain awareness, port modernization at disaster resilience. Tinukoy ni Lopez ang kahalagahan ng international partnership sa gitna ng pagsisikap ng Pilipinas na i-modernize ang transportation networks at pagbutihin ang connectivity.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinayuhan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang maliliit na negosyante na maaari silang humiling ng exemption mula sa taas sahod. Ayon sa kagawaran, ang maliliit na retail or service establishment na hindi lalagpas sa 10 empleyado o mga apektado ng natural calamities o mga human-induced disasters ay maaaring mag-apply ng wage hike exemption. Meron silang 75 araw ang mga employer na mag-apply mula nang maging epektibo ang wage order. Marapat na niya itong ipasa sa regional wage boards sa regional offices ng DOLE. Habang ang mga registered barangay microbusiness enterprises o may total na assets na 3 milyong piso pababa ay hindi sakop ng minimum wage law na nakasaad sa Section 8 ng batas. Kapag ang isinumiting exemption ay hindi tanggap ng DOLE, ay marapat na ipatupad na ng employer ang bagong wage order.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 42 pesos na dagdag sahod sa Central Visayas hindi sapat ayon sa House Leader. 200 pesos na national wage increase dapat nang isabatas. Ang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Muling humirit sa Deputy Speaker at UCP Party Leader Representative Raymond Democrato Mendoza na bumagin na ang kasalukuyang wage setting system at ipasabi ng batas ang 200 pesos na minimum wage increase. Kasabay ito ng pagpapahayag niya ng pagkadismaya sa 42 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Central Visayas. Ayon kay Mendoza, hindi sapat ang naturang wage hike para matugunan yung pang-araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya. Sa ilalim ng bagong wage order na sa 582 pesos, ang minimum wage sa Class A o Expanded Metro Cebu Area, habang 542 pesos naman sa Class B na kinabibilangan ng Bohol, Siquijor at Negros Oriental. Kinwestiyon din ni Mendoza ang 40 pesos na agwat sa minimum wage sa pagitan ng Cebu at iba pang lugar sa Central Visayas. Diin niya, mas mababa rin ang 42 pesos na dagdag sahod kumpara sa 60 pesos na wage increase na ipinagkaloob sa Metro Manila. Dahil dito, giit niya na panahon na magkaroon ng pagbabago sa wage setting system at maipatupad ang 200 pesos na dagdag na minimum wage sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naging mapayapa at manageable sa kabuuan ang naging assessment ng Philippine National Police, National Capital Region Police Office o PNP-NCRPO sa dalawang araw na transport strike sa buong Metro Manila. Sa panayam ng programang Boses kay NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, walang naitalang anumang untoward incident sa nangyaring tigil pasada. Pagdating naman sa libreng sakay ng PNP, nakapag-deploy sila ng nasa 144 na sasakyan kung saan higit sa 600 pasahero ang natulungan at naserbisyohan ng libreng sakay. Naging mahigpit rin ang pagbabantay ng PNP sa mga kolorum na sasakyan na nagsasakay ng mga pasahero kahit wala sila sa kanilang linya.
4: Tama po sa ating tungkulin na hulihin po kasi po. Kinukonsidered po natin na kolorum niya mga nagtutik up po na yan na kung halimbawa po out of line po sila. So meron po tayong mga PNP personnel na designated po or inauthorized po ng ating LTE o ganun din po ng ating LTFRD para mag-issue po ng mga citation tickets or mga violation receipts kung sakali man po na malaman po nila lalo yung ating mga HPG na meron pong paglabag doon sa ginagawa po nilang pagbiyahe.
2: Si PNP-NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinakilos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang lahat ng regional offices nito na alalayan ang mga PUV operator at driver na makakuha ng fare guides para maipatupad sa buong bansa ang aprobadong taas pasahe. Kasunod ito ng mga ulat na may ilang driver na nag-aatubiling maningil ng dagdag na pamasahe dahil wala pang matrix. Ayon kay Acting LTFRB Chair Greg Pua Jr., hindi

0: Paraman kailangan sa kasalukuyan ang fare matrix para ipatupad ang dagdag pasahe. Ang kailangan aniya ay fare guide na mabilis na madadownload mula sa LTFRB website. Valid ang temporary fare guide hanggang December 31, 2026. Simula naman January 1, 2027 ay required ang PUV operators na kumuha at maglagay ng official fare guide o matrix na ilalabas ng LTFRB.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Lubos ang pasasalamat ng mga pampaserong bus sa Administrasyong Marcos kasunod ng inaprubahang taas pasahe sa mga papublikong sasakyan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Mega Manila Consortium Spokesperson Juliet De Jesus, bukod kasi anya sa dagdag kita ay balik na rin ngayon ang kanilang operasyon. Dati kasi ay nagiging alternate o relyebuhan ang kanilang deployment para maiwasang lalong mabawasan ang kanilang kita, ngunit ngayon aprobado na ang dagdag pasahe ay balik normal na rin ang kanilang dispatching.
3: Fare increase is a responsibility sa ating mananakay at sa ating mga driver. Kasi po kaya namin sinabing public responsibility, we will see to it na yung aming operation will be safety, convenience, and security ng lahat ng mananakay.
2: Yan ang pahayag ni Mega Manila Consortium spokesperson Juliet De Jesus.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras po natin, alas 11:27 ng umaga. Sa lagay ng ating panahon, isa na ang tropical depression ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa PAGASA, hindi inaasahang papasok ang bagyo sa bansa at wala itong direktang epekto. Samantala, inaasahan namang magiging mainit at maalinsangan ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw habang inaasahan ang pag-ulan sa Visayas, Mindanao at Palawan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Abiso naman sa publiko, tatagal hanggang Sabado ang water service interruptions ng Manila Water at Maynilad sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal at Bulacan. Ito ay sa gitna ng maintenance at improvement works ng dalawang kumpanya. Kabilang sa mga apektadong lugar para sa Manila water users ay Marikina, Pasig, Taguig, Quezon City, Antipolo, Rodriguez at Taytay, Rizal. Para naman sa mga Maynilad user, apektado ang mga residente sa Makati, Maynila, Pasay, Malabon, Navotas, Quezon City at Ubando, Bulacan. Pinapayuhan ang mga apektadong residente na mag-imbak ng tubig habang tiniyak na may naka-standby na water tankers.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kasado na ang mga paghahanda ng Climate Change Commission o CCC para sa inaasahang matinding epekto ng El Nino sa bansa. Sa panayam ng PTV kay Climate Change Commission, Commissioner Albert de la Cruz, sinabi niyang pinaalalahanan na ng CCC ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang Climate Action Plan para lubos na mapaghandaan ang matinding tagtuyot. Napakahalaga rin aniya ng magkakatuwang na pagtugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga local government unit para maiwasan ang mas malaking pinsala ng El Nino, partikular sa agri-sector na direktang makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Isa naman sa mga dapat mas matutukan ng gagawing whole-of-nation approach sa epekto ng El Nino ang pagkakaroon ng localized water resource management para maging mas epesyente ang paggamit sa supply ng tubig.
4: Dahil matindi ang banta, kailangan din matindi ang preparasyon. Ang preparasyon po, kapag mayroon tayong magandang preparasyon at mayroon tayong tamang implementasyon ng mga pulisya, nagkaroon po ng kooperasyon ang ating mga mamamayan, hindi po magkakaroon ng malaking problema dito sa darating na El Nino.
0: Yan po ang pahayag ni CCC Commissioner Albert de la Cruz.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hinimok ng University of the Philippines, Los Baños o UPLB ang agri-stakeholders na makipag-ugnayan sa Department of Science and Technology o DOST kung paano sila o papaano nila magagamit ang Climate Resilient Project sa agrikultura na Project Sarai. Ang Project Sarai o Smarter Approach to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines ay isang proyekto upang maihanda ang sektor ng agrikultura sa banta ng climate change, partikular sa matinding ulan at tagtuyot. Sa panayam ng usapang agrikultura kay UPLB School of Environmental Science and Management Dean Dr. Decibel Eslava, maaring ma-access sa nasabing proyekto sa lahat ng rehiyon at malaking tulong ito upang makaiwas sa pinsala ang tanima ng mga mag-asaka at iba pang agri-stakeholders.
5: Yung mga serbisyo pong ito kasama yung daily weather advisory, so malalaman po dun sa mga iba't ibang lugar kung saan po may mga monitoring stations ng Saray, malalaman po yung forecast ng ano ba ang magiging temperatura today, ano ba ang magiging amount ng ulan ngayong araw at sa susunod na anim pang araw. Meron din po tayong forecast para sa ulan para sa next 5 months. So medyo mahaba ito, magagamit siya para sa planning ng pagtatanim at pag-aalaga ng ating mga sakahan. Meron din po tayong inilalabas na mga agricultural bulletin para sa ilang crops.
2: Si UPLB School of Environmental Science and Management Dean Dr. Decibel Eslava.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, puspusa na ang isinasagawang paghahanda ng Department of Health o DOH para sa inaasahang pagdami ng heat-related illnesses bunsod ng inaasahang matinding El Nino. Lumabas kasi sa monitoring ng University of Chicago Climate Impact Lab na pumalo na sa 451,000 ang naitalang heat-related death, kung saan 6,500 na kaso rito ay mula sa Pilipinas. Ayon kay DOH Director 3 Dr. Ronald Lau, inaasahan na nila ang pagsipa ng bilang ng mga heat-related diseases tulad ng heat cramps at heat stroke, diarrhea, food poisoning, waterborne diseases at dengue. Gayun din, inihahanda na ng DOH ang kanilang mga health facility para tumanggap ng mga pasyenteng makakaranas ng mga heat-related illnesses.
6: We have to anticipate, I think that's the word. Kasi it will come and we have to lessen yung number. Kasi andyan dyan siya eh. So it's a serious threat bukod dun sa pagtugon dun sa mga sakit, di ba? Madali lang namang gamutin yung mga sakit na yun. Kaya lang pag medyo bumugso, dumami, pwedeng ma-overwhelm din yung mga facility.
0: Yan po ang pahayag ni DOH Director 3 Dr. Ronald Lau.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:33 oras po natin Pilipinas. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, buo ang kumpiyansa ng Bureau of Customs o BOC na maaabot nila ang 1 trillion pesos na target revenue collection bago matapos ang taon. Sa ngayon kasi, pumalo na sa 664 billion pesos ang revenue collection ng BOC mula Enero hanggang Agosto 2026. Mas mataas ng 43 billion pesos kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Naniniwala si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na naabot na ng BOC ang tinatawag na collection efficiency, kung saan mas mahigpit na sila sa proseso ng revenue collection. Kakibat ito ang mas pinaigting na kampanya ng BOC sa paglilinis ng kanilang hanay para matiyak na walang tiwaling customs officials ang nananatili sa kanilang hanay.
10: Naniniwala ako na naaabot na natin tinatawag na collection efficiency. Ibig sabihin, mas mahigpit tayo ngayon. We will revamp, hindi lang sa Subic, hanggang dito sa central office pag kinakailangan. Ang panuntunan natin, dalawa, kapag ikaw ay nagkamali, gumawa ka ng mali, mananagot ka. One loop, digital, wala ka dapat kausap na taga-customs. Irrelevant na yung suki. Sino yung gusto mo ito, madali kausap. Wala nang ganun. Because you wouldn't know. Maglalunch ka, walang pangalan dun. You wouldn't know who to corrupt.
0: Yan po ang pahayag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinansela ng Senate Impeachment Court ang trial session ngayong araw. Ginawang anunsyo sa isang post sa Facebook page ni Impeachment Spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Kinumpirma naman ni Impeachment Clerk of Court at Senate Secretary Renato Bantog Jr. ang kasirasyon, gayon din ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri. Muli ipagpapatuloy ang trial sa Huwebes, October 1, alas 10 ng umaga. Sa naturang petsa rin, magisimula ang whole day trials. Paliwanan ni Tonggol, ang pagkansela ng trial ngayong Miyerkules ay deliberate strategic procedural pause kung saan paghahandaan ng dalawang panel ang whole day marathon session sa tatagal hanggang October 15. Nilinaw naman ang opisyal na walang delay sa paglilitis bagkus mas maaga pa nga ito sa itinakdang schedule.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pantay na panakaraan sa subjudice rule hiniling ng prosekusyon sa impeachment court. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nindigan si prosecution legal spokesperson attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na dapat ding ipatupad ng mahigpit ang subjudice o Rule 18 sa respondent na si Vice President Sara Duterte, lalo na at mas mabibigat at mas malawak ang kanyang mga pahayag laban sa korte. Ito ay matapos ibunyag ni Tolosa sa media na inadmonish siya o pinagsabihan siya ng Senate Impeachment Court na maging mas maingat at magpakita ng iba yung pagpipigil o pagbibigay ng mga pampublikong pahayag na maaaring makaapekto sa merito ng kaso. Bagamat iginagalang ang pasyal ng hukuman, iginiit ng prosekusyon na hihilingin nila ang pantay na ipatupad ang naturang patakaran sa panig din ni ng pangalawang pangulo at ng mga tagapagsalita nito na ayon sa kanila ay mas damaging sa integridad ng korte. Ipinaalala ni Tolosa na tinukoy kamakailan ng Vice Presidente ang impeachment court bilang isang sarzuela at lokohan. Binigyan din ni Tolosa na ang tanging hinihingi lamang ng kanilang panig ay ang patas at pantay na aplikasyon ng mga patakaran sa magkabilang kampo. Narito ang pahayag ng legal spokesperson J. Tolosa Jr.
12: Request that considering this somewhat strict application of the rules, the strict application be also applied with respect to the statements of the vice president or spokesperson, which to our mind are more damaging. None of our statements attack the integrity of the court, and it's clear that their statements did exactly that.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na muling sasalang sa polygraph o lie detector test ang dating pulis at security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, muling sa ilalim kay Gracioso Jr. sa lie detector test ay si sentro ang pag-usuri sa kanyang mga aligasyon kaugnay ng paghahatid umano ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Idinetali din ni Matibag na noong unang polygraph test kay Gracioso Jr. noong Hunyo ay tungkol lamang sa kanya at ang relasyon niya sa dating House Speaker na kanyang binanggit sa kanyang affidavit. Pagtiyak pa ni ng NBI na sasailalim pa rin sa masinsinan at na masuring masusing pag-usuri ang mga binigay na sinumpaang salaysay, larawan at video ni Gracioso Jr.
13: Yung first lie detector test niya on June nung pumunta siya dito is based on questions on his personality and relationship kay former speaker. Mga specific questions yun na saka based sa mga general na binanggit na kwento. So kung siya yung mangyari, confront him with the lie detector test based doon sa affidavit na isinumite niya. Nilabas niya publicly, nilabas sa media. So doon magiging tanong, mas tedious, mas specific. Tingnan natin kung doon ay papasa rin siya doon sa
2: si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itong dating opisyal ng DPWH Bulacan naghain ng not guilty plea sa kasong graft sa Sandigan Bayan. Si Mary Ann Bastasa para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagpasok ng not guilty plea sa kasong graft sa Sandigan Bayan 5th Division ang pitong dating opisyal ng TPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ito'y kaugnay na arraignment ng umano'y 77 million ghost flood control project sa Balagtas, Bulacan. Kabilang sa mga nag-not guilty plea, sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Juanito Mendoza, RJ Dumasig, Ninyo Morales, Floraline Simbulan at Cristina Pineda. Ang graft case ay isinampalaban sa kanila at kay dating Acobicol Representative Zaldico kaugnay ng mga proyekto para sa riverbank protection structure sa Balagtas River na ayon sa ombudsman ay idineklara ng 100% kompleto ngunit natuklasang walang struktura sa lugar. Samantala binigyan ng 10 araw ng Sandigan Bayan ng 4 na opisyal na nasa floating status para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat isailalim sa preventive suspension. Si Ko ay nananatili namang at large at naharap din sa hiwalay ng mga kaso kaugnay na iba pang flood control projects. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Binigyan diin ni Public Works Secretary Vince Dizo na kailanman hindi siya gagawa ng anumang cover-up kasunod ng mga batiko sa kanya hinggil sa umano'y pagatakip sa mga maanumalyang proyekto sa Taguig na iniuugnay kay Senador Alan Peter Cayetano. Anya, walang sasantuhin at sisinuhin ang pamahalaan upang sawatain ang mga anomalya at ghost projects sa pamahalaan. Ani Dizon, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi na walang dapat palagpasin sa kampanya ng pamahalaan kontra katiwalian, kaanak man o kaibigan. Bagamat wala pang conclusive finding hinggil sa itinuturong ghost flood control projects sa Taguig City, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad hinggil dito.
15: Tama si Senator Ping na totoo namang may criminal liability basta may cover-up. Totoo yun. Pero hinding-hindi natin gagawin. Hinding-hindi ko papayagan yun. No way. No way tayo magko-cover-up kung saan ang ebidensya papunta, dun tayo pupunta. No, it's as simple as that. Kung ang Pangulo mismo pinanindigan niya yun, kahit ang sarili niyang pinsan, eh ngayon nakakulong. Kailangan follow the leader tayo sa ating Pangulo. At hindi ko papayagan yun. Kahit kamag-anak, kaibigan, it doesn't matter. No, kung saan papunta ang ebidensya, dun tayo. Pero may proseso yan. No, may proseso yan. At paugit-ugit ko nga sinasabi, ongoing tayo sa prosesong yan ngayon with the ombudsman.
2: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Data sharing system para palakasin ang mga operasyon kontra sa krimen ginawang moderno ng Philippine National Police. Si J. Mark Dagala para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Bigay nalalakas pa ng Philippine National Police ang dinasyon nito sa pagitan ng mga pamahalaan, sa pagitan ng mas malamang sa paggamit ng teknolohiya na nakatuon sa pagpapalitan ng
0: J. Mark? Babalikan natin ang ulat maya-maya ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, tiniyak ng Embahada ng Germany sa Pilipinas ang pagtutok sa pagtulong ng German government sa mga Pilipino at pamilya nilang naapektuhan sa bus crash sa Bavaria sa pagdiriwang ng Oktoberfest. Ayon kay German Ambassador to the Philippines, Andreas Pfaffer-Noschke, handa silang umasiste sa pagpapagamot at sa travel request ng ilang kaanak ng mga Pilipinong nasugatan upang makapunta sa Germany. Nagpaabot na rin ang pakikiramay at pakikisimpatiya ang German government sa pamamagitan ng kanilang embahada sa pamilya ng 2 Pilipinong nasawi sa bus crash. Sa ngayon, patuloy ang ugnayan ng German authorities sa Philippine counterparts ito upang matulungan ng mga Pilipino habang ang German embassy naman sa Pilipinas ang umaasikaso sa travel request ng mga kaanak.
17: I'm really, really very sad and my heart is filled with relief, with grief and sense to see that. Well, as far as I see, cooperation between German authorities and the Philippine embassy in Berlin and the consulate general in Frankfurt is working very, very well. So we do everything to help the families. We help everybody who is going to travel to Germany now in order to see the victims, to visit the people who have died in this terrible accident.
2: Si German Ambassador to the Philippines, Andreas Pfaffer-Noschke.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Data sharing system para palakasin ang mga operasyon kontra sa krimen ginawang moderno ng Philippine National Police. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinalalakas nga ng Philippine National Police ang koordinasyon sa pamagitan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pasmalawak na paggamit ng teknolohiya. Ito nakatuon sa pagpapalitan ng impormasyon na tumutulong naman sa pamapabilis sa pagpapatupad ng batas laban sa mga grupong gumagawa ng krimen at ilibabang ilegal na aktibidad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr., dahil sa makabagong teknolohiya, mas mabilis at epesyente na makapagpapalitan ng mahalagang impormasyon ang mga unit ng pulisya at iba pang ahensya nagpapatupad na ng batas. Alinsunod naman ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin pa ang mga hakbang upang mapigilan ang krimen sa pamagitan ng pinag-isang pamamaraan sa pagpapatupad ng batas. Binigyan din pa ng PNP Chief na nananatiling mahalagang bahagi ng mga operasyon sa pagpapatupad ng batas ang napapanahong pagpapalitan ng impormasyon. Anya, kailangan mapanatili ng mga unit ng pulisya ang mahigpit na koordinasyon sa mga katuwang na ahensya upang matiyak ang mabilis at magkakaugnay na pagtugon sa mga kriminal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, magbabalik aksyon ngayong araw si Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam, katapat ang Kazakh world champion Mahmoud Sabirkan para sa boxing men's 55kg semifinal sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Arian Malyare.
18: Ibabandera ni Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam ang kampanya ng Philippine ABAC boxing team sa semifinal round ng men's 55kg division sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Si Paalam, ang huling Filipino boxer na natitira sa Asia, ay makikipaglaban para sa pwesto sa gold medal match kontra kay world champion Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan. Rematch ito para kina Paalam at Sabirkan matapos ang kanilang huling pagharap sa 2022 ASBC Asian Elite Boxing Championships Bantamweight Final, kung saan itinakas ni Paalam ang gintong medalya. Kapag nagwagi, aabante si Paalam sa championship round at magkakaroon ng pagkakataong wakasan ang 16-year gold medal drought ng Philippine Boxing sa Asian Games mula nang magkampyon si Ray Saludar noong 2010 sa Guangzhou, China. Samantala, automatikong bronze medal ang mapapasakmay ni Paalam sakaling hindi pala rin sa semifinal, na siya na rin magsisilbing pagtatapos ang kampanya ng Philippine Boxing team sa Asiad. Nakatakda ang semifinal showdown ni Paalam at Sabirkan alauna imedya ngayong hapon sa Nisho Gymnasium sa Japan. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Arjen Malyare, Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Alas 11:48 po ang ating oras. Sa puntong ito, ihatid natin ang Palace Press Briefing. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
19: Pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro ngayong umaga.
20: Nakakatulong din ang nasabing sistema na pabilisin ang processing ng mga eligible travelers sa nadaraan sa immigration e-gates. Sa tulong ng automated immigration process, ilang sandali lang ang kailangan para makakuha ng clearance sa e-gates at matapos ang buong proseso. Dahil sa patuloy na napapaganda ang ating immigration services, ngayong buwan ay kinilala ng International Border Management and Technologies Association ang APIS implementation ng bansa. Itinampok din ang APIS Operations Center sa International User Community on UN Go Travel Meeting na idinaos sa Moldova noong September 23 to 24, kung saan nagbahagi ang Pilipinas ng mga karanasan nito sa pagpapalawak ng airline connectivity. Dahil sa bagong Pilipinas, mas maayos ang serbisyo, mas ligtas at maginhawa ang biyahe ng mga pasahero.

Pagdating ng Super El Nino at mga epekto nito, puspusang pinaghahandaan ng pamahalaan. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa concerned government agencies na gawin ang lahat ng hakbang upang maiwasan ang kakulangan sa tubig at malubhang tagtuyot sa buong bansa. Bilang tugon, naglatag ang National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Eddie Guillen ng Mitigation Action Plan para maibsan ang epekto ng parating na tag-init sa mga lupang sakahan. Ayon sa plano, gagamitin ng ahensya ang groundwater maps ng Mines and Geosciences Bureau upang tukuyin ang mga posibleng groundwater sources para suportahan ang solar-powered pump irrigation systems. Paiiktingin din ng NIA ang inventory at maintenance ng solar-powered pump irrigation systems at ang repair and rehabilitation ng mga lumang pump irrigation systems para masiguro na tuloy-tuloy lang ang operasyon ng mga ito. Magdideploy naman ng mobile solar pumps ang NIA sa drought-prone and water-stressed areas para sa mabilisang pagtugon sa tagtuyot lalo na sa vulnerable farming communities. Magsasagawa rin ng desilting and clearing operations ang ahensya sa irrigation canals para ayusin ang daloy ng tubig, pataasin ang water carrying capacity ng mga ito at tiyakin na maayos ang irrigasyon sa kabila ng inaasahang mas manipis na supply ng tubig.

0: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
2: Good morning po, Yusek. Former Finance Secretary Gary Teves says the Maharlika Fund hasn't been effective in generating value because its initial capital could have stayed with government banks to generate interest earnings and support domestic borrowers like our MSMEs. Para po sa Palacio, effective po ba yung Maharlika Fund?
0: Of course, definitely effective siya. Pero ang binabanggit po kasi sa iyong nabanggit na katanungan ay ang Land Bank, ang DBP, ang Field Guarantee and Small Business Corporation ay equipped, sila yung equipped to provide financing to MSMEs, no, bilang parte ng kanilang developmental mandates. At ang Maharlika Investment Fund naman ay meron siyang sariling mandato. Ito ay, and I quote, to make strategic and profitable investments that contribute to socio-economic development while preserving and growing the fund's value and generating sustainable returns. It is intended to mobilize and leverage government capital for long-term investments in strategic sectors and development projects. So yun po talaga ang dahilan at ang purpose ng Maharlika Investment Fund.
1: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
3: Yusek, hingi lang po kami ng additional details dun sa pamamahagi ng bigas ni First Lady Liza Marcos kahapon. Intentional po ba yon dahil sa serye ng transport strike? Or nagkataon lang po? Kasi humirit din siya kay, dun sa leader ng grupong Manibela na wag na mag-strike, na positibo naman po yung naging tugon sa kanya.
0: Alam naman po natin yung pagbibigay at pamamahagi ng bigas, lalo-lalo na sa mga sa miyembro ng transport sector, ay hindi naman kahapon lang ginawa. Pati sa ibang mga local government units ay nakikita po natin ang First Lady, Liza Marcos, na siya ang namamahagi at nagpapamahagi ng mga bigas. Kung ito ay nagkataon or sinadya, hindi po natin masasabi dahil talaga pong ang First Lady ay tumutugon sa gitong mga klase ng mga activities. Pero maganda na rin po ang nangyaring pagkakataon na nagkataon dahil nakita sila mismo ng personal. Ni Manibela President?
4: Mar.
0: Chairman. Naging maganda ang tugon dahil minsan mas maganda talaga pag nagkikita ng personal. Mas nararamdaman ang sincerity at mas nararamdaman din ng mga taong nagkakaroon ng agam-agam. Pag nagkaroon ka ng agam-agam at naramdaman mo na yung katao mo ay ang yung tao na kausap mo ay may sincerity, naiibsan yung takot at yung fear. So yun yung nakita natin na naramdaman ni Manibela Chair. At nung nakita niya na sincero ang pagganap ni First Lady at paghikayat sa kanya na iwasan na sana ang strike dahil mas marami namang maitutulong. Although sabi nga ng ating First Lady ay hindi ito sapat, hindi ito yung kabuuang tulong. Pero sa ganitong klaseng pamamaraan, makikita po natin na handa ang gobyerno na maibsan ang nararamdamang hirap, agam-agam ng ating mga tsuper, ng mga operators dito sa transport sector.
1: So, doon na tanong wala kay Ann Soberano, Bombo Radio.
5: Yusek, good morning po. Yusek, hingi lang po ulit ako ng reaction, kung may reaction po yung Malacanang. Kasi nga kahapon, sa ika-31st day ng impeachment, humarap po si Mayor Baste Duterte at siya po ay naging testigo. Pero may sinabi po siya, habang siya ay sinasala, sinabi niya na hindi niya alam ang financial interest ni BP Sara sa kumpanyang GenCorp. Sa tingin niyo po ba, wala talaga siyang alam na may financial interest ang kanyang kapatid sa nasasang kumpanya?
0: May mga kapatid na maaaring nagsasabi ng totoo o na magsisinungaling para pagtapad at para ipagtanggol ang sariling kapatid. May kapatid din naman na nagsisinungaling para siraan ang sariling kapatid. So, sa ganyang kaganapan, hindi natin masasabi dahil yun ay nasa kanyang puso, nasa kanyang isip, kung siya ba'y nagsisinungaling o hindi. Pero ang isang mayor, or kahit sino mga leader or pinuno, kapag ikaw ay may sakop sa isang ahensya o sa isang organisasyon, masabi na natin pati mga areas or mga bansa mismo, hindi po maaaring basta masabi na walang alam, hindi inaalam, o walang pakialam. Maaari sa start, sa umpisa, in good faith, pero, definitely oo, dahil nag-i-start lang yan. Pero pag may nakikita ka na ng mga kakaiba, pwede magtulog-tulugan.
4: Madalas.
0: Sa umpisa, yes. Katulad ng binabanggit ni Senator Lacson tungkol sa Arias versus Sandigan Bayan. Pero at meron ka na ang sinasabi sa Arias versus Sandigan Bayan, maaari mo gamitin ang doktrina dito kung ito ay hindi madalas. Kung nagkataon na ikaw talaga ay in good faith dahil sa paniniwala mo, pero kung nakikita mong may mga anomalya na at meron ka na nakikitang alingas-ngas, hindi mo na pwedeng gamitin ang Arias versus Sandigan Bayan para pagtakpan ang iyong kahinaan

0: اعطي لقيت لما لم يعرفون اي ولا شغلان ولا شغلان اللي هي الاعلام اتقن ولا شغلان الاعلام pero
1: tanto la acción ang concurso Ayas vs. Bautista parang lumalabas na pinagtanggol niya yung sarili niya as a mayor. Inangat niya yung sarili niya as a mayor. Pero in a way, nalaglag ang kapatid niya nung sinabi niya na kung alam niya lang na may interes ang kapatid niya sa GenCorp, hindi niya ito papayagan. But ito ay hindi paghuhusga based lang doon sa na dinig natin na kanyang mga ikinwento. But still, again, we should not judge Mayor Baste Duterte based on his own statements.
2: Follow-up question mula kay Maricela Lili, TV5.
3: Negligence of duty, considering na hindi niya alam kahit na siya yung mayor.
1: Ilang taon na po ba siyang mayor? Again, itong ating kasagutan ay hindi po para husgan siya. Babase lang po tayo sa mga nadinig natin at kung ano ang kanyang nalalaman at kanyang mga binanggit sa hearing kahapon. Kung gano'n na ba siya katagal na mayor at kung paano hindi niya tinitignan yung mga kontratang kanyang pinipirmahan, magiging delikado ito kung gagamitin din ito ng ibang mga mayors para sabihing, hindi ko alam na kapatid ko pala yung katransak ko. So, maybe sabi nga natin, one year pwedeng in good faith, 1.5 years, pwede pa. Pero pag tumagal-tagal na, at hindi mo pa rin ito nakikita kahit na patuloy pa rin na ang katransaksyon mo ay isang kumpanya, kailangan siguro mag-isip-isip na. Hindi lang ito para kay Mayor Baste Duterte. Sa lahat na po ng pinuno. Dapat maging alerto rin kayo. Hindi pwedeng gamitin itong Arian or rather Arias versus Sandigan Bayan para lang isagip ang sarili nyo.
2: May follow-up question din mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
4: Ma'am, lumutang din kahapon na yung GenCorp nakakuha ng 19 na kontrata sa Davao City LGU, 15 of which wala raw o hindi nagkaroon ng public bidding. At okay, yung apat naman parang nagbid pero sila ang sole bidder, yung GenCorp. Again, katanggap-tanggap ba yung katwiran na hindi niya alam at may ibang in charge doon sa mga kontrata?
1: Nakita rin po natin kung paano nagtanong ang isang senator or rather SP, Sherwin Gatchalian. Sanay sila sa mga transaksyon sa lokal at nakita niya kung bakit nagtanong ang isang senator or rather SP, Sherwin Gatchalian. Sanay sila sa mga transaksyon sa lokal at nakita niya kung bakit merong parang kakaiba. So, kung may liability si Mayor Baste Duterte, hindi tayo ang maghuhusga dito. Maybe taong bayan. Dahil ang pinuno ay hindi dapat naman natili na laging walang alam o laging walang pakialam.
2: Follow-up question din mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
5: Yusek, follow-up ko lang po yung sa transport strike. Ang sabi po ng Manibela, titigil na sila sa pagsa-strike kasi may negotiations na magaganap. Ano po yung negotiation na nabanggit ni FL with Manibela?
1: Hindi pa po kami nagkausap ni First Lady kung ano na pag-usapan nila. Itatanong ko po sa kanya kung meron po sila na pag-usapan or baka naman may kausap ang Manibela sa DOTR, LTFRB, LTO, anumang ahensya na involved. So, sa ngayon ay wala po tayong definite na sagot kung ano po ang mga maaari pang inegotiate.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
6: Yusek, bali parang follow-up na lang doon sa nabanggit nyo kanina tungkol doon sa El Nino. Kailan plano ni Pangulo Marcos na i-convene yung task force El Nino?
1: Matagal na po na-convene yung mga concerned agencies as early as May 25. Kaya po ngayon ay puspusan na po ang mga concerned agencies natin sa pagtatrabaho. Unahin ko na po, yung katulad na sinabi ko kanina ay ang NIA. importante po talaga sa kanila ito dahil concerned po sila sa mga magsasaka natin. At patungkol naman po dito sa DNR, naghahanda din po ang DNR sa iba't ibang rehiyon upang mabawasan ang epekto ng Super El Nino. Particular sa seguridad sa tubig, pag-iwas sa sunog, sa kagubatan at damuhan. So dapat mag-ingat po talaga tayo doon. Pagtitipid ng enerhiya, kaligtasan ng mga empleyado at koordinasyon sa iba't ibang ahensya. At nagpatayo na ng small water impounding structures at rainwater harvesting systems para magkaroon ng dagdag na supply ng tubig. Ito po ay ayon sa DENR. At patungkol naman po sa DA, banggitin ko na lang po, nagkaroon na rin po ng irrigation system assessments, drought-resistant crops, tinitin na po yung mga drought at pinag-aaralan mga drought-resistant crops, at ang adjustments sa planting schedules. Pati po ang financial assistance sa mga farmers and fisher folk ay nailaan na rin po yan. So marami po na programa at mga gagawin ang mga concerned agencies. Nandiyan na rin po ang paghahanda ng DOE dahil maaaring magkaroon ng mga power interruptions. At pati po sa health, kailangan po matugunan, lalo-lalo na po ang maaaring magkaroon ng hydration, dehydration. So kailangan po ng hydration and cooling measures. Health monitoring and assistance for vulnerable residents, particularly children, adults, outdoor workers, and people with existing health vulnerabilities, extreme heat is among the anticipated risks. So ilan lamang ito sa mga isinasagawa po ngayon ng concerned agencies natin. At bibigyan po namin kayo ng update sa mga maaari nilang i-report sa mga susunod na mga araw.
6: Yusek, may additional budget ba? Kasi considering the fact na hindi lang ordinaryong El Nino, kundi super El Nino daw yung magaganap.
1: Sa ating pagkakalam, dahil ang DA po ay nabigyan na po ng pondo at ito'y para sa farmers natin at fisher folk. At aalaman po natin mismo sa DBM kung magkano po ang maaaring ilaan patungkol po dito sa fenomeno na El Nino, super El Nino.
2: Follow-up question mula kay Lef Narciso, DZRH.
7: Yusek, how about sa sektor ng edukasyon po kaya? Kasi ang Climate Change Commission, mayroon po silang mungkahi na dapat magkaroon ng shifting sa oras ng klase para daw sa kaligtasan ng mga mag-aaral dahil sa inaasahang sobrang init. Ang binabanggit po nila, kailangang maiwasan yung oras mula 10 a.m. to 3 p.m. Kaya kung maaari ay pumasok ang mga mag-aaral ng 6 a.m. to 9:30 a.m. Napag-uusapan na po ba yung tungkol dito?
1: Hindi ko po ngayon hingi ang opinion at suggestion din ng DepEd patungkol po dyan. After this briefing, makikipag-ugnayan po tayo sa DepEd.
2: Okay. So, natanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
8: Good afternoon, Yusek. Yusek, relation lang po muna sa impeachment trial. Then lumutang din po yung pangalan nung businessman na si Jaime Cruz na dating special envoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, and may mga business dealings din po na involved kay Vice President Sara Duterte. Some prosecutors say na titignan nila ito whether there could be a potential violation of the anti-dummy law. At kung ano pa talaga yung involvement niya. But do you feel, parang po ba sa palasyo, kailangang silipin din ito or maimbestigahan din yung connection nitong Jaime Cruz?
1: Sa lahat ng pagkakataon, kung may mga instances na maaari nating masabi or maimbestigahan na ang isang pribadong tao ay involved sa korupsyon or pakikipagsabwatan para magnakaw ng pondo ng bayan, hindi po dapat tigilan ng pag-iimbestiga sa mga ganyang klaseng pagkakataon or sitwasyon. So kung ano man ang involvement ng sinasabi nilang kaibigan ni dating Pangulong Duterte na si Jaime Cruz at kasosyo nga nila Mayor Duterte at ni Congressman Pulong Duterte, so mas maganda po rin itong makita dahil siya din po ang sinasabing may-ari ng GenCorp na napakaraming nakuha ang transaksyon sa Davao City. At kung ito naman talaga ay kaibigan ng mga Duterte, mas magandang mabusisi kung bakit sinasabi ni Mayor Baste Duterte na hindi niya nalaman na ang GenCorp ay pag-aari ng kanyang naging kasosyo sa ibang mga kumpanya.
8: On another topic po, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, nagkaroon po siya ng Facebook Live at kung saan, kumbaga parang criticize niya po si Senator Ping Lacson as acting as though he holds authority over the ongoing flood control investigation. The Senator branded Lacson as Chief Justice, Prosecutor, and Justice Secretary, saying the Senator appeared to be dictating how agencies and investigations should proceed. Ano po ang reaksyon ng Palas with this kind of statement na parang ini-imply na si Senator Lacson ang kukumpas ng flood control investigation?
1: Hindi po tayo spokesperson ni Senator Lacson. At alam naman natin na kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya sa mga gintong klaseng akusasyon. At kung siya man ay nag-iimbestiga sa sarili niya, ay ini-encourage natin lahat. Lahat na ng mga Pilipino na kung meron kayong kapasidad na mag-imbestiga para managot ang dapat na managot, maaari pa nga nating tularan na isang Senator Lacson at hindi yung puro pamidya lang tapos walang ebidensya.
8: So, siguro po sa part ng palasyo, it will not be dictated upon by any individual when it comes to these flood control investigations.
1: Sa katuuhan ni Senator Lacson, hindi po iyan nagpapadikta. At hindi rin naman po gagawin ng administrasyon na magdikta. Ang pwede niya lamang pong utusan ay si Secretary Vince Dizon. At si Secretary Vince Dizon naman ay napaliwanag niya. Kung nagkaroon man ng misunderstanding or misconception sa kanyang sinabi na walang ghost project sa Taguig City, ito naman ay kanyang pinaliwanag. So, may masabi man o walang masabi si Secretary Vince Dizon patungkol dito, ebidensya pa rin naman ang sisigaw kung talagang merong anomalya sa Taguig City. So, hindi dapat sisihin si Secretary Vince Dizon sa kanyang mga itinuran. Ebidensya pa rin po ang dapat na manaig sa mga gintong klase mga sitwasyon.
8: Last question na lang po. Lumabas din po yung balita na si former House Speaker Lord Alan Velasco ay wala na po sa bansa amid the ongoing investigation ng NBI at yung paglabas nga po ng testimonya ni Rodolfo Gracioso. Siguro ma'am, baka lang ang maging implication is kapag may iniimbestigahan, wala na naman sa Pilipinas. Pero is this a cause for concern din sa Palas?
1: Ngayon kasi nabalitaan natin na nagibang bansa si dating Speaker Lord Alan Velasco after magkaroon ng pag-raid, definitely with a search warrant, no, sa bahay mismo niya. So kung ano naramdaman niya, kung may natakot ba siya o magbabakasyon lang siya, hindi natin ito masasabi. Pero ang mas maganda dito, kung ang pangalan niya ay nababanggit na sa mga milyon-milyong pera na laman ng mali-maletang dinadala di umano sa Vice Presidente kay Pangulong Duterte at kay Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, mas magandang magbigay siya ng pagpapaliwanag para kung meron dapat linisin na integridad, especially yung kanyang pangalan at pangalan ng kanyang asawa, ay mas magandang humarap na lang sila sa pag-iimbestiga at hindi kailangang lumayo at mga ibang bansa at hindi magpakita.
2: Maraming salamat, Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
1: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, mamayang hapon, inaasahan pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kauna-unahang TEC Teachers Awards bilang bahagi ng pagkilala sa kahusayan at dedikasyon ng ating mga bayaning guro sa Pilipinas. Inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan na nagsusulong sa professional development ng mga guro, alinsunod sa Teacher Education Roadmap 2035 at iba pang program sa pamahalaan or ng pamahalaan. Bago nito, binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga guro sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. kabilang na dito ang kanilang naging ambag sa pagsulong sa sistema ng edukasyon, dahilan upang magkaroon ng positibong resulta ang Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Sa nasabing resulta, tumaas ang score ng Pilipinas sa reading ng 20 points at 17 points sa science at 16 points naman sa mathematics. Patuloy ang pagsulong ng Pangulo sa mga hakbang ng pamahalaan na makatutulong na iangat ang kapakanan ng taumbayan. Kahapon, Martes, ay kinilala ng Pangulo ang mahalagang hakbang at ambag ng mga babaeng negosyante sa paglago ng ekonomiya ng ASEAN. Ayon sa Pangulo, milyon-milyong MSMEs sa rehiyon ang pinamumunuan ng mga kababaihan, dahilan upang isulong ang mas malawak na access ng kababaihan sa digital financial services at mga pamilihan sa rehiyon. Kinilala rin ng Pangulo kahapon ang mga guro, sundalo at pulis bilang mahalagang katuwang sa nation building dahil sa kanilang dedikasyon at serbisyo sa mga Pilipino. Pinangunahan ng Pangulo ang awarding ng Medallion of Excellence to the 2026 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos kung saan 10 natatanging individual mula sa edukasyon, militar at pulisya ang binigyan ng parangal.

0: lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay gumagawa ng aksyon ayon sa kanyang mandato at ayon sa batas. Dapat may alam at mga issue at kontrata ay pilit na inaalam. Delikado ang taong walang pakialam para ilusot ang mga pagkamkam. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang ng press briefing dito sa Malacanang na talakay ni Undersecretary Claire Castro yung mga ginagawang paghahanda ng gobyerno para sa Super El Niño na mararanasan dito sa bansa. Inilatag na anya ng NIA yung mitigation action plan para maibsan yung epekto ng tag-init sa mga sakahan at pinapaigting na rin anya yung maintenance at repair ng mga lumang pump system to make sure na tuloy-tuloy lamang yung operasyon ng mga ito. Sisiguruhin rin anya ng pamahalaan na magiging maayos yung irrigation system sa iba't ibang bahagi ng bansa kahit manipis yung supply ng tubig. Na itanong rin kay Yusek Castro kung napag-usapan na ba yung ilan pa sa mga contingent fund na para sa El Nino. Ang sabi ni Yusek Castro, nitong May pa, na-convene na yung task force El Nino. Sila yung mangunguna para dito sa mga ginagawang paghahanda ng pamahalaan ng Department of Agriculture. Nagkaroon na rin anya ng irrigation system assessment, drought resistant crop at adjustment sa planting schedule. Pinag-aaralan na rin niya ng gobyerno yung financial assistance para sa ating mga magsasaka at mangingisda na ilaan na, habang ang Department of Energy naghahanda na rin sa posibleng power interruptions. Sa linya naman ng health o kalusugan, kailangan anyang matugunan yung mga magiging problema sa hydration at yung cooling measures, habang kailangan rin anya maisulog yung health monitoring at assistance para doon sa vulnerable residents, yung mga manggagawa na nagtatrabaho outdoors, lalo na kapag tirik ang araw. Na itanong rin sa press briefing yung pamamahagi ng bigas ni First Lady Liza Araneta Marcos sa mga trooper, kung intentional daw ba o nagkataon lamang na may kinalaman doon sa transport strike. Sabi ni Jose Castro, yung pagbibigay at pamamahagi ng bigas ng transport sector, hindi lamang naman yan kahapon ginawa. Pati daw sa mga local government units, ginagawa na yan. At si First Lady Liza Araneta Marcos talaga naman anyang tumutugon sa mga ganitong klase ng aktibidad. Ayon kay Jose Castro, maganda na rin na nakita ng personal si F. Eliza at si Manibela Chair, dahil naging magandaan niya yung tugon ng grupo doon sa ginawang pakiusap ni F. Eliza, at mas magandaan niya talaga na nakikita sila ng personal para maramdaman yung sinseridad at matanggal yung pag-aagam-agam ng mga trooper sa transport sector. Habang naitanong din kay Yusek Castro ang impormasyon na si former House Speaker Lord Alan Velasco wala na sa bansa, kung dapat daw bang ipangamba ito. Sabi ni Yusek Castro, nakarating sa kanilang impormasyon ng ibang bansa si Velasco after nung raid with a search warrant na ginawa sa bahay nila. Ngayon, kung natakot daw ba si Velasco o nagbakasyon lamang ito, hindi na rin ito masasabi ng palasyo. Pero kung nabanggit o nadadawit na anya yung pangalan ni Velasco doon sa umano'y malay-maletang pera na dinala kay VP Sara, mas magandaan niya na magpaliwanag na lamang si Velasco. Dapat linisin niya yung kanyang pangalan, humarap sa mga investigasyon at hindi na kailangang lumayo umang ibang bansa. Habang ibinalita rin ni Jose Castro, yung magiging aktibidad ni Pangulong Marcos maya-maya lamang, kaugnay pa rin ito sa Teachers Week, kung saan gaganapin dito sa lungsod ng Maynila yung PEC Teachers Award, yung kauna-unahan niya para pa sa pagkilala sa ating mga guro at yung mga hakbang pa ng pamahalaan para sa pagsusulong ng career growth ng mga guro. Ito na muna yung pinakuhuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas. Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
3: Maraming salamat sa iyo, Rakel Bayan. Yan po mga kaibigan ng kabuuan ng Palace Press Briefing. Tayo po ay kakawin ngayon sa PTV4 sa programang Bagong Pilipinas Ngayon.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa... Tapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito.

0: 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Foods sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Naiwasan na magkaroon po ng backlogs yung processing po ng BHMCP claims.

0: po ba yung mga hakbang na ginagawa po natin para po maayos po ito?
1: Well, sa background lang noon, medyo na ano kami, sa backlog. Mm-hmm. Kaya meron kaming task force, overtime, 16 personnel from different divisions tumutulong para mag-render ng overtime,
2: okay,
1: para ma-process lang ng mga documents.
0: Okay.
1: Tapos meron din kaming mga kinukuhang out of office na mga personnel para tumulong sa pag-process.
2: Okay.
1: So far, ang nakuha namin yung mga documents from VMH via Veterans Hospital is around 20,000 documents.
0: Wow.
2: Okay.
1: May umabot pang 2023, hindi pa na-process.
2: Right.
1: So talagang malaki yung backlog, pero sinusubukan namin i-compensate ito sa additional na personnel na pwede namin itutok dito sa agency.
2: Well, with that number po, it happens to the best of us, yung backlogs.
0: Oh,
2: nangyayari naman talaga.
0: Okay. Pero sir, bumaba na po ngayon?
1: Yes, bumaba na. Nakapag-process na kami na bayaran namin mga around 280 applications,
2: okay,
1: amounting to around 23 million pesos.
2: Okay.
0: Okay. So marami
1: na. Inuuna namin yung mga may cancer, no, yung may mga priority illness.
0: Correct.
1: So, ayun na muna.
2: Okay.
0: Sir, balik lang po ako, no? Sabi niyo po, yung as part po ng mga limitations and challenges po ba, pag ganyan po ba mga reimbursement po, 100% po ba siya?
1: Hindi. Ito, USEC, ano ito, financial assistance.
0: Mm, okay.
2: Okay. Now, may estimate tayo, ASEC. Well, we understand na you're doing the best efforts to compensate nga po yung mga backlogs. Pero meron po yung estimate. Kailan po inaasahan matatapos ang lahat ng mga previous VHMCP applications mula po magsimula ang transition?
1: Well, hopefully by May 2027,
2: okay,
1: we will have been...
2: Next year?
0: 100%.
1: Stabilize na namin yung operations.
2: Okay.
0: Okay. ASEC, mayroon din po bang itinatayong Veterans Wards ang PVAO sa iba't ibang lugar po sa bansa? At ano po yung mga benefits po nito at paano po ba sila makakapag-avail?
1: Meron kaming 8 existing Veterans Wards sa different tertiary hospitals ng DOH.
0: Uh-huh.
1: No? Dito pwede mag-avail ang veterano free of charge. No? Lahat ng mga expenses, pwede nilang i-avail free of charge.
2: Okay.
1: Ibanggit ko lang sa inyo kung saan naka-situate yung 8
2: yes.
1: Veterans
2: okay,
1: wards.
2: Yes, please.
1: Meron kami sa Northern Mindanao Medical Center, sa Cagayan de Oro. May Batangas Medical Center sa Batangas City. May medical center kami sa Tagupan City.
0: Mm-hmm.
1: And Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Meron din kaming Eastern Visayas Medical Center.
2: Okay.
1: Ito is Tacloban. Cagayan Valley Medical Center, kakabukas lang namin sa Tuguegarao City. And Bicol Medical Center. Meron din yung sa Paulino Garcia Memorial Research and Medical Center sa Nueva Ecija.
2: Okay. Well, ASEC, may mga nakaplano po bang Veterans Wards na bubuksan sa mga susunod na taon at saan po mga ito?
1: Hopefully, meron kaming 4.
2: 4 pa?
1: Online. No, ito yung sa Mariano Marcos Memorial Hospital, mm-hmm, sa Bataan General Hospital, sa Corazon Locsin, Montelibano, sa Bacolod City, at sa Vicente Soto, sa Cebu.
2: Okay, that's good news.
0: It's good to hear, no?
2: Yes.
0: Kasi marami rin tayong mga veterans.
2: Yes.
0: And malaking bagay talaga yung hospitalization bills. Mm. Nakakapagbigay po tayo ng financial assistance, sir.
2: At least yung gagastusin nila doon, may bibigay nila o may lalaan nila sa iba pang gastusin nila.
1: Tama.
0: Okay, ASEC, mensahe nyo na lang po sa lahat po ng mga veterans at pamilya nito na nakatutok po sa atin ngayon.
1: Sa amin lang, hiningi namin ng konting paunawa at pasensya. Ginagamit namin lahat ng mga available resources at manpower namin, no, para ma-stabilize itong VHMCP. And hopefully by May next year, medyo okay na yung takbo.
2: Okay.
0: Okay, and with that po, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Domingo Carbonell Jr., Deputy Administrator for Operations ng PIVAL.
1: Yes, sir.
2: Maraming salamat, ASEC.
1: Thank you, sir.
2: Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: ito ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
1: O katumbas ng halos apat na palapag.
2: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
3: Sa anumang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong puwersa ng PTV.
4: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
3: Ang mas malawak at mas mainit na balitang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.
5: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagmanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon! Dapat laging listo!
6: Is it a yes or a no?
7: Are you anti or pro?
6: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
7: Basta relevant, napapanahon at nakabuluhan para sa kabataan.
6: Pag-usapan natin yan sa
7: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
6: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
8: GadWatch. Anti-rape law.
9: Yung Republic Act 8353 or yung anti-rape law, ito naman ay nag-e-expand dun sa law natin sa revised penal code na kung saan during that time, ang rape ay isang crime against chastity. Kinexpand niya ito para ito ay maging isang public crime at saka crime against persons na include na dun yung ibang forms of rape. So hindi lang yung actual na sexual intercourse ang nakakategorize as rape. Let's say for example, meron po tayo tinatawag na object rape or yung ginagamitan ng mga ibang mga instruments. And those, of course, are considered as sexual crimes kasi nga naapektuhan pa rin yung victim. Our data on rape for 2024 ay nagkaroon tayo ng 7,751 cases. You need to report immediately kung may nangyari na ganito, whether you are the actual victim or you are or a witness to the incident. Pwede naman po silang pumunta even without, say for example, securing medical certificates. That will be done soon as may reporting case. We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit may area of jurisdiction sa kanila sa police station.
8: GadWatch.

0: balik ang bagong Pilipinas ngayon. Provincial Product Accounts ng Philippine Statistics Authority, ating pag-usapan kasama si Mark C. Pascasio, Assistant National Statistician ng Macroeconomics Account Service ng Philippine Statistics Authority. Sir Mark, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, Yusek Marge. Joshua, magandang tanghali.
0: Okay, Sir Mark, magsasagawa ang PSA ng dissemination ng resulta ng Provincial Product Accounts. Para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ano po ba yung PPA at ano po ba yung nire-report dito?
1: Ang PPA or Provincial Product Accounts ay unang nirelease ng Philippine Statistics Authority noong Agosto 28. No? Nilabas natin yung mga statistical tables noong Agosto 28. Mm-hmm. Itong darating na araw, simula kahapon, no, magkakaroon tayo ng dissemination forums. Okay. Dito sa Provincial Product Accounts, makikita natin dito yung mga economic performances ng ating mga provinces and highly urbanized cities. Sa kabuuan, meron tayong Provincial Product Accounts para sa 82 provinces and 33 highly urbanized cities, kabilang dito yung Municipality of Pateros.
2: Okay. So, with this being said, nabanggit niyo po yung economic performances ng ating mga provincial, ano po yung insight o pananaw ang hatid nitong PPA, yung mga resulta po? In general po, kumusta po ba?
1: Ang Provincial Product Accounts ay magpapakita sa atin kung gaano kabilis yung paglago ng ekonomiya ng mga probinsya at highly urbanized cities. Kinagawa natin ito on a quarterly basis, national level, no? Mm-hmm. Ginagawa din natin ito annual basis naman for the regional disaggregation. Mm-hmm. At ito, sa pagkakataon na ito, pinapakita naman natin kung gaano kabilis, no? Ano yung mga nag-contribute na mga probinsya at highly urbanized cities sa laki ng ekonomiya ng buong Pilipinas.
0: Okay. Sir, para po sa mga nanonood sa atin ngayon, no, paano niyo po ba kinocompute ang GDP po ng probinsya at ng highly urbanized cities? At ano po yung mga production industry na kasama po sa computation po ng GDP po natin?
1: Ang ating GDP ay nabubuo gamit ang mga maraming datos, no, galing sa PSA at galing sa ating mga partner agencies. Mahalaga dito sa pagbalangkas ng ating Provincial Product Accounts yung mga datos na nanggagaling sa ating mga local government units. At ito yung gusto natin i-strengthen, no? Yung ating collaboration sa ating mga local government units para mas ma-improve natin yung pagbibigay ng timely and quality statistics, no? Para mabuo natin yung sinasabi nating Provincial Product Accounts. Kabilang sa Provincial Product Accounts ay yung major industries ng agriculture, forestry, and fishing. Kasama din dito yung industry kung saan nandito yung mining and quarrying, manufacturing, construction, electricity, o yung mga utilities natin, no? At yung huli ay yung services. Nandito yung mga wholesale trade, okay. Nandito din yung hotels, restaurants, at iba pang mga serbisyo sa ekonomiya.
2: Alright. Pero sa side po ng ating pamahalaan, paano po nakakatulong itong mga datos, itong mga statistics ng PPA pagdating po sa ating gobyerno at maging sa publiko?
1: Ang Philippine Statistics Authority, kasama sa mandato nito ay paglalabas ng mga official statistics, no. Itong PPA, sa tatlong taon na magkasunod, no, nirelease natin yung buong Provincial Product Accounts of the 82 provinces and 33 highly urbanized cities. Ito ay magsisilbing gabay sa ating mga local executives para makita nila yung paglago ng ekonomiya ng kanilang mga probinsya at mga syudad. Dito din natin makikita kung mabilis ba, mabagal yung paglago, anong outcome ng mga polisiya na ginawa na nila before, makikita ba nila na epektibo ba ito? O dapat nating tingnan yung mga gaps, no? Okay. Ano ba yung mga medyo nahuhuli na mga industriya sa mga probinsya at mga syudad?
0: Okay. Para po sa mga interesado po sa detalye, sir, nakikita po ba ito sa website po ng PSA or paano po ba ito ma-access?
1: Sa ating mga releases, kasama po na inilalathala natin ito sa ating official PSA website, kasama din dito yung ating open stats at yung ating mga social media platform, no? Lalo na sa Facebook page ng ating ahensya.
2: Alright, ito po. Sir, ngayong October ay pinagdiriwang natin ang National Statistics Month o yung NSM para po sa mga kababayan natin na marahil yung unang beses pa lamang po na marinig ito. Ano po ulit itong NSM at ano po yung pinakalayunin nito?
1: Itong National Statistics Month, ito ay ang pagdiriwang ng buwan ng statistika kung saan gusto natin i-increase yung awareness ng mga tao, ng ating mga stakeholders sa importansya ng statistics. No? Importansya ng statistics sa ating pagbalangkas ng mga pulisiya at mga programa ng gobyerno. Ito nga PPA ay makakatulong para sa ating mga local executives para hindi lang sa national, hindi lang sa regional level, pero bababa tayo sa local level na pagbalangkas ng mga pulisiya at mga programa.
3: Okay. Sir Mark, ano po ba yung tema ng NSM po ngayong taon at ano ang nais po nating iparating na mensahe po sa publiko?
1: Ang tema ng taon na ito sa pagdiriwang ng NSM ay Tuklas Pilipinas, Statistics as a Beacon towards Inclusive, Resilient, and Sustainable Tourism. Okay. So, naka-angkla sa turismo yung pagdiriwang natin ng 37th NSM.
2: Okay. Ano-ano po yung mga pangunahing programa, proyekto at aktibidad po na nakahanda ngayong taon bilang bahagi po ng pagdiriwang ng NSM? Ano-ano po yung mga servisyong hatid natin?
1: Kagaya ng nasabi ko kanina, no, to increase awareness on the use of statistics. So magkakaroon tayo ng mga series of webinar. Magsisimula ito sa Lunes, October 5, na kung saan magkakaroon ng discussion on the importance of tourism satellite accounts para magkaroon ng basihan para sa programa na makakatulong sa industriya ng turismo. Susundan ito ng discussion on paano ba nagagamit ng local executives natin, particularly sa Sablayan Island, no? Yung datos. Susunod dito yung sustainable tourism at sa huli na Lunes ng buwan ng Oktobre, i-discuss naman natin dito yung household survey on domestic tourism. Magkakaroon din ng open house sa aming headquarters itong Oktobre at magkakaroon din ng libreng sakay, no, sa LRT. Gagamitin nyo lang yung inyong national ID. Yes. Pwede na kayong sumakay sa LRT 2 specifically. No?
2: Kailan po ito? Kailan itong libreng sakay?
3: Yun talaga, sir, yung next examen ni Joshua.
1: Ang libreng sakay, free LRT2 ride, will be starting on October 1
2: okay.
1: For national ID holders.
2: Okay. October 1.
3: Sir, alam niyo ba, napaka-importante po talaga ng national ID. Tuwing nagkakaravan po kami, yan po yung blockbuster line po. Lagi sa PSA po yung pila dahil gusto ng tao makakuha ng national ID, lalo na yung mga senior citizens natin. Kaya, sir, sa panahon po ngayon na mahalaga po ang data sa paggawa ng mga desisyon, bakit mahalagang bigyang pansin at ipagdiwang ang National Statistics Month?
1: Kagaya ng nabanggit ko, no, ito ay para increase natin yung awareness sa gamit ng statistics para makatulong tayo, no, sa ikalalago ng ekonomiya, sa pagbuo ng mga pulisiya, programa, makakatulong din sa hindi lamang sa ekonomiya natin pero sa ating mga mamamayan magkaroon ng trabaho kasi makikita natin kung ano bang statistics, for example, labor statistics, labor market statistics, tumataas ba ang employment, tumataas ba ang unemployment, saang industriya nanggagaling yung pagtaas ng employment, saan naman yung nanggagaling na industriya yung pagbaba ng employment. Ganun din yung pagtaas ng presyo, no? Ito yung mga tatlo sa mga official statistics na mahalaga na nilalabas ng PPA. Ating GDP, paglago ng ekonomiya, yung ating inflation, bilis o bagal ng pagtakbo ng presyo ng bilihin. Ganun din yung ating labor market statistics. Sinitingnan natin yung unemployment-employment rate. Pero sa kabuuan, mahalaga na malaman natin kung ano ang, paano natin gagamitin yung mga official statistics na nire-release ng PSA para makatulong sa ating mga mamamayan.
3: Ako, agree ako dyan, Joshua, Sir Mark. Kasi nung college, tinitingnan talaga namin yung statistics kung saang industry na mas mataas ang chances mo na na ma-hire ka. Especially if you want to work right away after college. So, magandang gabay ito para at least may karoon sila ng idea na, okay, kung ito yung course ko, angkop ba ito doon sa parang mataas na industry kung saan pwede tayo, mas malaki ang chance na ma-hire ka. So, otherwise, mapipilitan kang unemployed ka for yes. several months, even years, or pupunta ka ng ibang bansa, which as much as possible, we don't want to happen.
2: Yes.
3: Ayan po. And with that po, maraming salamat po sa inyong oras. Mark C. Pascasio, Assistant National Statistician ng Macroeconomics Accounts Service ng Philippine Statistics Authority.
2: Thank you, sir.
1: Magandang salamat. Salamat din po.
2: Expanded benefits and financial options para sa mga pensioners ng GSIS ating alamin. Kasama naman si Attorney Jason Teng, Executive Vice President ng Government Service Insurance System. Attorney Teng, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa lahat ng tagapagsubaybay ninyo.
2: Yes, Attorney si Joshua Poito together with you, Sec. Marge. Ano po ang pangunahing pagbabago sa mga benepisyo para sa ating mga pensioners at surviving spouses? At ano po yung layunin ng GSIS sa pagpapalawak ng mga benepisyo nito?
4: Okay, doon po sa survivorship benefits, dati po kasi may limit po yung survivorship pension. Ang cap po niya or maximum ay up to the step 8 of the salary of an undersecretary. So, ang katumbas po niyan halos mga 98,000. So, which would mean na kung yung 50% ng pension ng isang survivorship natin ay lalagpas sa 98,000, ay makakap po siya sa 98,000. So, ang ginawa po natin ay straight na 50% na po lahat. So, kung ano po yung old age pension, 50% of that would be the survivorship. Kaya natanggal na po yung cap na yun.
2: Okay.
3: Attorney Teng, ano naman po ang bago sa funeral benefit po ng GSIS? Magkano na po ba ang claim? At sino-sino naman po ang qualified sa bagong funeral benefit po na ito?
4: Yusek, previously po ang funeral benefit ng GSIS ay 30,000. Pero recently, ang Board of Trustees po ng GSIS ay nag-decide na itaas siya. So inakyat na po natin siya sa 50,000 pesos po. Ang qualified po dito is lahat ng, pardon, yung surviving spouse po at family at yung, or kung wala in the absence po noon, ay yung gumastos po sa funeral as long as they can show a receipt. Pwede po silang mag-claim po ng 50,000 pesos as funeral benefit.
2: Okay. So, Atty. Tama po, isa po sa malaking pagbabago ay ang pagtatanggal sa cohabitation requirement at sa dating cap nga po sa survivorship pension. Maaari niyo po ba ipaliwanag kung sino may kinabang dito at paano ang bilang o computation ng 50% survivorship pension ng qualified surviving spouse? Perhaps you can elaborate po doon sa nabanggit ko kanina.
4: Okay, start po natin dun sa cohabitation. Hindi ko pa nabanggit yan. Yung sa cohabitation po, dati po kasi ang rule ng GSIS is a surviving spouse will continue to receive survivorship pension for life for as long as hindi pa siya nagre-remarry or nagko-cohabit. So, after much review of the wordings of the law, we realized na may konting misalignment po between yung batas at saka yung internal policies ng GSIS. Kasi sa internal policies ng GSIS, meron pong nakabanggit na cohabitation. So, kumbaga, ang survivorship pension po ay hihinto kung ang survivor ay either nagpakasal ulit or nagcohabit. So to align our policies more with RA or Republic Act 8291, we made some changes to the policy such that the disqualification will only happen kung mayroon pong remarriage. So in the case of cohabitation, it will no longer be a reason for or a cause for the suspension of survivorship pension. Doon naman po sa 50% survivorship pension, I would say siguro more than 90% ng lahat ng survivor pensioner naman po natin ay within naman po sila sa 50% ng survivorship pension, 50% of the old age. So ang ibig sabihin nito is kung ang old age pension po ay let's say 50,000, pag namatay po si pensioner, ang surviving spouse niya ay makakatanggap ng 25 1,000 pesos as survivorship pension. So kumbaga 50%. Konti lang din po yung medyo sobrang taas ng old age pension such that 50% of that would exceed 98,000. Pero for those people, in acknowledgement na pare-pareho lang naman ang contribution natin ng premiums, the same percentage ng salary po ng manggagawa sa gobyerno, kaya the policy is now evenly applied. So regardless of the old age pension, the amount of old age pension, 50% po talaga niyan ay mapupunta sa surviving spouse.
2: Okay.
3: Attorney Teng, since ground nga po for termination ng survivorship pension ang remarriage, paano po ba pinapaalam o vine-verify po ng GSIS ang pagbabago sa marital status ng isang surviving spouse? At ano ang dapat malaman ng mga beneficiaries upang maiwasan po yung mga ganitong problema sa kanilang pension?
4: Well, usually po, Yusek, every year, pag nagre-report po ang pensioner, may tinatawag po kasi tayong annual pensioner information revalidation, or for short, a PIR. So every year po nag-a-appear ang pensioner and nagse-certify po siya na hindi siya nag-remarry. Pero usually po, ang nangyayari po is nahuhuli po yan ng GSIS pag mayroong nag-report sa GSIS about the fact of remarriage, and we are currently in the process pa of trying to come up with a system na in coordination with the Philippine Statistics Authority na para ma-check na rin from time to time periodically yung status po ng mga pensioner natin, kung whether nagpakasal na sila ulit or hindi.
2: Okay. Attorney, confirm din po namin, kasama din daw po sa expanded benefits ang Christmas cash gift para sa qualified pro data o prorate of pensioners sa ilalim po ng portability law. Ano po ang detalye nito?
4: Yes po. Actually, it's more on the eligibility to receive the cash gift. We actually implemented this starting last December 2025. Kadalasan po kasi, hindi ko kasi necessarily lahat ng pensioner ay tumatanggap ng cash gift. So we have cash gift for pensioners, but previously, yung mga naging pensioner natin simply because of portability law, which means hindi talaga sila nakabuo ng 15 years in government. But by virtue of aggregating yung services nila sa government with yung services nila sa private sector, ay naabot nila yung 15. Ang tawag po sa kanila ay mga portability pensioners. In the past, ang portability pensioners po ay hindi nakakatanggap ng cash gift every December. So last December 2025, our board also approved a policy to allow portability pensioners to also receive cash gift. Kaya sinimulan na po natin yan last December 2025.
3: Okay, sa ibang balita naman po, Attorney Teng, dito naman po sa bagong GSIS Solar Energy Loan. Ano po ang sample computation at ano po ang mga pangunahing requirements at qualification? Maaari po ba itong gamitin para sa installation ng solar panel sa sariling bahay ng isang pensioner?
4: Okay po, actually, Yusek, we are currently celebrating Pensioner's Day dito sa head office ng GSIS sa Pasay. So just this morning, we announced to all the pensioners in attendance na as of today, binubuksan na po yung Ginhawa Solar Energy Loan, or we call it GSEL for short. Binuksan na po natin para sa mga pensioners. So starting today, pwede na pong mag-apply ang pensioners ng GSEL para sa pa-install ng solar energy panels po sa kanilang mga bahay. So ang purpose po nito ay ang pagpopondo para sa pagbili at pagpapakabit ng residential solar energy system sa kanilang mga tahanan. Ang amount po nito ay maximum of 500,000 pesos. Kapag nag-loan po ng maximum na 500 pesos, ang monthly amortization po nito ay around 10,416.67 pesos monthly. payable over 5 years lang po. So this is 5% interest with no service fee.
3: Nice.
2: Well, Happy Pensioners Day po. Magandang balita yan sa ating mga pensioner. Pero ito po, attorney, sa mga nakatira po na mga pensioner natin sa mga lugar na idiniklara naman po na under state of calamity, paano po ma-access ang GSIS emergency loan at gaano po kabilis maaaring matanggap ng pensioner ang kanilang financial assistance pagkatapos po mag-apply?
4: Sa ngayon po, Sir Joshua, lahat po ng loans ng GSIS ay pwede na po mai-avail through sa GSIS Touch Mobile application ng GSIS. So talagang nire-recommend po namin sa lahat ng mga aktibong miyembro at pensioners namin na mag-download na po ng GSIS Touch sa kanilang mga smartphone. Ang emergency loan po ay binibigay po natin kapag may declaration po ang local government ng ng calamity sa kanilang areas. So, isang pindot lang po yan sa kanilang GSIS Touch. Pwede po silang mag-loan dyan any time of the day, every day. And once mag-avail po sila ng emergency loan, usually kinabukasan at around 3 p.m. nasa account na po nila yung proceeds ng emergency loan. So, ganoon din po yung sa GSEL. We also made it so that pwede nang mag-apply ang pensioner ng GSEL also through the convenience of their smartphones. So, meron lang mga documents na kailangan i-upload, like kung ano yung installation contract nila, or if it's for a reimbursement, kasi let's say within the year they already installed, they already had solar panels installed this year and gusto nilang ipa-reimburse, any official receipt po within 2026 is also allowed para i-attach doon.
3: Okay. Attorney Teng, mensahe.
4: So, ganun lang po pabilis mag-apply.
3: Apo. Sir, mensahe niyo na lang po sa mga pensioners po ng GSIS na nanonood po sa atin ngayon.
4: Okay, unang-una po, dahil because it's September, Happy Pensioners Month po para sa ating mga minamahal na pensionado. Itong program po ng Ginhawa Solar Energy Loan ay ginawa na nating available sa lahat ng sa mga pensioners. So we hope that you will avail of it. Ito po isang magandang investment para makatipid po tayo sa gastusin sa kuryente at makapag-invest na rin sa mas malinis na pinagkukunan ng enerhiya. We are recommending na lahat po ng ating mga members at pensioners ay mag-download ng GSIS Touch at para ma-avail na rin very easily lahat ng services na ino-offer ng GSIS. Okay. Salamat po.
3: Sana rin po magkaroon kayo ng programa po para sa mga non-pensioners. Attorney Teng, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Jason Teng, ang Executive Vice President ng GSIS.
2: Salamat, Attorney.
4: Thank you.
2: At bago po tayo magtapos, nais po nating magpasalamat sa Home Sweet Furniture by CLC Marketing Ventures Corporation. For over 40 years, Home Sweet has been bringing quality and stylish furniture to
5: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Pangyayari at kaganapan sa bayan. Mga updates sa mundo ng palakasan. Tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na! Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
14: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Miyerkules, September 30, 2026. Huling araw na po ng Setyembre pero hindi pa huli para sa ating Team Philippines na talagang madagdagan ang ating current gold medal performance dito po sa itinatanghal na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Tayo po ay kasalukuyang napapanood ang live via Facebook gamit ang ating Warcast DOS. Nakabahagi rin mula po sa ating official Facebook page, Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts. We are available on our Facebook, X, and of course sa ating YouTube channel, Sports Radio 918. You can also visit our website, radiopilipinas.ph/sportsradio. Siyempre, nasa 11th day na po ng aksyon para sa ating Team Philippines mula sa Aichi, Nagoya, Japan. Mamaya ay pupunta tayo no, mula po sa Japan kung saan nandyan po ang ating kasamang si Miss Judith Caringal. At the same time, maghihimay ng pinaka-latest na result para sa ating mga Filipino athletes. Speaking of latest result, eto po talaga namang napakaganda ng pinakitang performance ng ating Alas Pilipinas Beach Volleyball pair ni Kailem Frogella at ito pong si Sofia Pagara. Dahil itong dalawa po ay pasok na sa semifinals ng Beach Volleyball Women Competition ng 20th Asian Games. Kaninang umaga ay tinalo po no nitong Propa Duo no ang team ng ito pong Japan no, host Japan no, yung kanilang nakaharap po kanina. Kung titingnan dun pa lang sa standings no or position no sa world rankings, number 90 or itinuturing na underdog itong Pilipinas with Progela at itong ang Sipagara, no? Pero hindi 'yun naging dahilan para hindi nila gawing posible ang pagbeat dito sa host Japan na currently number 40 naman sa world ranking. So yung sister duo ni na Ren and Nan Matsumoto ang nakaharap nitong sina Kailem Progela at itong ang si Sofia Pagara. Straight sets, no? 24-22, 22-20 yung kanilang pinakita kaninang performance. No, dahilan para sila ay syempre meron ng assured ano na to, no, kahit ano mangyari sa semifinals, assured bronze medal na to for Team Philippines. So pakita natin yung photo nung ating propa duo, no. But of course, syempre maganda din yung naging performance din nung ating propa duo, 'di ba? Kuya Timmy, ayan. Maganda talaga yung performance nila from the pool dahil sa preliminaries, 4-0 win-loss record, no, yung kanilang naitala. Dahilan para dun sa Pool G ay umabanti silang malinis, no, pagdating dun sa Round of 16. Round of 16 naman, ang team ng Hong Kong ang kanilang winalis. So bago nila nga pataubin itong host Japan sa quarterfinals kaninang umaga. So dahil po dyan, pasok na sila sa semifinals at bukas naman nakaschedule yung semifinal showdown nila katapat po itong Thailand. Itong Thailand naman, ito yung nakaharap, ito yung nagbigay ng matinding heartbreak dun sa ating C-Pons tandem ni na Cici Rondina and Bernadette Pons. Kaninang umaga din ginanap yung kanilang quarterfinal showdown. Pero yung bukod po yung ating pinagmamalaking C-Pons tandem dito po sa tandem, no, ng Thailand, 17-21, 21-12 at 13-15. So 2-1, no, or 1-2 yung naging resulta, no, nung kanilang laban po kanina. Dahilan para nabigo tayo, no, na i-arrange sana yung All-Filipina semifinal showdown bukas, no. Again, 8 a.m. nakaschedule ang semifinal showdown ng Progela and Pagara katapat yung team ng Thailand. Ito mahaba kasi pangalan, no, ng itong taga-Thailand, si Taravadi Naraforn Rapat at ito pong si Wora Pira Chayakorn Kong Posurat Tawadi, di ba? Sobrang haba, no? Again, versus Thailand po yung makakaharap natin sa semifinal ng beach volleyball competition, no? Mula po dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. Ang reaksyon naman nung propa duo, no, mula sa kanilang pagsiguro ng semifinal ticket, no, mula po doon sa binahagi, no, ng POC media pool, no, merong naging huddle, no, with Kailem Progela and Sofia Pagara. Ito po ating pakinggan.
15: Thank you. Sobrang kakapagod pero sobrang happy po. Kasi alam po namin sobrang hirap nila kahit ang liit nila. Pero nilaban namin, kinag-pray din namin ng sobra na sana makuha namin to sa pinaghirapan namin ng ilang buwan.
16: Yeah. Sobrang grateful po sa nangyari po. At hindi po namin in-expect na ganito po yung mangyayari. At pinaghandaan po namin at nagtrabaho po kami, nanood po kami ng mga videos nila. Para po malaman po namin kung ano po yung mga dapat namin gawin sa laro po. At sobrang nagpapasalamat po ako sa partner ko kasi second day ko ngayon sa regla and sobrang hirap po talaga.
15: Nahihimatay
16: po ako pag may regla po talaga ako. So sobrang thankful po talaga sa kalabasan po ng laro po namin.
17: Sorry, alam ko medyo... unusual pag-usapan. Pero kasama yan eh. Kasama
16: yeah. Ah, po. Yeah.
17: Kanina, meron ka bang medyo doubt o kinabahan ka ba knowing na ganun yung usually nangyayari sa'yo physically pag ikaw dinadatnan?
16: Yeah, nandun talaga. Wala pa sa court pero dinadala ko na siya. Ramdam ko na yung sakit pero hindi ko siya iniisip kasi gusto ko talagang manalo. At yun naman po talaga yung pinunta namin dito, yung maglaro. Hindi naman po yung may nararamdaman ka.
17: Sige, balikan ko muna yung nag-viewing kayo yesterday, ano. Do you think you were able to execute yung mga nakita nyo kung saan kayo pwede siguro mas makalamang in today's game? tingin nyo na-execute nyo yung pinag-aralan nyo kasi?
15: Opo, parang sobrang nag-work siya sa amin ngayon. Since inuulit-ulit talaga namin siya.
16: Sinatakpo namin sa utak.
15: Oo, parang eto na yon. Tapos hindi lang kagabi namin binyo nung ano pa, nung nalaman namin na sila kalaban. So mga almost 2 days din namin silang pinag-aralan.
16: Uh-huh. Yeah. So nung kahapon nag-training kami, so pinag-aralan din namin kung paano namin galawin, paano namin siya i-block, paano namin aatasin, paano yung position niya, paano yung position ko. So yan, inaral po talaga namin.
17: And it seemed like you read their defense very well, ano? Yeah. Dami placement na nangyari. Pero I also wanted to ask, dahil extended usage, nakita ko, nakapuntos kayo. But, si Pia, Kai, parang you were like telling yourself, teka lang, wait, may gestures na parang
16: parang pinapakalma po namin self namin. Kasi parang yung, ang tawag doon, nandun yung
3: adrenaline
16: na parang yung pati kaba, so umaakyat. So parang
3: hindi naman gagawa yung tama.
16: Tama, so sabi namin sa sarili namin or sa partner namin na,
3: Kalma.
16: Inhale. So, para po magawa po namin ng tama yung mga ginagawa po namin.
17: Okay, now with this win, you're through to the quarterfinals. How big of a win is this, knowing na you didn't have it to extend into the third, coming into the semifinals
15: na namin? Siguro yung ano po namin, yung pinaghandaan talaga.
16: Tsaka yung hirap po talaga. Sa coaches, sa lahat po ng sumuporta po sa amin.
15: Uh-huh.
16: Yun, like, inaalay po namin sa sarili namin, sa bansa po. So, yun po talaga yung kumukuha. Po, dyan po kami kumukuha ng lakas. At mapanalo po yung game. Yun.
17: Okay. Thank you so much. Sorry, last na lang.
14: There you have it.
13: Team Pilipinas. Lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games. Sa Aichi, Nagoya, Japan.
14: Ayan po, atin po nga napanood at napakinggan ang tandem ni na Kylem Progelia at ito pong si Sofia Pagara. No? So pasok na sila sa semifinals, no, ng Beach Volleyball Women ng 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So nakita natin yung game schedule, 8 a.m. bukas po, no, nakatakdang magbalik aksyon sa Hekinan Ryokuchi Beach Court, no, itong dalawa at yung Thailand nga yung kanilang makakaharap sa semifinals, no. Doon naman sa isang semifinal showdown, pagbibidahan naman niya, no, ito kumbaga win-win naman to dahil dalawang Chinese, no, yung maglalaban po, dalawang team ng China ang nakatakdang magharap doon sa isang semifinal round, no. Again, kung sino yung mananalo dito, of course aabante doon sa championship round at yung mga malalaglag naman dito sa semifinals, meron pa palang battle for bronze, no? So sana talagang umabante na, no, para sa ganun, talagang secured na ang medalya para sa ating Team Philippines, no, mula po sa beach volleyball competition. Again, itong pagkakapasok nitong sina Kylem Progelia at itong ang si Sofia Pagara, no, first time po ito, first ever na nakapasok, no, ang Philippine team mula sa beach volleyball competition, no, ng Asian Games. So, kung anuman yung mangyari, ito na rin yung talagang magsisilbing best finish, no, so far dito sa 20th edition na to ng game. Samantala, checker time, it's 1:15 p.m. Magbabalik pa tayo for more.
18: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kaban!
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
14: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng live via Facebook gamit ang ating Warcas DOS. At the same time, nakabahagi sa ating official Facebook Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts. Available tayo mula sa ating Facebook, X, and of course sa ating YouTube channel. You can also visit our website radiopilipinas.ph/sportsradio918, and syempre available din tayo gamit ang inyong mobile app. PBS receiver libre lamang mula sa inyong App Store and Google Play. Nariyan po at makikita nyo dyan lahat po ng stations ng ating PBS-BBS. Samantala, Asian Games updates pa rin po tayo, no? Sa ating pagpapatuloy, ito silipin naman natin yung naging resulta so far since kaninang umaga ng ating Philippine wrestling team, no? Actually, binuksan nitong si Kay Loom Roberts, no, ang campaign ng ating Philippine wrestling team kaninang umaga sa Aichi, Nagoya, Japan, no. So, ito naman ginanap to sa Nagoya City Inoue Sports Center, no. So, pambato natin itong si Calum Johnston Roberts mula sa Men's Greco-Roman 87 kilogram category. Kanina nakapasok na siya, no, sa quarterfinals, no, ng nitong kanyang division, at dun nga ay gawa po yan na naging panalo niya against sa Lebanon. So panalo siya against Lebanon. And then nasundan po ito pagdating dun sa quarterfinals, nakaharap niya naman isang Japanese, no, pero hindi na umubra itong si Calum Roberts, no, against Taizo Yoshida, no. So wagi itong Japanese kaninang umaga. So nakadalawang fights siya agad, no, since this morning. Pero ang maganda doon, this 5:30 PM oras sa Pilipinas ay may laban pa for bronze medal match itong si Calum Roberts, no. Isa namang Indian yung kanyang makakaharap, itong si Kumar Sunil. So kahit na 1-1 win-loss record yung kanyang naitala kaninang umaga, may chance pa siya for bronze medal match, no. So mamaya po yan, 5:30, abangan natin, no, yung magiging resulta for Calum Johnston Roberts. Samantala, kanina nagbukas na rin po, no, yung nagsimula na rin ang competition para sa ating Filipino judokas. So dalawa na agad kanina yung sumalang, no, mula sa kanilang respective events. At yan po ay ito pong si itong si Daryl Jan Mercado at si Nike, no. Ayan, no, check po natin, no, ang naging resulta naman ng laban, no. For judo, ayan. Pero hindi pinalad, no. Yumukod po sa kanilang weight divisions itong si Daryl Jan Mercado at si Casey Nakano. Ayan. For Mercado, last Southeast Asian Games po, no, sa Thailand, no, bronze winner po ito. Pero hindi umubra yung kanyang lakas, no, against sa highly favored Grand Prix champion na si Kondo Hayato ng Japan. So via ipon yung naging resulta na to, nagtapos ng 2 minutes 29 or sabihin natin 2 minutes 29 remaining mula sa men's minus 60 kilogram round of 16 match. Samantala, for Casey na Kano naman, isang Filipino-Japanese naman, ay ito naman ang kanyang nakaharap po ay taga Kazakhstan, si Abdurakim Nutfulo. So dito naman, ipon naman din yung naging resulta na to mula sa men's minus 66 kilogram division, no. So 2 minutes or 24 seconds remaining, no, ay dun nga yumukod siya dito sa Kazakh player, no, na isa pong Grand Slam judo silver medalist, no? So international judo grand slam silver winner naman itong taga Kazakhstan. So dahil po dyan, anim na judokas na lang, no, ang sasandigan ng Philippine team para talagang makapagselyo, no, ng podium finish at least, no, dito po sa 20th Asian Games. Siyempre, abangan din natin yung magiging campaign for our Chinositang Konchan, ang ating pambato mula sa men's minus 100 kilogram division, no. So, talagang with 6 more judokas, may chance pa. Pero yun nga, hindi lang din naging maganda

0: Aba, submission? Ano po? Pin.
1: Pin. Okay.
0: Yes. Yung masabi ko lang po, masaya kasi nakatungto ako dito, then bigat lang po nung pressure nung siyempre unang madudrolats mo agad yung pambato ng Japanese na si Kondo, then kakagaling niya lang ng Grand Prix na nag-gold siya. So talagang makikita mo pa lang yun na yun, parang ganun. Tapos kahapon yung preparation ko, yung bago ko man dito, nanonood ako ng videos niya. Then, nagre-research something. Then, para mawala yung kaba ko ba. Ngayon kasi, pumasok ako sa mats, wala akong kaba. Hindi ako natatakot dahil sinasabi ng coach ko, nothing to lose. Ito yung tournament na kahit na mabigat yung ano, wala kang malulus na kahit anong bagay. Yes. Talagang, kaya magandang experience din po talaga sa amin na ganito po yung nangyari. Then, nag-attempt din naman siya ng throw, hindi niya ako na-throw din. Nag-attempt ako sa grounds na lumaban tayo, talagang binigyan natin. Siguro talagang yun lang, yung experience sa labas lang po talaga yung kulang, medyo kulang.
1: Halos more than 1 minute naman tumagal yung laban nyo, di ba?
0: Opo.
1: 2:29 nung na-stop na dahil via submission ng via ipon na yun. So wala na itong repercussions?
0: Wala na po, ma'am.
1: Oo. So anong sunod para kay Daryl?
0: Training po, ma'am.
1: Training ulit.
0: Then hopefully makalaro pa. Makalabas kami mga international games to gain more experience. Training abroad.
1: Pag-ilang Asian Games ba
0: ito? Ito po yung pinaka-first Asian Games ko po.
1: Okay, at least nakatuntong.
0: Yes po, sa 8 years staying in the national team. Ito po yung pinaka-first time ko. Then parang ito na rin po yung pinaka-memorable. Kasi talagang first match. Number 1 ng Japan sa 60 ngayon. Masaya po talaga ako.
1: May magaganda kang moves doon sa kanya, di ba, nung opening?
0: Ano yes yun? Po. Yun po yung mga, yung dinala ko din po siya sa grounds. Nag-attempt din po ako mag-submission by Jujigatame, pero malakas po yung defense niya. Then hindi na ako makapag-adjust. Tinatry natin naman i-pin siya, iikot siya para sa 4 pin. Then maganda rin po talaga yung defense.
1: Ilan pa natitirang lalaban para sa Pilipinas?
0: Bali ngayon po may isa pa po si Keisei Nakano sa minus 66, then yung anim pa po natin na player si
1: Ilang araw ang judo?
0: Bali hanggang October 3 po.
1: Matagal-tagal pa. Sige, salamat sa laban.
0: Maraming salamat po.
1: Daryl Chan.
0: Maraming salamat.
1: Okay, Mercado. Salamat.
2: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games, sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: Maraming salamat, Daryl Jan Mercado, ang ating pambato, no, mula sa men's 60kg division. First Asian Games ito for Daryl Jan Mercado, no. Sabi niya nga, nothing to lose, kasi nga yung makapag-compete dito sa Asian Games na itinuturing na Olympics of Asia ay napakalaking bagay na hindi lahat, no, ng Filipino athletes ay mayroong ticket, no, nabigyan ng ticket ng pagkakataon na makapag-compete dito sa napakalaking competition na to, no. So balik training after Asian Games, but of course masaya siya sa naging experience niya again mula dito sa Asian Games. Samantala, silipin naman natin, no, ang latest result mula sa ating esports, no, competition. Kanina po, no, kaninang umaga, yumukod na yung ating Seaballs Identity 5 matapos yung kanilang pagyukod katapat po yung Malaysia. 0-2 yung naging resulta, no, nung kanilang laban sa quarterfinals, no. Dahil diyan ay nagtapos na rin, no, yung campaign nila dito sa Asian Games. But of course, ngayon, it's ongoing po ang laban ng ating Seaballs Mobile Legends Bang Bang or yung ating MLBB team. At ang kaharap naman po ngayon, no, ito, check natin, no, yung ongoing result nga para sa ating MLBB team ng Seaball. So, quarterfinals din, no? Nakarating ng quarterfinals yung ating team matapos yung naging panalo. Katapat po yung Kazakhstan. And of course, ngayon, syempre, umaasa tayo, no, na ma-extend nila dahil esports natin nag-deliver na, no, ng dalawang bronze medal courtesy of the Pokemon Unite. and of course yung Honor of Kings, no? So nakadalawang bronze medal na. So ito in team ng Indonesia, no, yung laban po ngayon, no, ng ating Seaballs Mobile Legends Bang Bang. Quarterfinals na po ito, no. But of course, kung titingnan din natin ang ating game schedule, of course ang pagbabalik action ng ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala mula sa women's single

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
9: init

0: materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio, 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
7: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. Roundup, maparing o octagon, usapang pajak at sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan, Sports Roundup, heavyweight na mga sports balita. Magkakaalaman na sinong labang, sinong napag-iwanan, at steady lang. Sports Roundup.
8: Philippine Standard Time, 27 minutes after 3 p.m. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Aaron Bayato. This is your Sports News Roundup here on Sports Radio, 918 AM. Your Sports Connection. Live po napapakinggan sa 918 AM sa inyong mga talapitan. And simulcasting po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico, 738 AM sa Metro Manila. Sa facebook.com/sportsradio918 at share din po sa Facebook pages ng aming mga teammates sa Radyo Magazine at Radyo Pilipinas World Service. Nightcap broadcast sa Capital, 104.3 FM. And live stream din po sa PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android at sa App Store for iOS. Let's bring you sports stories from here and around the globe. Our headlines for the final day of September, September 30, 2026. Carlo Paalam beats Kazakhstan's Sabir Khan by split decision, advances to 55-kilogram gold medal round. EJ Obiana sets new Asian Games mark, captures second consecutive pole vault gold. Progelia and Pagara makes Philippine beach volleyball history after reaching Asian Games final. Gold favorite Cebol MLBB bounced to Indonesia in ASEAN quarterfinals. And in sports news abroad, NBA champs New York Knicks mull White House visit. Those are the headlines of the sports stories in detail.
9: Detalye ng mga naganap na sports matchups.
10: Sino ang nanguna? Sino ang mas nanaig?
9: Ating alamin dito sa Sports Roundup.
10: 918 AM.
11: panibagong pagsubok ang harapin ng

0: 11 minutes after 5 ngayong araw po ng Miyerkules. It's the last day of September. So ibig ba niyang sabihin, yung mga natulog ngayong buwan, pwede nating gisingin bukas? Pwede na ba yon? Green Day, wake me up when September ends? Kasi bukas, October 1 na eh. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. John Mogol, kasama niyo po dito sa Post Game sa Sports Radio 918. And ngayong Wednesday edition ng ating programa, pababa ng bed, sir. Lakas, hehe. Gano ka baba? Yan, ganyan. Okay na ba yan? Yung walang naririnig. Okay. As I was saying, nakatutok pa rin tayo dito po sa 20th Asian Games. Atin pong i-recap ngayong hapon dito sa ating programa yung mga highlights ngayong araw ng laban ng Team Pilipinas. Magaganda yung mga performances ngayon, ha? Merong maganda, meron ding GG. Yare. Okay. Unahin natin yung naging matinding semifinal match at syempre semifinal na panalo ni Carlo Paalam in the men's 55-kilogram division ng boxing sa Asian Games. A split decision win ang itinala ni Carlo Paalam laban kay Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan. Nasabi ko na to yesterday? Kung sinong mananalo rito sa laban na to, ang may malaking chance to win gold because based on the resume ni na Carlo Paalam at ni Mahmoud Sabirkan. Si Paalam is an Olympic medalist. Etong si Sabirkan, two-time world boxing champion ito. So, talagang yung kalidad nilang dalawa ay napakataas. And sa tatlong laban so far ni Carlo Paalam, ito na yung pinakamahirap, ha? Masasabi ko, ito yung pinakamahirap yung naging panalo niya over Mahmoud Sabirkan. And I'd also like to note na lahat nung laban ni Carlo Paalam, yung tatlo, talagang dikit yung ano eh, dikit yung mga resulta, no? 'Di ba 3-2 rin yata yung naging panalo niya the previous one, tapos yung isa naging 3-0 kasi yung dalawang scorecards tabla. So talagang naging intense yung kanyang mga laban so far sa Asian Games. Ano nangyari dito sa kanilang bakbakan kanina in the opening round? Gaya ng inaasahan ko, yung jab nitong si Sabirkan ang kanyang ginamit para dikta yung pace tsaka yung action ng laban. And then, syempre, bilang kung merong isang fighter na bumabato ng jab to set up yung kanyang mga suntok, ay merong boksingero na maghahanap ng timing para tumama yung mga counter punches. Yun, ganun ang style ni Carlo Paalam, ano? He landed a counter left hook. Tapos nakaisa pa siya habang tumaka siya dun sa corner kasi pinipilit siyang ipitin ni Sabirkan sa corner. And later on, a 1-2 combination from Carlo, medyo na off balance yung Sabirkan. Kumonekta naman yung kanan ni Sabirkan pero nahuli din siya nung kanan. Actually, right-left combination ni Carlo Paalam. And then in the last minute ng round 1, lumusot yung kaliwa nitong si Sabirkan. So dun sa naging round 1 na yun, nakita ko dun yung disiplinadong counter-punching ni Carlo Paalam and also yung kanyang disiplinadong depensa. Wala siyang masyadong ano eh, yung kumbaga yung biglang susugod ng alanganin. Walang ganun eh. Talagang kalkulado yung galaw niya both on offense and in defense in that opening round. Kaya 4 sa 5 judges binigay yung round 1 kay Carlo Paalam. Okay, so round 2, syempre. By the way, napasuntok pa pala si ano, napasuntok sa ere si Sir Marcos Manalo, ang pangulo po ng ABAP, nung nakita niyang lamang si Carlo after nung round 1. And bilang siya yung humahabol sa laban, etong si Sabirkan, super aggressive yung simula in that second round, ano? In the first minute pa lang nung round 2, ilang beses na niyang tinamaan si Carlo Paalam. Samantala, yung referee for the nth time, hindi ko na mabilang eh kung ilang beses niyang winawarningan si Carlo for hitting with his palm. I don't know kung ano ba nakikita niya pero yung lagi yung napapansin niya. Sumusugod pa rin itong si Xavier Can. Tinamaan siya ng dalawang kanan ni Carlo Paalam. And then later on, I think, kumonekta yung kaliwa ni Carlo eh. And pa-follow up sana siya ng kanan. Pero umiwas paatras itong si Xavier Can. Tapos, I guess, na-off balance siya. Napatukod siya, I know, with both his hands. Pero no knockdown ang ruling ni ref. And I think, parang on live action, iisipin mo knockdown kasi may tumamang suntok si Carlo. Pero tingin ko okay lang na, ano, na tawag dito na no knockdown yung ruling ng referee. I guess nakita nung mga judges yung pagiging aggressive netong si Xavier Can. Siya rin mostly yung nag-initiate nung exchanges nila in that second round. So, 3 out of 5 judges gave round 2 kay Xavier Can. So, anong nangyari ngayon? Papasok ng round 3. Dalawang scorecards, lamang si Carlo Paalam. Yung dalawa, tabla. Yung isang score, lamang etong si Xavier Can. So, round 3. Nakasalalay, nakadepende sa round 3 yung magiging resulta nito. So, simula pa lang, bakbakan na kagad si Paalam tsaka si Xavier Can. After that initial exchange, winarningan si Carlo Paalam. Same issue. Ito yung tinuturo nung referee, yung wrist area, ano, nung kamay ni Carlo. And then after another exchange of punches, biglang sumingit yung referee, tinigil yung laban at binigyan ng 1-point deduction si Carlo Paalam. So, naging mas komplikado pa ngayon. Now, having the benefit of replay, dahil siyempre nung after na nung laban, ano, pwede pang i-slow mo yun. I could say na Carlo Paalam landed the better punches dun sa last 2 minutes ng laban. Although talagang pareho silang sumusugot, pareho silang bumibitaw ng suntok. But tingin ko, mas nakafocus yung Xavier Can sa opensa niya. Samantalang si Carlo Paalam, bukod sa kanyang opensa, meron din siyang depensa. Ano? And akala ko nga kanina, matatalo pa eh. Because of that 1-point deduction, and I was doing the math, sabi ko, anong mangyayari dito? Kahit manalo ba si Carlo Paalam dito sa round 3, paano lalabas yung scorecards? Pero mukhang ano, mukhang mali lang yung mathematics ko. kasi nangyari, yung dalawang scores, panalo si Carlo Paalam, 29-27, yung dalawa para kay Xavier Can, 29-27, 30-26. Now, the other score, 28-28 initially yung lumabas, ano? Pero yung judge na nag-score nung 28-28 na yon, binigay niya actually yung round 3 kay Carlo Paalam. Naging supposedly 29-28 yon in favor of Paalam kung hindi siya binigyan ng 1-point deduction. Kaya naging 28-28 yun. Pero since, I think, sa aking theory, dahil binigay niya kay yung judge na yun, gave that round 3 to Carlo, yun yung reasoning. Kaya ang nag-reflect sa website actually, plus 28 yung sa side ni Carlo Paalam. Eh, hindi ko pa, wala akong makitang ano eh. Wala akong makitang information kung paano ba yung ano, yung tawag dito. Yung paano yung ruling sa ganyang eksena. And honestly, I am torn between two lovers dito sa nangyari dito. Kasi bilang isang news writer, bilang isang reporter, gusto kong malaman, di ba? Exactly, paano yung ruling dun sa naging, sa sitwasyon nung naging scores ni Carlo Paalam tsaka ni Mahmoud Xavier Can, ano? And as I said, wala akong makitang exact information tungkol dyan. Pero, aside from that, bilang isang Pilipino, wala naman akong pakialam kung paano nanalo. Basta panalo. Diba? Siyempre, gusto natin, yung kababayan natin, ang lalaro for the gold medal. Pakinggan natin si Carlo Paalam matapos ang kanyang naging semifinal victory in the men's 55-kilogram competition ng Asian Games Boxing.
1: Carlo, gold battle na. Ano masasabi mo muna sa naging performance mo against Mahmoud Sabikran?
2: Sobrang intense po. Sobrang mabigat din po na kalaban si Sabikran po. Magaling, magtagay na rin maglaro. So, nag-mistake lang talaga ako sa strategy ko. Matali na sa taas ng ring. Tsaka, tiwala ko sa coaches ko ng instruction nila. Sabi nga nila po, kumulit yung diskarte ko, tuloy-tuloy na. So, ginawa ko din yung paano ko matalino sa taas ng ring at tiwala sa sarili.
1: Carlo, usapan na na yung parang final test mo na nga dito, itong si Sabikran. The rest, kayang-kaya mo na. Tingin mo, gano'ng kakumpiyansa sa sarili mo against Rui Yamaguchi sa finals again dito, this Friday?
2: Gawin ko lang yung best ko palagi po. Hindi ko rin hawak ang desisyon. Gawin ko lang yung best ko na gagawin ko yung hinintay natin na pag-uulitan po. Gawin ko lang yung best palagi araw-araw po tsaka, sa laban po kasi at nga naman si God po ngayon na nandiyan palagi. Always po na ready po ako sa lahat ng laban po sa taas natin.
1: Siyempre Carlo, sobrang dagdag motivasyon ba na may chance tayo na putulin na yung 16-year gold medal drought natin sa boxing sa pagpasok mo nga dito sa gold medal match against sa Japanese belt?
2: Yun po, sana po bigyan tayo ng lakas pa rin po ng Panginoon po kasi hindi magagawa natin yung litigunis yung katawan natin. So gawin natin ng best na mabreak natin yung record po na itang years na din po. Gawin ko lang yung best ko sa ring at tiwala sa sarili sa boxes ko. Gawin ko lang yung best palagi po. Best talaga po.
0: That was Carlo Paalam after his semifinal victory kanina. So, pagkakataon para kay Carlo Paalam na mapanaluna ng unang gintong medalya for the Philippine Boxing Team dito sa Asian Games since Rey Saludar back in 2010. And actually, dating back to 2010, merong apat na Pilipinong boksingerong sumubok na manalo rin ng ginto. Pero lahat sila ay nabigo. Si Ana Albania in 2010, so tatlo silang medalist noon ng Pilipinas. Si Vic Saludar, nakapatid ni Rey Saludar, got a bronze, silver si Ana Albania. In 2014, Charlie Suarez. 2018, Rogen Ladon, and in 2023 sa Hangzhou, China, si Yumir Felix Marshall. So, piece of history awaits. Ito pong si Carlo Paalam sa kanyang magiging gold medal match bukas, sa Friday, October 2. Ayan, kalaban po niya itong si Rui Yamaguchi ng Japan. 12 ng tanghali ang simula ng final events at dun sa lineup, pang-apat na laban itong matchup ni Carlo Paalam at ni Rui Yamaguchi for the gold medal sa men's 55 kilogram division ng boxing. Samantala, mainit-init pa. Kani-kanina lang to eh. Ilang sandali pa lang lumilipas. Pasok na po sa semifinal si Alex Iala sa women's singles. Matapos niyang talunin si Joanna Garland ng Chinese Taipei.

0: And tatlong beses din niyang nabasag yung service game netong si Joanna Garland. But in the second set, Alex 11 of 16 or 73% ng kanyang first serve points ay nakuha niya. So that was the major adjustment dun sa naging performance, naging laro ni Alex Ayala. And bukod pa dyan, sa apat na beses niyang nasira yung service game netong si Joanna Garland. So ang mga kalaban niya ngayon in the semifinals is Wang Shiyu ng China. Isa ito sa mga WTA players na naglalaro dito. And dun sa kabilang bracket, so sa kabilang semifinal matchup, dalawang WTA players, si Yulia Putintseva ng Kazakhstan tsaka si Shuai Zhang ng China. Sa tatlong pangalan na yan, si Wang Shiyu, si Shi Wang di pa nakakalaban ni Alex. Ganun din si Yulia Putintseva. Si Zhang pa lang ang nakakalaro niya in sa WTA Tour. And isang laro pa lang yon panalo doon si Alex Ayala. Ano? So, the semifinals, kailan gaganapin to? Semifinals, wala pa yatang schedule ah. Parang hanggang second round pa lang yung schedule na nakita ko. Hanggang quarterfinals pa lang yata. So, abangan natin kung anong magiging schedule nito. Pero definitely, baka bukas o sa isang araw. Siguro. Walang battle for bronze ito. The last edition, natalo si Alex kay Zheng Qinwen ng China sa semifinals. Ayun, kaya bronze yung kanyang nakuha. 5:27 po ang ating oras. Kayo po'y nakatutok dito sa postgame sa Sports Radio 918.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games dito sa Sports Radio 918. Mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang tulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: Dito kaya? Kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Alas 5:30 ang atin pong oras sa pangalawang bahagi ng programa nating post-game ngayong Wednesday afternoon. Pasok na po

0: kung saan ka dapat lumayo. O sige na, tapit ka na kay ex. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
1: Pilipinas. Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Sports 918.
6: Kasama si Ria Arevalo.
5: Let's go team!
6: Sports 918.
7: 34 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi. Again, maraming salamat kay Coach Anton Altamirano ng ating Gilas 3x3 Women. Actually, bago po sila tumulak patungong, I think, yung FIBA 3x3 World Cup, no, at saka Asian Games, tinatry na nating ma-interview si Coach. Kaya lang talaga sobrang hectic ng schedule at yun na nga, palapit na rin kasi yung araw ng pag-alis nila kaya't hindi na natin siya nakapanayam that time. Pero napaganda pa kasi ngayon, tapos na yung tournament at meron pa silang silver medal na naiambag sa medal tally ng Pilipinas. Okay? So, speaking of medal tally, reviewin lang natin yung medal standings right now. Wala tayong medalya pang nasusungkit no, ngayong araw na ito. Mukhang tahimik tayo ngayong araw na to. No, after yesterday's haul, so, ito po yung medal count ng Pilipinas. Nasa 17th overall tayo sa medal tally. The Philippines so far has 3 golds, 3 silvers, and 12 bronze medals. So, 3 golds, 3 silvers, and 3 bronze medals. And yung ating mga atleta, yung mga may medalya na, may mga incentive na to. Kasi kanina nagkaroon ng update sa sa mga incentives no na makakamit ng ating mga atleta by winning their medals dito sa Asian Games. So, merong pre-provide dito yung Philippine Sports Commission na incentives for Philippine medalists as of September 30. Mamaya silipin natin 'yan. Ngayon, Ihatid muna natin syempre yung kanina nga po, no, panayam kay PSC or Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. Kahapon tumutok siya sa athletics competition and marami ring nabanggit si Chairman Pato. So narito po yung kanyang assessment din sa naging performance ng ating Philippine track and field athletes.
8: Chairman, congrats po on another gold by EJOB. Ano po? Unang-una po, ano pong masasabi nyo? 3 gold na po ang bansa.
9: Siyempre, gusto nga natin lampasan yung 4 na napanalo natin sa Jakarta 2018, 4 na napanalo natin sa China 2022. 3 na po, marami pang lumalaban. Pagdasal po natin para malagpasan natin yung 4. Yun po talagang goal natin simula nung umalis tayo sa Maynila, sa Pilipinas. Sana po mangyari yan in the next few days. So, supportahan po natin ng Team Philippines.
8: Chairman, kilala po kayo sa pagtutok sa grassroots po. Mas tututukan pa po ba natin, mas intense po ang grassroots po ng fall vault, lalo na po si EJ po makukonsider na as hari ng Asia in terms of fall vault po.
9: Definitely po. Alam niyo po ang PATAFA, yung Philippine Athletics, kay President Terry Capistrano at Sec. Jen Jasper. Isa po yan sa mga napakahusay na National Sports Association. Ako po, tinitingnan ko lang naman ano ang vision ng NSA, ano ang plano, may resources ba sila? Nakitang-kita ko po ang PATAFA merong-meron, tsaka yung passion ho ng presidente nila, si Terry Capistrano. Talaga pong humahanga po ako. Kaya na ang resulta nila. Isang ginto, 2 bronze, si Victoria Bosong, konti na lang po yan. Nanibago lang po siguro, just a few seconds, 1 second lang, less than a second ang pagkatalo. So, ganyan po talaga sports. Pero ako, do we see a potential in athletics in the Philippines? Yes, and EJ, what can I say? An Olympian, once an Olympian, always an Olympian. A new Asian record. Congratulations, EJ. Grabe ang focus ng batang yan. Talaga nakita mo, focus at puso.
8: Chairman, kung di po ko nagkakamali nung nasa Cebu po tayo, na-predict nyo na po na magme-medal po talaga si Bosong. At ang usapan niya po, kayang-kaya po mag-gold.
9: Oo, minonitor natin yan. Alam mo, pag tinignan mo yung record, personal best ni Victoria Bosong, 1.58. Ngayon, natapos lang sila ng 20.04. Normal po yun kasi malakas ang ulan dito sa Nagoya at madula siguro yung track. No? I'm not a runner pero normal po yun. Basa yung track eh. Pero alam mo po yung bronze ni Victoria na first time niyang lumahok para sa Asian Games. Ay kahanga-hanga na po yan kasi konti na lang po eh. Ginto na yun eh. So, am I happy? Yes, I'm happy. Am I satisfied? Yes, I'm satisfied. I wish her well. She's very young. And marami pang Asian Games yan. Pupunta pa sa Olympics yan si Victoria. So, congratulations Victoria. And let me take this opportunity for thanking you. Alam niyo po mga kababayan, si Victoria, matagal na pong iniimbita yan sa US National Team. Ang pinili po niya, Pilipinas. Ilang beses po siyang bumalik dito sa Pilipinas para kumuha ng Philippine passport. Kaya po hangang-hanga kami sa pamilya ni Victoria, hangang-hanga kami kay Victoria. Congratulations for that bronze medal.
8: Chairman, with Carlo Paalam, Alex Iyala po at marami pa po tayong favorites to win gold medal and even Mobile Legends po, kumpiyansa po ba kayo 100% na lalampasan po natin yung 4 gold ng Hangzhou po at ng Indonesia Asian Games po?
9: Yung kumpiyansa po kasi ang foundation niyan yung preparasyon. Yung kumpiyansa po, yan po yung talaga bang pinaghandaan ba natin? Opo, kumpiyansa po ako, kumpiyansa kami ni POC President Bumble Tolentino na talagang hihigitan natin yung 4. Ang pangarap natin, 8. Sabi nga nila, wala namang masama sa mangarap. Libre naman yan. Kung 8, I think we will be so happy as a nation. Lagpas 4, we should be thankful as a nation. So lahat po yan, suporta ni Pangulong Marcos, yung pondo pong nilaan dyan, galing sa gobyerno, talaga pong well spent po yan, ginamit sa magandang paraan, sa tamang paraan. Yan po ang talagang mensahe ni Chairman Pato para sa inyong lahat.
8: Chairman, I hate to ask this, go back.
6: Sports 918.
7: Maraming salamat. Ayan po ay naging panayam kay PSC Chairperson Patrick Gregorio. So, very upbeat si Chairman kasi 3 ginto na tayo at marami pang mga atleta natin ang lalaban para sa bayan, lalaban para sa inaasam-asam na gintong medalya. And nabanggit nga kanina si Carlo Paalam. Ay, wala pang magpapaalam ha. Hanggat walang ginto. At iyan naman ang ginawa ni Carlo dahil kanina sa kanyang semifinal match kontra Mahmud Sabirkan ng Kazakhstan ay nakamit po ni Paalam ang panalo. Split decision na tagumpay para kay Carlo. 3-2 yung naging score. So, bali ang pumanig na judges kay Carlo Paalam, si Judge Juan, si Giovanna Ugrenovich. Okay, 29-27 yung score ni Judge Juan. Si Judge Judge 5, no, 29-27 yung kanya ring naging score. Si Manuel Villarino. Ayun. And then yung judge number 2 and 3 pumanig sa Kazakh fighter, no, 29-27 30-26. Ang clincher itong si judge 4, no, 28+28 ang nakalagay dito sa score natin. So si judge judge 4, si Manuel Villarino pala, okay. Yung judge 5 pala, si Blaso Yabucanin. So, yun yung mga judges na kumbaga favored Carlo Paalam para nga po makausad siya sa gold medal match nitong men's 55 kilogram division. So, men's 55 kilogram division. So, 3-2 ang naging score, no, in favor of our last man standing sa boxing competitions na si Carlo Paalam. Okay? And ito po ang Pride ng Cagayan de Oro, opened with a dominant round 1 but nakabawi itong si Sabirkan sa second round. So sa third round talagang binigay na ng lahat ng dalawang mga boxers yung kanilang lahat, kanilang best, no, and ang mga judges na lang ang kumbaga namili kung sino ang karapat-dapat na makaabante sa gold medal match. So nananatili po ang syansa ng Pilipinas na makasungkit ng ginto dito nga sa boxing event ng Asian Games. And napakatagal na kasi ng huling nakatikim ng gintong medalya sa Asian Games boxing ang ating bansa. Noong pang 2010 Guangzhou Asian Games. Sa China din yon. Courtesy of Ray Saludar. So 16-year gold medal drought ang tatangkain nga pong putulin nitong si Carlo Paalam sa kanyang magiging laban sa men's 55 kilogram finals. So, nakatakda po yung laban nitong si Paalam. Okay, yung susunod niyang match is I think sa isa pang araw. Okay, baka sa ano pa, sa Friday pa. No, sa Friday or sa Saturday. Ayan. So anyway, nakaantabay tayo para nga po sa magiging gold medal match nitong si Carlo Paalam. Ano kaya ang bansa ang kanya makakalaban sa next match niya? Ayan na, check lang natin. Okay. So, well, basta hoping tayo na maibsa na nga po, no, yung uhaw ng Pilipinas sa inaasam na ginto dito sa Asian Games. Okay, hindi ko mahanap. Ano ba yan? yung susunod na ano na matches. Ito, teka lang, click ko lang yung name. Baka lumitaw. Okay. October 2. Ayun, sa October 2. So, araw po ng Biyernes, sa Biyernes, ang gold medal match between Carlo Paalam and Rui Yamaguchi ng Japan. Naku, host country ang kalaban ni Carlo sa Nishio Gymnasium. So, yan po yung susunod na match, ito, fight for the gold na to, no? Between Japan and the Philippines.
6: Sports 918.
7: 14 minutes ago before 8 p.m. So kanina nga po na tunghayan natin yung assessment ni PSC Chairman Pato Gregorio sa effort ng ating mga atleta sa track and field, of course. Nabanggit nga rin niya na marami pang chance ang Pilipinas na makasungkit ng gintong medalya dito sa Asian Games. Dahil tomorrow pa lang po magsisimula yung iba pang mga events like yung contact sports, nabanggit nga ni Miss Judith Karingal kanina, yung judo, jiu-jitsu, dalawang ginto binigay niya nung 3 years ago sa Hangzhou. So isa yan sa mga talagang aabangan natin. And then taekwondo, wrestling. So magsisimula pa lamang po yung mga laban sa unang araw ng Oktubre. Bukas na yan. And syempre pa ang ating beach volleyballs. Naku, itong ating mga pambato sa beach volleyball, sina Kylem Prohelia and Sofia Pagara, pumasok na po sila sa semifinals ng beach volleyball competitions nitong Asian Games. No, kanina pong umaga, sumalang sila sa laban at tinalo nila yung pambato pa ng host country, Japan. So mamaya pag-usapan natin yung kanilang naging panalo. And unfortunately, kumbaga bow out of contention na yung isa pa nating tandem, sina Bernadette Pons and CC Rondina. So yung detalye po nung balitang yan at iba pa mga Asian Games updates natin, no, sa pagbabalik ng Sports 918.
6: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
10: mula September 19 hanggang October 4
6: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
10: The 20th Asian Games.
6: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
10: The 20th Asian Games.
6: Dito sa Sports Radio 918.
11: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
12: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
11: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
13: DOE is now trying to formulate what are the options kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
11: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Nagbabalikan Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. At ito nga po patungkol sa beach volleyball. Ang tambalang Kylen Progelia at Sofia Pagara ay unti-unti pong lumalapit sa inaasam-asam nilang paglikha ng kasaysayan dahil umabante na sa semifinals na Women's Beach Volleyball Competitions ng 20th Asian Games ang dalawa matapos po natalunin ang host Japan's 40th ranked sisters na sina Ren and Non Matsumoto sa napakahigpit na quarterfinal action kaninang umaga. 24-22, 22-20 yung naging resulta ng kanilang laban. So, na-sweep nila, no? Two sets to none yan. And it is also the first time a Philippine team reached a Final Four in women's beach volleyball in the Asian Games. So, undefeated in 5 games ang duo nitong sina Progelia at Pagara. So, sila po ay sasalang sa aksyon ng semifinals sa araw ng bukas, alas 8 ng umaga Philippine time. Makakaharap nila yung Thailand team na I think ito yung tumalo sa isa pa nating duo na sina Bernadette Pons and CC Rondina. So, itong si Rondina and Pons ay lumasap po ng 17-21, 21-12, and 13-15 na pagkatalo. Kina Taravadi, Naraporn Rapat, and Warapira Chayakorn, Kongpot Saruwat Tawadi. Oh, dalawang tao lang yun, ha? Pero sobrang haba ng pangalan ng mga Thai. So, bukas po yung laban ng Pilipinas at ng Thailand. Hopefully, makaabante sa gold medal match itong sina Kylen Progelia and Sofia Pagara. So, yan po yung mga updates natin sa kampanya ng Team Philippines. Kasalukuyan pang nakasala ngayon yung tambalan ni na Alex Ayala and Shaira Rivera. So, nakuha ng Chinese rivals nila yung first set, 7-5. And tinatangka nila Alex na makarecover dito sa second set. Pero leading pa rin pala itong China, 2-1. So, yan po yung development span right now dito sa Asian Games participation ng Team Philippines. And ang softball women's team natin, Philippine Blue Girls, they won against Singapore kanina lamang, 10-0. Dominating performance for our RP Blue Girls. So, with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. So, please stand by sa ating news, courtesy of Aaron Bayato. So, see you next month. Okay. See you next month. Maraming salamat po. Ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Sports 918.
4: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
10: mula September 19 hanggang October 4
4: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
10: The 20th Asian Games.
4: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta.
6: Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
10: The 20th Asian Games.
6: Dito sa Sports Radio 918.
14: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
6: Headlines. Ngayon, Sports Radio.
15: Philippine Standard Time, 7:57. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hour News for this period. Ako po si Aaron Bayato. The Commission on Audit flagged over 700 million pesos worth of fuel subsidies that were not distributed to beneficiaries in its 2025 annual audit report. This is for the Department of Transportation, but 70% or 1.9 billion pesos were already distributed. In the 709.88 million undisbursed amount, 179.96 million pesos was processed but not credited to the bank accounts of beneficiaries, the majority of whom are tricycle drivers, accounting for 120 million pesos. COA also flagged 1.589 million pesos in fuel subsidies that were disbursed but rejected due to bank transaction issues such as incorrect account numbers or mismatched beneficiary names in bank records. In Nueva Vizcaya, the Department of Agriculture has broken ground on a 310.9 million peso farm to market road in Cayapa, Nueva Vizcaya, with the 10.86 kilometer project costing about 28.6 million pesos per kilometer. The Pangawan Banao Farm to Market Road, or FMR, launched on September 24, is funded through the World Bank-backed DA Philippine Rural Development Project, or DAPRDP Scale-Up Program. The project is jointly financed by a 248.7 million peso World Bank loan, 31.1 million pesos from the national government, and 31.1 million pesos in local government equity. The DAPDRP website says it awarded the contract to Omingan Construction and Development Corporation. In news abroad, the United States forces are set to pull out from their last bases in Iraq, where 4,500 Americans died during more than two decades of war. Iraqi security experts say the withdrawal agreed in 2024 under former U.S. President Joe Biden and carried out by the current Donald Trump's administration could give Tehran and its powerful allies free rein, including Islamic State. While the eventual departure of U.S. forces is broadly popular among Iraqis, those who worry about the strength of the Iran-backed groups fear the withdrawal is premature. American forces invaded Iraq in 2003 to topple Sunni Muslim dictator Saddam Hussein and went on to occupy the country. And in the world of sports, a recap of the first day of the Major League Baseball 2026 postseason wildcard. The Atlanta Braves defeated the Philadelphia Phillies 5-3 to lead the series 1-0. The Chicago White Sox outclassed the Houston Astros 6-3. Chicago leads the series 1-0. In the other division series or competitions or wildcard competitions, the New York Yankees blanked the Boston Red Sox 9-0. New York leads that series 1-0. And similar with the San Diego Padres outclassing or trouncing the Chicago Cubs 8-0, San Diego leads that series 1-0. Philippine Standard Time, 59 minutes after 7 p.m. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Sports Radio 918. Ako po si Aaron Bayato for DZSR Sports Radio 918.
14: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of Sports Radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is Radio Station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Nang mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo, sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Tama naman, ang kaning kinakain natin ay produkto ng sipag at syaga ng ating mga magsasaka. Tama rin po, sa pamamagitan ng Department of Agriculture, napapataas po natin ang kita at ani ng ating mga magsasaka para po magkaroon po tayo ng sapat na bigas na masustansya at ligtas para sa ating lahat. Pero ang tanong, ano bang role mo sa Be Responsible campaign? Tagakain ka lang ba? Tagaaksaya? O tagapuna lang ng mga mali o kulang na nakikita mo? Bago ko po sabihin yon, magsasabi po muna ako ng mga balita na talagang may kwenta. Alam niyo po, nasabi na po, dalawang kutsara po ang naaksaya po natin bawat araw. At pag pinagsama-sama po natin yan sa loob ng isang taon, aabot po yan ng 11 milyong kabang bigas. Na kapag nilagyan natin ng presyo, aabot po ito ng 24 billion pesos na pwede pa sanang mapakain ang 5 milyong Pilipino. Sayang, di po ba? Ang isa nga pong programa ng PhilRice ay ang Be Responsible campaign, kung saan ina-advocate po natin ang responsableng pagkonsuma ng kanin para po sa inyong kalusugan, para po sa ating mga magsasaka, of course, and para din po sa ating bayan. So paano po kayo makakatulong? Ito na po yung role nyo. Sa ating mga policy makers, bakit po hindi po kayo magbasa po ng ating mga resolutions, ordinances para po towards responsible consumption? Para naman sa mga kasama nating media dito, bakit po hindi po natin i-amplify po ang balita kung paano maging responsible consumers? And sa ating mga kasamang influencers, kagaya po nila Sir Kale, Kali, and of course, si Midwife Karen, na sana po ay i-amplify po natin, mag-create po tayo ng mga videos para po makapag-influence pa po tayo ng malami towards responsible consumption. And of course, tayong lahat na kumakain po ng kanin, sana po maging responsable po tayo, huwag po tayo mag-aksaya, and we always choose healthier rice. So hindi ko na po iisa-isahin yan, let's all be responsible, not just only today, but let's be responsible every day. Yun lamang po. Thank you.
5: Yung El Nino. During our time, check RC, we had an interagency task force on El Nino. Do we have that now? What are the interventions to be undertaken by this task force? Because you have to factor that in terms of the impact on the incomes, economy, food, agri-sector.
6: The task force was reconstituted via an executive order by the president. For the past months, like the past 4 months, there have been meetings conducted by the technical working group of the task force.
5: Maybe from the point of view of the DepDev, you can submit to us your recommendations as to interventions of the task force so that we can address incomes of the farmers will drop, their output will drop, supply harvests will drop, as if it's not bad, you know. So it can get worse before it gets, sabi nga nila, worse. So hopefully we can have timely interventions.
7: Sa Pasasalamat namin dahil sa karangalang maging bahagi si Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. na mamahagi ng mga intervention ng ating pong Department of Agriculture sa pamamagitan ng pamamahagi ng seeds, ng binhi, ng fertilizer, at ng iba pang mga intervention sila katulad ng feed mill po na ngayon po ay na-turn over na sa amin, ang four-wheel drive tractor, ang silage harvester.
8: Nandito po ako sa utos na ating Pangulo at para makita ko mismo ang inyong kalagayan at ang inyong pangangailangan. At dito kami itong maghatid ng suporta para makatulong sa pagtataas ng produksyon at kita ng ating mga magsasaka at mga isda.
9: Ang natupad na po yung intervention po ng pamahalaan, yung hybrid seeds, mga fertilizer, at ito po yung pinakamalaking matatanggap namin, itong four-wheel drive tractor at saka combine harvester.
10: Ang malaki pong tulong sa akin bilang isang magsasaka kasi mas lalaki po yung kita kasi konti lang yung magagastos ko.
7: Sa pamamagitan ng intervention na ito, maiangat ang kita ng mga membro naming magsasaka at nang sa ganun ay ang kanilang kabuhayan ay umangat din.
11: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: 5 minuto kapitbahay, makalipas ang 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw ay galawin niyo na kalendaryo ninyo ho. Pagkat unang araw na po ang buwan ng Oktubre. 10 buwan na po sa taong 2026. 2 buwan ay kakapraso na lang ho yan, ano ho? Tapos nag-uunahan na yan. Tapos na naman ang taon. Gandang umaga, Pilipinas. Gandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka sa matatakapang ho nating manging isda. Tapos kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Kamaking bahagi ng Kabuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapainggan. Isa lang po ng himpilan ng Radyo Pilipinas, ano, kasama po natin ng Radyo Television. Andiyan po ang 104.3 na Capital FM. Print po natin ng DWCIC, may parte po ng Pintig Ilocos Norte. Morning sa mga nakatutok dyan sa Pintig Ilocos Norte. Mayora, good morning, Mayora. Yan, andiyan po naman sa may parte po ng DWCJ, may parte po naman ng Cagayan. Ayan. Dang morning kay Governor General. Naglibay, kamusta ka na, sir? Naganda na pagbati natin sa magandang maga, kamusta ka na? Kung time nung hirap ko dito kay General Tom Lanchon, kamusta na rin at panggaling ka kung sakasakali man, ano, panggaling ka at palakas ka. Lupa't higit pa. Paring LTAP, si paring Marquez, ayun. Magaling ka ha.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: Galaw-galaw para hindi pumanaw, pakiusap po lamang sa mga nasa labas na sa biyahe, lalo na yung mga biyahero, biyahera natin. Pagka hindi kaya yung dire-diretso yung paglalakbay sa lansangan, mas maganda, gilid-gilid muna ho tayo. Gilid-gilid lang, okay na ho yun. Hour nap ang kinakailangan ho natin. 10 minutes, 30 minutes, sige lang. Saka natin balikan ho yung manibela para siguradong ligtas biyahe po tayo. Kakabalik tayo sa pagdating ng hapon-hapunan. Ihan, mahal natin po naman sa buhay. Imamang Chuper, baka pupukas po nga sa Antokanto, pakikalabit lang ho. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. Araw po ng Huwebes ngayon, ay galaw-galaw kila brother, kila sister ho. Sa mga may obligasyon dyan, galaw-galaw para hindi pumanaw.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: Ayun natin, nagkakilagay ho ng ating panahon ngayong araw nito ng Huwebes. Metro Manila at Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa po ng mga biglang pag-ulan o thunderstorms. Lalo na ho yan sa dakong hapon at paggabi naman. Ang temperatura sa Metro Manila, puto yan sa 24 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius po naman. Ang po naman sa inyong parte ho ng Visayas at Mindanao ay may mga pagulan at pagkakidlat, pagkulog pa rin ho na maranasan sa ilang bahagi. Bunsod po ng mga dumadaang weather system at mga localized thunderstorms. Kung tayong bagyo sa labas ho ng ating bar, at siyang po ay patuloy pong binabantayan ho ng pag-asa itong isang tropical storm na may international name na Choy Won, nasa labas pa ng PAR at walang direktang epekto sa kalupaan po sa ngayon. Ang kalupaan dyan po sa may parte ng Nepal talagang nagingit-ngit. Ano ho? May flash flood na naman sila, may mga pagguho na naman, naghong mga nangamatay. Nagnakaw eksena yung Nepal. Dati naman eh walang ganyan mga balitang dilubyo at mga balitang negatibo at hindi maganda sa Nepal. And ho, ngayon sila ho yung sentro ng atraksyon. Pagkat ay katatapos pa lamang ho nung napakamalaking daloy yung ho ng tubig, nagpabaon at ibinaon din ho yung mga turista doon. Walang kamalay-malay na meron sasapit sa kanilang mga buhay sa araw na yun. Ano? Dami pa nung nawawala. Mandala doon sa mga nag-aantabay, ano ho ang magiging lagay ng ating panahon sa may party ho ng Baguio sa mga nagtatanong? Ingat pa rin ha, mamaya ng konti, abangan nun natin yung mga balita niya may kinalaman. Sa mga papanik ng CAR, Cordillera Administrative Region, atok pa rin ang pinakamalamig ho riyan. At pagka siyempre, pagka marami yung fog, magkakaroon ho ng zero visibility. Dagdag ingat po sa mga motorista, sa mga babiyahe po riyan. Yan ang atok ng Baguio sa Benguet ho mismo. Ang pakiusap po natin pare-pareho. Ingat-ingat po lamang ho. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Dok, tayo sa ating mga headliners. Ngayong araw nito ng Huwebes, Oktubre ang primero. Department of Agriculture, nagtagda po ng deadline para sa pagkaparehistro ng mga bodegang nag-i-imbak po naman ng agri-products.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
12: 29 Farm to Market Roads itatayo sa Mimaropa.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
12: Gapan ho naman ang BIFAR at TESDA. Aglulunsad po ng skills training para sa ating mga mangingisda.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Isang minuto makalipas ang alas 5 ng madaling araw, tambay po lamang sa mga report galing sa labas ng impilan, galing sa mga lalawigan. Inagtakda ang Department of Agriculture ng deadline hanggang sa pagtatapos ng taong kasalukuyan para sa mandatory registration sa lahat po ng bodega. At po ng bodega yan ho. At pasilidad na nag-iimbak ho ng magbutuktong pag-agrikultura at pangisdaan. Amat naman. Ayon ho sa DA, kailangan makompleto ang pagkaparehistro at mga kinakailangang requirements hanggang sa Desyembre 31 ng kasalukuyang taon. Isinasagawa ang registration sa pamamagitan po ng Registry System for Agri-Storage na isang centralized platform para sa inventaryo at lokasyon ng mga nakaimbak na produkto. Ayunin po ng sistema na matulungan ang pamahalaan na makuha ang tamang datos sa volume ng mga imported, particular na po ang mga bigas. Sarap nito. Mababantayan talaga sila. Ano? Pero dapat may masampulan, ha? Ay nakapaloob ang kautosarang ito sa RA number 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na naglalayo pong masugpo ang smuggling, holding at iba pang illegal na aktibidad sa merkado. Tina din po ng DIN na hiwalay ang legislation sa inspection at nakatakda na rin ang nationwide schedule sa 2027 para po naman sa monitoring ng mga pasilidad. Maganda ng registration dun sa mga abalahura at sinasalbahing kabundukan natin. Rehistro at magsumbong kayo kung sino-sino yung mga yan. Ano-ano yung mga lugar na yan. Ano mga bundok yan. Pagkat yung mga bundok na yan, may mga nasa ilalim ho niyan bayan-bayan. Mga lalawigan, mga layon, mga probinsya, mga baryo. Pag sila po'y sinalbahe, magiging maganda sa kalikasan. Ano ko, may panahon po ng bagyo at mga pag-ulan, lalo na pagka storm surge.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
12: Presyo po ng bigas, baboy at galonggong ay bumaba daw po. Kalawang linggo ng Setyembre. Pero ngayon, konti na lamang yung Nobyembre, Desyembre na ano ho. At ng pagkaganyang mga panahon eh, nagtataas yun ang mga presyo ng bilihin eh. Ngayon pa lamang, unahan nyo na. Ano ho, bumili na kayo ng mga panregalo ninyo. Aminado ng detalye ng balita po. Nandiyan po sa mga simbaryan basta sa
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Bahagyang bumaba ang presyo ng ilang agri commodities batay sa monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa ikalawang linggo ng Setyembre ay kabilang sa bumabang average retail price ng well-milled rice sa bansa. Nasa 56.07 ang kada kilo ng presyo ng well-milled rice mula September 15 to 17 na mas mababa kumpara sa 56.48 sa unang phase ng Setyembre. Bumaba rin ang presyo ng baboy sa 295 pesos and 58 cents kada kilo mula sa 297 pesos at ang galunggong ay bumaba rin sa 242 pesos and 77 cents kada kilo mula sa 248 pesos noong unang bahagi ng Setyembre. Sa kabilang banda, tumaas naman ang presyo ng repolyo sa 143 pesos and 85 cents kada kilo mula sa 125 pesos and 29 cents habang ang bagyang umakit din ang presyo ng pulang sibuyas sa 144 pesos and 86 cents mula sa 142 pesos and 66 cents kada kilo. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: Maraming salamat, Marian Bastasa, sa report na yan. Samantala po naman, sa bang report, humigit kumulang naman sa 13.8 milyong pisong halaga ng mga hinihinalang post-retail na produkto. Sabat ko naman ang PNP sa mga operasyon dyan po naman sa Sambuanga at Bulacan. Aminado na ang detalye ng balita na dyan po naman si Chemar Degala.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Hindi tatanda ng Philippine National Police ang mga tao o grupong pinit na nagpuposit ng mga illegal na produkto papasok ng bansa. Ito ay makaraang masabatang humikit kumulan sa 13.8 milyong pisong halaga ng mga hinihinalang smuggled goods sa magkakaiwalay na operasyon sa Sambuanga City at Bulacan noong Setyembre 29. Unang nasa kote na pinagsali ng Bagyo dito pagkasya ang 72 muscle cases na mga puslit na sigarilyo sa dalampasiga malapit sa isang resort sa barangay Patalon sa Sambuanga City na tinatayang nasa 10.78 milyong pisong halaga. Inaalam na kung sino may-ari na naturang kontrabando subalit sinasailalim na ito sa pagsusuri ng Bureau of Customs sa Port of Sambuanga para sa kukulang disposisyon. Samantala, isa bang operasyon ang ikinasa ng Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit, National Capital Region, katuwang Armed Forces of the Philippines at Fertilizer and Pesticide Authority sa Barangay Tarkan, Baliwag, Bulacan kahapon, Setyembre 30. Doon na sabat ang iba't ibang pustit na agricultural products gaya ng booster products, pesticide, fertilizer, plant supplement at rat bait na nakakalaga ng 3.1 milyong piso. Dalawa ang naaresto sa operasyon at ngayon naharap na sa kaukulang kaso. Patuloy naman ang inihiling ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr. ang kooperasyon ng publiko at agad na iulat sa pulisya kung may makikita mga kahinahinan ng bagay gaya ng mga pustit na produkto upang agad na maaksyonan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
12: Maraming salamat, J. Mark Tagala. Samantala, nagbigay ho paniniyak ang tanggapan ho ng Department of Agriculture. Ay good morning sa mga nakatutok sa mga sukiyaki natin dyan sa Department of Agriculture. Ano na kay Secretary Francisco Kiko Chulaurancer. Baka sipag naman ng mga mangireno. Natiyak at sapat, secure ang supply ng pagkain at bigas sa bansa. May paniniyakan ho. Butay na harap pa si matinding bantaho ng tagtuyod. Inang iba, Godzilla, ano ba? May Godzilla termino pa sila eh, no? Sobrang tagtuyod na yan. Iba, sinasabi ang aasahan po na bababa sa 700,000 metriko tonelada ang lokal na ani ho ng palay ay dahil pa rin po na sa epekto ho ng El Nino. Paman, anda po ng ating pamahalaan na punan ito sa pamamagitan ng iba pang pamamaraan tulad po ng impos at tamang distribusyon pang hindi magkulang po naman sa merkado. Kasi po sa pinakahuling ulat, ako ho, ito na yung pinsala sa agrikultura natin ho. Abot na po sa 6.87 bilyong piso ang kabuang pinsala ng El Nino sa 14 na rehiyon sa bansa. Kasama yung Super El Nino yan ha. Nag-iwan po ng matinding epekto sa mahigit po namang 223,000 magsasaka. Sinasabing aasahang lalala pang sitwasyon tungong buwan ho ng Disyembre at tatagal pa hanggang sa unang bahagi ng 2027. Diyos ko po eh.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Report tayo. Tayo sa Iloilo. Ano ho? Morning kay Congressman Rolex Rubrico. Kaya Iloilo yun, naalala ko talaga eh. Dekalidad ng mga produkto ng 96 na MSMEs sa Iloilo ng pokpo sa binuksang artesania sa Iloilo. Ayan, sige, alamin natin. Detalye, nandiyan po kay JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Tampok sa binuksang artisanias ni Iloilo ang mga dekalidad na produkto ng 76 na micro, small and medium enterprises o MSME mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Iloilo. Ang artisanias ni Iloilo ay isang taunang trade and exhibit ng Department of Trade and Industry o DTI Iloilo na nagdalayong maiugnay at maihanda ang maliliit na negosyo sa mas malaking merkado. Ayon kay DTI Iloilo OIC Provincial Director Mayria Doretta Chavez, ang edisyon ngayong taon ay may temang Kultura Kaghandom, Rooted in Culture, Made for the Future na nagpapakita ng patuloy na pagsusumikap ng kanilang ahensya na mapanatili ang kultura at kalaman ng Mailongo habang tinutulungan ang maliliit na negosyo na makasabay sa kompetisyon sa kasalukuyang panahon. Kabilang sa mga bidang produkto ngayong taon, ang malikhang Ilonggo sa ilalim ng 6 na priority industry cluster ng lalawigan na kinabibilangan ng kape, kakao, niyog, kawayan, processed food at wearables and homestyle. Target ng DTI Iloilo na makalikom ng 4.5 million pesos na kabuuang kita sa loob ng 7 araw na aktibidad na mananatiling bukas hanggang Oktubre 4. Upang makamit ito, hinihikayat ni Chavez ang lahat ng residente at bisita ng Iloilo na magtungo sa Robinson's Iloilo upang bumili at tumikim ng mga produktong proudly made ng mga Ilonggo. Samantala, kasabay ng trade exhibit, naghanda rin ang DTI Iloilo ng iba't ibang side events kagaya ng mga forum, quiz bee, art at cooking demonstration. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Maraming salamat, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo. Oras na natin kapitbahay. 20 minutos na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Galawin natin ang balita sa Zamboanga. 2026 Industry Summit isinagawa sa lungsod po ng Zamboanga. Amin natin ang detalye, Shirley Spino, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagsama-sama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng industriya, lokal at pambansang ahensya ng pamahalaan, kabilang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs para sa 2026 Zamboanga City Industry Summit na isinagawa sa lungsod ng Zamboanga. Inorganisa ng Department of Trade and Industry o DTI City Office at DTI 9, katuwang ang Office of the City Agriculturist ang summit na may temang Strengthening Value Chains and Market Competitiveness. Layunin itong magsilbing plataforma para sa pagsusulong ng inobasyon, pagtatatag ng napapanatiling pag-unlad ng ekonomiya, at pag-ugnay sa mga lokal na magsasaka at mangingisda sa mas maraming oportunidad para sa pag-unlad at kabuhayan. Tampok din sa aktibidad ang exhibit kung saan ipinakita ang iba't ibang lokal na produkto kabilang na ang produktong gawa sa niyog mula sa Philippine Coconut Authority o PCA, mga produktong abaka mula sa Philippine Fiber Industry Development Authority at mga aquaculture products mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
12: Samantala, dalawang iminungkahing potable water system project po naman sa dalawang bayan ng Zamboanga del Norte na aprobahan na po ng Regional Project Advisory Board 9. Detalye riyan, sila si Kumul, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Inaprobahan na ng Regional Project Advisory Board 9 o RPAP 9 ang dalawang iminungkahing Potable Water System o PWS Level 2 mula sa mga bayan ng Cerro Esmeña at La Libertad, Zamboanga del Norte upang punduhan sa ilalim ng DAPRDP Scale Up. Layan ng dalawang proyekto na mabigyan ng mas ligtas, malinis, maasahan at matagal ang supply ng tubig ang mahigit sa 2,500 kabahayan sa 12 barangay sa dalawang bayan. Unang inaprobahan ng RPAP 9 ang construction of Sinay Biayon Poblacion, Alto Poblacion, Bajo Liwanag, San Juan Dampalan Level 2 Potable Water System na isinumite ng MLGU Cerro Esmeña na nagkakalaga ng halos 110 million pesos. Ang naturang proyekto ay minungkahi sa ARPAB 9 ni Osmeña Mayor Glenn Yu upang matulungan ng DAPRDP scale up ang kanyang bayan. Samantalang inaprubahan din ng ARPAB 9 ang construction of La Libertad Level 2 potable water system na isinumite ng MLGU ng La Libertad, Zamboanga del Norte na nakakalaga ng halos sa 110 milyong piso. Para kay Mayor Ricky Cuenca, ang proyekto ay isang sagot sa matagal ng problema ng kanilang mamamayan sa pagkuha ng mainom na tubig. Upang masiguro ang mapagkukunan ng tubig para sa proyekto, binili ng MLGU La Libertad ang lupaing kinalalagyan ng malakas at ligtas na water source sa Karatig Bayan ng Mutya. Sa Kabuan, ang dalawang PWS proposal ay nagkakalaga ng higit sa 219.9 million pesos, isang malaking pamumuhunan na may layuning maghatid ng mas maasahan at pangmatagalang serbisyo sa tubig para sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
12: Eh, samantala, opisyal na ho, magsisimula ngayong araw, ho, unang araw na Oktubre at Primero, October 1. Ang pag-ukupa at paggamit po ng National Food Authority sa inupahang bodega naman mula sa SL Agritech Corporation sa Barangay Masalaca, Victoria, Tarlac. Ang pasilidad, may sukat po yung 1,782 square meters at kayong at kesya ang humigit kumulang sa 100,000 bagpo ng palay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulogral Jr., good morning sa inyo. Ang dagdag bodega ay para po naman masiguro na mas makakabili pang NFA ng palay ng mga lokal na magsasaka sa makatwirang presyo ngayong wet harvest season. Eron lang 364 na bodega ang NFA sa buong bansa.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
12: Abot naman sa 27 na Farm to Market Road o MFR projects ang nakakasan ng itayo sa Mimaropa Region para mapalakas ang produksyon sa rehiyon. Kasunod po yan ng paglagda sa kasunduan ng DA Mimaropa DPWH ayon sa implementasyon ng FMR projects na nagkakalaga naman ng kabuang 430 million pesos. Tusin ang trabaho ha. Ang mga proyekto ay pupuntahan sa ilalim po ng 2026 General Appropriations Act ng Department of Agriculture. Ayon sa DA, nasa makakatulong ang 29 FMR projects na yan ang mabawasan ang logistics constraint at mapalakas ang ugnayan sa mga magsaka sa pamilihan sa buong Mimaropa. Mantala, dako tayo ng Tugigiraw, EA Cagayan Valley, hinimok po naman ang magsakad na magtanim ngayong Oktubre upang makalampas sa mas matinding epekto ho ng El Nino. Amin natin ang detalye si April Jane sa lukong radyo ng Radyo Pilipinas, Tugigiraw.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Ipinanawagan ngayon ng Department of Agriculture o DA Regional Field Office 2 sa mga magsasaka sa Lambak, Cagayan ang maagang pagtatanim upang maibsan ang matinding epekto ng El Nino sa kanilang mga pananim. Ayon kay Regional Executive Director Rosemary Aquino, dapat ngayong darating na Oktubre pa lamang nakapagtanim na upang kahit papaano makalampas sa critical growth stage o sa unang 60 araw ang pananim bago ang matinding sitwasyon. Sa katunayan, sa kasalukuyan, ayon sa Director, abala na sila sa pagdadala ng binhi lalo na sa palay sa mga bayan at syudad upang maipamahagi na sa mga magsasaka. Partikular na mapagkakalooban nito aniyaya ang mga malapit sa irrigation sources sa service areas ng Magat Dam o sa mga may solar-powered irrigation system. Kaugnay nito ay nanawagan si Red Aquino sa mga LGU na huwag nang itenga o patagalin pa at agad nang ipamahagi ang mga natanggap nilang binhi mula sa kagawaran upang agad na rin maitanim ng mga magsasaka sa kanilang mga nasasakupan. Samantala, nakahanda namang sumaklolo ang DA sa mga may suliranin sa water sources gaya na lamang ng pagbibigay ng livelihood assistance upang makaagapay sa kanila ngayong may kakulangan sa tubig ulan. Maaari aniya silang mamahagi ng mga alagaang hayop sa mga ito. Ipinayo pa ng opisyal sa mga nasa dulo ng patubig o mga rain-fed area na pagtuunan muna ang pagtatanim ng heat-resistant crops. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Maraming salamat, April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugegaraw. Naprobahan po ng Department of Budget and Management ang dagdag na 6.2 bilyong piso para po sa FLIP program ng Department of Agriculture. Gagamitin ang pondong yan para po sa fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda. Gayun din, ang pamamahagi po ng pataba yung mga fertilizer. makina mga organic, ano mo? Problema tayo. At cash assistance upang maibsa ng mataas na presyo ng langis ngayong panahon po ng alihan at paghanda po naman sa taniman. Samantala, report tayo mula sa lawag. MMSU, CIFSD, naglunsad ng forest program kontra El Nino. Ano yan? Alamin natin kay Randy Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Bilang paghanda sa posibleng epekto ng El Nino sa Ilocos Norte, inumpisahan ng Mariano Marcos State University College of Agriculture, Food and Sustainable Development o CAFSD at Extension Directorate ang pamamahagi ng mga planting material sa mga nag-aalaga ng hayop na interesadong mag-establisha ng mga high-yielding forage plot kasama sa mga ibinigay ang mga climate-resilient forage grass variety kabilang ang dwarf napier, pakchong, setaria, Gini at Mulato. Ayon sa Extension Directorate, kasama sa mga unang benepisyaryo, sina Iluminada Guerrero Badwa ng Barangay Pacifico, Marcos Ilocos Norte at Eds Antonio ng Barangay Ababud sa Bayan ng Pidig na pawang nagtapos sa School on the Air program. Magsisilbi silang lead farmer partner para sa programa ng universidad. Layunin nito na gumawa ng mga community-based farmer-managed demonstration plot na dinisenyo upang maimpluwensyahan ang ibang ruminant keeper sa mga lokalidad sa pamamagitan ng farmer-to-farmer extension at pagbabahagi ng mga planting materials. Ang hakbang na ito ay nasa ilalim ng programa ng MMSU na pinangungunahan ni Assistant Professor Sian Vidad ng MMSU CAFSD. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: Good morning doon sa mga bayan na nadadaanan at nasasakupan ho ng bundukan ng Sierra Madre. Kung mga lalawigan ho, mga nakapaligid ho yan ho. Kami problema ang Sierra Madre. Kakaproblema yung mga bayan nasa ilalim ho niyan, mga probinsya. Higit po naman sa 224,000 Bicolano farmers, mga Oragon ini. Livestock raisers, nakasiguro na sa PCIC sa nasang epekto ho ng El Nino. Idetali po dyan si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Umabot na sa 224,236 na mga Bicolano farmers, fisher folks, livestock raisers at iba pang benepisyaryo ang nakasiguro sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol. Ayon yan sa pinakahuling datos ng PCIC Bicol bilang paghanda sa inaasahang paglala ng El Nino. Katumbas ito ng 313.29 million pesos na government premium subsidy na inilaan para sa insurance coverage ng mga magsasaka, mangingisda, livestock raisers at iba pang kwalipikadong benepisyaryo sa rehiyon. Layunin ng crop insurance program na magbigay ng proteksyong pinansyal sa mga agricultural stakeholders laban sa pagkalugi, dulot ng mga panganib at kalamidad na maaaring makaapekto sa kanilang kabuhayan at produksyon. Samantala, sinabi ng DOST Pag-asa na kasalukuyang umiiral ang strong El Nino sa tropical Pacific at inaasahang lalakas pa tungo sa very strong El Nino sa pagitan ng Setyembre at Disyembre ngayong taon. Sa pamamagitan ng insurance coverage ng PCI si Bicol, may karagdagang financial protection ng mga kwalipikadong agricultural stakeholders laban sa posibleng pagkalugi dulot ng mga panganib na maaaring makaapekto sa kanilang produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
12: Meron pong Filmec Negosyo Trade Expo, itinatampok dyan ang Filmec ang mga value added na produkto mula sa bigas at cashew. Agaya po ng Benefits Rice Coffee.

0: talaga balala.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
0: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa Pandan, Catanduanes, kay Ate Pina, kay Manoy Dolpo, Rabago, Sadsad Rabago, Rebrigado family, sa Merenciana family, ganun din. Good morning ho dyan sa mga nakatutok dyan. Binabati ko rin ng good morning ating classmate na si Derek Romel Penesa. Kamusta ka na, Direk? Kapucho. Ayun. Good morning din kay parang Rolando Sonyosa. Project 6 kay ganun din kay Johnny Santos. Parang Rolando, ha? Lang anak mo, papasok na sa bahay ni Kuya. Itong magaling na dancer ito, eh. Oh, masikat na istasyon at sikat na magaling talagang sumayon mga anak nito si parang Rolando. Yung tatay, magaling sumayo. Kaya bata pa, tinuruan na mga bata. Kaya hanggang ngayon, professional dancer ho sila. Update daw po sa People's Air Cargo and Warehousing Company Incorporated. Yan ho yung air cargo. Ano ho? Sinasabing balik na po sa normal na operasyon at official na po idiniklaran ng Bureau of Customs. Good morning kay Commissioner Ariel Nepomuceno. At malis po ng air cargo na ganap na ho, resolbado. Yung matinding cargo congestion sa Nuno Aquino International Airport. Wala nang backlog. yung naipong mahigit sa 2.3 milyong kilo ng kargamento ng mga nakalimutan.

0: Ilocos Laban. Salamat na proseso na ho. At handa na itong i-release sa sandali makompleto po ng mga consignee. Kanina lang customs and documentary requirements mo naman. Ano ho? Patuloy pa pinapatubad ng Fair Cargo ECCM ang kanilang 24/7 daily cargo express releasing araw sa mga sensitive at mabilisan po namang importations. Upang maiwasan ang muling pagsisigit ngayong bare months, bukas at operational na ang bagong Fair Cargo Satellite Corporation Facility. Abit po sa terminal to na kayang mag-handle po naman hanggang 24.24 milyong kilo ang cargo kada buwan. Parin na po magtungo sa pasilidad na may pag-ugnayan po sa inyong broker ho. Para sa normal na pagkuha ng inyong mga kargamento naman. Very good, very good. Ning kay Dr. Siegfried Yeye Manawis ng Fair Cargo. Abuhay ka sir, sana dumami palahi mo.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanian.
0: For tayo sa Tayog Pangasinan, DSAan, pinalakas ang suporta sa mga farm production at backyard gardening. Nueva Ecija, Tarlac. Detali po dyan si Miller Coke, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpamahagi ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development Program Phase 2 ng Farm Inputs, Garden Tools at iba pang agricultural interventions sa mga benepisyaryo mula ng Picua Nueva Ecija at Anao at Ramos Tarlac. Isinagawan pamamahagi sa DA Research Outreach Station for Lowland Development sa Paraiso Tarlac. Bagong distribution, nagsagawa ang DA Saad ng meeting at orientation para sa farmer cooperatives and associations tungkol sa wastong paggamit at pangangalaga sa mga pinamahaging kagamitan at inputs. Kabilang sa pinamigay, ang garden tools na gagamitin sa pagtatayo at pagpapanatili ng backyard gardens, habang hybrid corn seeds at fertilizers naman na ang inilaan para sa susunod na cropping season. Ayon kay Charlie De La Cruz, chairperson ng Rizal Corn Farmers Cooperative, malaking tulong ang mga kagamitan at inputs sa pagsasaka at backyard gardening. Pinangunahan ng aktibidad ng SAAD Central Luzon Regional Program Management Support Office. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanian. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
0: Usapang Agrikultura, araw-araw na babaingan, alas 5, tagos hanggang alas 6 ng umaga, nationwide, worldwide po yan. Nakakasama naman natin this morning at pag-usapan natin ng good agricultural practices. Yan po yung field gap. Ano, importante po yan. Ano na sa panahon po natin ito na talagang dapat tinityak po natin yung ating food security. Dahon ng mga sangkaterbang kalamidad. Rural man o man-made calamity. Patay tayo riyan. Sa linya po natin si Madam Jane Vina Gutierrez, Agriculturist 2 ng Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture. Ano po yung tinatawag na good agricultural practices? Anong dapat nating pagkaunawa? Sino-sino ang dapat makinabang? Dapat gawin at anong dapat naunawain? Ating pag-uusapan this morning, ano ho? Good morning to sa ating guest, ano ho? Kay Ma'am. Anong pangalan uli ni Ma'am? Ma'am Jane Vina Gutierrez. Ma'am Jane Vina Gutierrez. Nako, magandang maga sa iyo, Ma'am.
3: Ayan, so hello po, good morning po sa ating lahat. Good morning po, Kahero, at sa ating mga tagapakinig and sa mga nanonood din po ngayong umaga.
0: Yes, ma'am, good morning po. Ma'am, nandito ba kayo sa Quezon City? Nasa probinsya kayo, Gutierrez, at mga Gutierrez, mga ano to, mga Ilocano, mga Pangasinan.
3: Nandito lang din po ako sa Manila po, sa Taguig area po ako.
0: Diyan kayo sa Taguig, ano ho. Okay, ma'am, pag-usapan na ho natin, ano, bigyan nyo kami ng pagkaunawa, pagkatuto, at ito may practice natin ng tama, ano ho. Ito po ba yung tinatawad na good agricultural practices? Bakit good? Meron bang bad? Bakit po good? Ano po ang good agricultural practices?
3: Ayan, so ano po ba ang good agricultural practices? So ang good agricultural practices or ang GAP or kung tawagin po namin siya is PhilGAP or Philippine Good Agricultural Practices. Siya po ay certification program ano po na Bureau of Plant Industry. So kung i-define natin ano ba yung good agricultural practices, ito po yung mga wastong pamamaraan ng pagsasaka or yung tinatawag nga po natin na maayos na practice. Ano po? Yung pinakalayunin po nito is para makagawa po tayo or yung mga farmers natin makapag-produce sila ng ligtas, dekalidad at sapat na production natin ng mga agricultural crops. Ano po? Habang pinapangalagaan din natin yung kanilang kalusugan, yung kalusugan ng mga magsasaka, pinapangalagaan din natin yung kapaligiran natin at ganyan din po ang mga mamimili natin or yung mga consumers. Ano po. So, yun yung gap. Kasi ang gap po ay meron siyang tinatawag po namin na apat na module. So, ito po ay yung food safety, produce quality, environmental management, and workers' health, safety, and welfare. So, kaya yun po yung naging objectives nito. Ano po yung mataas na production, ligtas, dekalidad, and yung pangangalaga sa mga workers, sa farmers, sa consumer, and sa environment po.
0: Okay. Okay, ito'y tumutulong sa ating mga magsasaka, sa mga tamang pamamaraan, pagkatanim, tsaka pag-aani, at layon din po nito, yung maprotektahan yung kalusugan ng ating mga farmers, yung mga mamimili natin, at siyempre maalagaan din po natin yung ating kalikasan. Dating sa kalikasan, kuminsan dyan tayo nagkaroon ng problema, madami na ho. Hanggang sa ngayon po ba talagang marami pa rin ang gumagamit ho ng mga pataba na gamit po kemikal? Eh kasi nga, sabi nga sa mga pag-aaral, kaya sobrang kemikal, nakakalasin po naman sa lupa, di ba? Kamat nakakatulong sa mabilis sa pag-aani, napaparaming pag-aani. Yan ang lundo ng industrial revolution ng araw eh. Paano ho ba natin matutulungan ng kalikasan, mabawasan po yung pagkalasyon ng mga lupa? Kasi yung mga pesticide, yung mga pataba na kemikal, ang nire-release niyan, hindi lang simpleng carbon dioxide, nitrous oxide. Matindi pa ho yan na nagpapainit sa mundo, sa issue natin ng global warming. Tumatagal po yan base sa pag-aaral ng 100 taon sa atmosphere. Mas malaking pinsala ang nadudulot po nito. Yung parte niyan, paano po natin binabalance? Eh? Kasi andito po tayo sa issue ng climate change.
3: Ayan po. So, tama po kayo, ano po, yung sobra-sobrang, hindi rin po talagang maganda ang sobra-sobrang paggamit ng mga chemicals, ayan, yung mga farm inputs po, kung tawagin natin. So, I think ang part ng good agricultural practices natin is yung paggamit din natin ng mga iba pang natural or mga tinatawag natin na mga organic. Ano po? So parang ito yung mas mako-conserve natin yung ating lupa. So yung tinatawag natin na soil conservation po. Ano? So yung paggamit natin ng mga natural na or yung mga organiko na pataba instead na paggamit ng mga chemicals. So sa pamamagitan po nito, mas na ko-conserve natin yung lupa natin, no? So and then kasama na rin po dito yung tinatawag natin na mga crop rotation, ayan po, and yung pagpapahinga rin po ng lupa sa pagtatanim at sa pag-a-apply ng kahit na anong mga farm inputs. So I think yun po yung mga practice na kailangan din po ini-implement ng ating mga magsasaka, ano po. So kung aside dun sa mga chemicals, is gumamit po tayo ng mga organic.
0: Ayan. Siguro talaga napapanahon po yung usaping organic. Sabi ko nga, bakit hindi ito i-shout out at maunawaan ng mabuti? Kaya na rin siguro ng mga mahilig mag-TikTok, ano yung mga influencer, ba't may paliwanag ito ng gusto? Kasi talagang malaki po ang problema natin sa global warming, sa climate change po natin. At lahat, walang exempted dito, lahat po ng lahat ng tao sa mundo, talagang dapat po maging concern po ito. Po naman, may mga tanong, pamapasok din eh. Libre daw po ba? Paano daw kumuha ng certification? Yan ba'y libre? At ano ang visa? Validity nito? At ano-ano mga requirements para maka-avail?
3: Yes po. Ang ating pong Philippine Good Agricultural Practices or PhilGAP po ay libre po ito. So free. Free application. Voluntary po ito sa mga farmers natin or yung mga producers natin na interested. Hindi naman po ito mandatory. So sa mga gusto lang po magpa-certify, libre po ito. Sino po ba yung mga kwalipikado or qualified na mag-apply? Of course, yung mga individual farmers natin, pwede rin po yung mga group like yung mga cooperatives or association. ano po yung validity ng field gap certification natin or gano'ng katagal. So, once po na ma-field gap certify po ang ating mga farmers, ang kanila pong certificates po ay valid for 2 years. So, 2 taon po kayong ma-field gap certify po. And then, ano po yung mga requirements? So, meron kami pong nire-require na documentary requirements, kagaya po ng meron kaming application form na kailangan pirmahan and fill upan ng ating mga aplikante. Meron po tayong mga nire-require na farm layout, kasama na rin po yung kanilang soil analysis, so yung mga ganun po, and then ano po ba yung mga proseso ng kanilang pagtatanim, yung listahan ng kanilang mga ginagamit na farm inputs, pataba man po ba yan, or chemicals, mga pesticides, so lahat po yung nakalista. And then ang magiging proseso po nito, yung mga gusto pong magpa-field gap certification po kay BPI po ay mag-a-apply po muna kay DA regulatory office po natin sa regional, so or tinatawag natin ng mga DARFOs. Ayan, so yung mga regional field office ng DA. So doon po muna sila magsasubmit ng application kasi si DARFO po yung mag pre-assess kung ready po ba yung kanilang mga farms para makapasa sa field gap certification standards natin. Ano po? And then after po nila mag-apply kay DARFO, isasubmit po or i-endorse nila po ito kay Bureau of Plant Industry para naman po sa conduct ng inspection. Yan po. And then after inspection po, doon na po natin ipoproceed po sa certification committee. Then after the certification committee po is yung approval na po ng kanilang field gap certificates po by the BPI director po.
0: Yung mga interesado na mag-apply, pag ba sila ay registered at kinikilala po ng DA, dapat ba miyembro ng kooperatiba?
3: Yes po, kasama rin po sa nire-require po kasi natin yung tinatawag na mga RSBSA. Ayan, so kung may mga registration sila sa ating mga local government or municipal agricultures natin, RSBSA. And then kung mga kooperatiba naman po, hinihingian din po natin ng mga registration from the Cooperative Development Authority. Ayan po. And kung mga corporation naman po, yung mga malalaking company, of course, yung mga registration nila, SEC or DTI registration po.
0: Okay. Tsaka sakali mang na-issuehan na po sila ng certification, ano naman yung mga kadahilanan kung bakit pwedeng bawiin ng BPI yung naibigay ng certification? Meron bang mahigpit na pagbabantay?
3: Opo, pwede rin po natin ma-revoke ang kanilang certification kung mapatunayan po natin na lumalabag po sila sa ating requirements. So, kagaya na lang po ng kung halimbawa po ay yung mga GAP certified farms po is ginagamit nila sa hindi magandang gawain yung kanilang certification or pinapagamit nila sa mga hindi naman po talaga nag-undergo ng inspection ni BPI. So, halimbawa, yung field gap certificate number nila is or yung mga traceability codes nila pinagamit nila doon sa farm na hindi naman din sa kanila or hindi na-inspect ni BPI. So, pwede rin po yun. Or kapag po, worst case scenario po, kapag po meron na tayong mga contamination, halimbawa po ay naka-apekto na po sa food safety. Ano? So, pwede pong labag din po kasi ito sa ating food safety law. So, under pa rin po ito nung ating batas. So, kaya pwede rin pong maging resulta ito ng revocation ng kanilang certification po.
0: Jane, ano ho yung mga karaniwang nagiging dahilan, nagiging sanhi po, kung bakit bumabagsak yung isang sakahan sa isang sinasagawang inspeksyon? Ano yung mga kadahilan? Tama ba na yung kawalan po ng farm records, yung malinis sa paliguran, dapat meron din daw ganun eh?
3: Yes po, opo. Kung hindi po siya nagko-comply dun sa standards natin, ano po, halimbawa nga po is wala siya ng farm records. So, importante po kasi yung tamang record keeping. Nire-require siya ng field gap certification. So, kung wala siya noon po ng mga records, so hindi po kasi natin mapapatunayan na pinapractice niya po yung tinatawag natin na gap. So, yung record keeping is number one po siya. And gayon din po, kung sa actual naman po na inspection, makikita natin na hindi po talaga malinis yung lugar, or hindi na hindi natin nakikita na talaga nagko-comply siya sa standards. So, kunwari, wala nga po sila nung mga palikuran na nire-require natin, wala siya nung mga signages, mga ganun po. Pero hindi naman po ibig sabihin na kapag po sila ay nakitaan ng mga kakulangan sa kanilang production area is automatic ang bagsak agad. So, meron po tayong nire-require na corrective measure. So, mauuwi lang po siya sa hindi pagkapasa sa certification kapag po yung farmer ay hindi po nagkakaroon ng mga corrective or any preventive measures po.
0: At kasama binabanggit din po dyan yung tamang pag-iimbakho ng chemical eh. Ano ho? Dapat daw hindi magkasama yung abono at saka yung pesticidyo sa isang masikip na lugar. At isa rin pong binabanggit na kadahilan kung bakit sumasupply para ma-aproban yung kanilang mga sertifikasyon, yung mga lapdes daw po dito sa mga klase ng lupa na pag nakitaan daw ng mataas na pesticidyo, kontaminasyon po ng mikrobyo gaya po ng E. coli, sigurado bagsak din.
3: Yes po, tama rin po yun. So kasi po kapag po nagkakandak tayo ng inspection, pag nakita po natin na mataas yung risk sa food safety po, during inspection, magkocollect tayo ng samples po. Ano, pwede rin yung produkto or pwede rin po yung pwede rin po sa lupa or yung or sa tubig kung saan po yung nakikita natin na mataas yung risk to food safety. So yung mga nakocollect ng samples, sinasubmit po ito sa laboratory. So kapag po lumabas yung resulta na may contamination, pesticide residue, or yun nga po, microbiological contaminants po natin like yung mga bacteria, E. coli, salmonella, ayan po. So, maaari din po itong maging cause ng hindi din po makapasa kung hindi po natin ito maiko-correct po. Ano.
0: Okay, may mga pumapasok na tanong, Ma'am Jane, ano, paano daw po nakakatulong naman ang PhilGAP? Halimbawa, gusto mag-export ng ani sa ibang bansa. Ano, meron bang tulong, meron bang alalay na nagagawa ang PhilGAP po yan?
3: Yes po, ang atin pong mga PhilGAP certified farms po, isa rin po sa kagandahan na yung mga PhilGAP certified po is na ililink din natin sila sa mga markets. Ano? So kung yung mga farmer naman po ay gusto nilang mag-export, ayan. So kasi ang Bureau of Plant Industry po ay tumutulong din po, nag-assist po pagdating dun sa mga farmers natin na gustong mag-export. So pwede natin silang mapalisensyahan for export or ilink po natin dun sa mga malalaking korporasyon na pwedeng maging source sila for export po. Ano, magiging supplier yung mga small farmers natin for export.
0: Yun na yun. Ma'am Jane Vina Gutierrez, ma'am, salamat po sa mga input, salamat po sa mga paliwanag, salamat sa mga paglilinaw. Salamat at nakasama kita this morning. Ay, regal sa lang sa ating director, kay Director Gerald Laglen na Panganiban, na pakibulong mo lang. Minsan gusto niya kami dalawin din eh.
3: Sige po, sige po. Ire-regards ko po kay Director. Thank you so much,
0: ma'am,
3: po.
0: Yes, Ma'am Jane Vina, marami pong salamat. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Marami pong salamat, Ma'am. God bless and stay safe, Ma'am. Thank you, Ma'am. Thank you.
3: Thank you. Thank you po.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat kay Jen Vina Gutierrez. Naalala ko tuloy si Manang Susi Gutierrez. Dente family dyan sa Tayug, Pangasinan. Ngayon po yung huling viewing at mamaya po ang bandang alas 10 yung misa na, no? Ito po sa end sa mga labi po ni General Aquilino Jacob Sr. Andiyan po sa Loyola. Ano ho, dyan sa Guadalupe. Ayan. Pumpaikirama, yan ho, sa pamilya Jacob. Ngalan nila Roger, Jamari Rolly, Aldrin. Kasama natin sila Mike at Marianne. Mapanin po natin sila Nida Soriano, Susan sila Jamard. Marin sila Sam, Marisol, Julius, Camila, Trona. Siyempre, sa ngalan natin mga producer. Mapanin po sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ingat-ingat po tayo. Uso yung mga ponji-ponji ho. Para nakit na lalamunan. Pati ako nagkakaroon na ng discomfort. Uso kasi. Ingat ho! Ito, ilustre na brigada, nag-iiwan. Ano mang bagay, matuwid, tama, hindi mo ginawa. Nuturing yung kasalanan laban sa inyo ho. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Insan pa, huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ko tayong magbalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa app. Pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Na din sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan, isang minuto na po makalipas ay ika-6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang umaga sa mga headliners po natin, mga kinukulang ahensya ng pamahalaan, puspusan lang ginagawang paganda para sa pagtama ng Super El Nino.
4: Headlines.
0: Halos 23 milyong pisong tulong na ilaan sa El Nino response ng Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
0: Department of Energy, Nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dahil sa pag-aproba ng suspension excise tax at sa LPG at kerosene.
13: Headlines.
0: House Prosecution, ikinalugod ang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon sa impeachment voting threshold.
13: Headlines.
0: Pangulong Marcos, nanawagan ng sama-samang aksyon ng mga guro't mag-aral tungo sa isang bagong Pilipinas.
13: Headlines.
0: At sa balitang sports, big silver medalist Carlo Paalam at tennis sensation Alex Ayala, tuloy ang paglaban para makamit ng gintong medalya sa Asian Games.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang mga detalye ng balita, mga kinukulang ahensya ng pamahalaan, puspusan na ang ginagawang paganda sa pagtama ng Super El Nino. Power interruptions, water shortage at mga health monitoring sa mga vulnerable sectors, ilan sa mga focus ng pagtutok ayon sa Palasyo ng Malacanang, Pula Malacanang, at ang ulat po naman ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
14: Kanya-kanya ng paghahanda ang mga concerned government agencies kaugnay ng pagtama ng Super El Nino na inaasahang ganap ng mararamdaman ngayong Oktubre hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naririyan anya ang DENR, ganun din ang National Irrigation Administration. Ang Department of Agriculture, sabi ni Castro, ay nagkakaroon na ng irrigation system assessment at pinag-aaralan ng drought-resistant crops habang tinitingnan din ang adjustments sa planting schedules. Kasama din na ni Castro ang Energy Department na naghahanda gayong maaaring magkaroon ng mga power interruptions. Dagdag ni Castro na pati ang Health Department ay kasama din siya nagsasagawa ng preparasyon gaya ng ikakasang mga health monitoring and assistance para sa mga vulnerable residents gaya ng mga bata, matatanda, ganun din sa mga may health vulnerabilities. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
15: Nandiyan na rin po ang paghahanda ng DOE dahil maaaring magkaroon ng mga power interruptions at pati po sa health monitoring and assistance for vulnerable residents.
14: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Alos 23 milyong pisong tulong na ilaan si El Nino response ng Department of Social Welfare and Development. Report po dyan si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
16: Umakyat na sa 22.78 milyong piso ang kabuang humanitarian assistance na ipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Ayon sa DSWD, bukod pa ito sa nasa higit 1 milyon na rin na ipamahaging tulong ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa assistance ng DSWD ang mga family food packs pati ng emergency cash assistance sa ilang apektadong komunidad. Samantala, nasa 1.48 bilyon pa ang nakahandang quick response fund ng DSWD habang may karagdagang 45 million na standby funds sa ilang DSWD field offices na maaaring gamitin para sa relief operations. Meron ding mahigit sa 3.8 milyong family food packs ang nakaproposisyon sa mga disaster resource center ng DSWD. Sa kasalukuyan naman ay nasa 73,000 pamilya ang naitalang DSWD na apektuhan ng El Nino sa Regions 2, Mimaropa at Bicol Region. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi nagkaroon ng water interruption sa bansa sa kabila ng naranasan na pinabababang elevation o antas po ng tubig sa Angat Dam. Umabot na sa 150.57 meters itong July dahil po naman sa El Nino. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon, ito'y dahil naging epektibo ang pagdalagdag nila ng water sources. Niya, inaasahan nila ang matatapos ngayong taon ang konstruksyon ng 6 sa mga bagong plantang itinayo o itinatayo po ng MWSS. 3 sa mga ito ang nasa lalawigan ng Cavite, isang nasa Pasay City, isa sa Antipolo City, at isa pa sa Laguna Lake sa Pakit, Laguna.
17: So kabuuan po no ay meron po tayong inaasahan na around 452 million liters per day po na dagdag na tubig na manggagaling po sa mga additional water sources po no. So itong mga bagong planta po na to ay magiging ready na po no. Actually nag-ooperate na po ito para tuloy-tuloy po yung ating po magiging servisyo po no na pag-supply po ng tubig sa ating po mga customer ngayong El Nino.
0: MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon, sa ngayon, Onset na rin ang mga pag-uulan. Itong mga nakarang buwan ay abot na po sa 208.72 meters ang tubig sa Angat Dam. Ito'y malapit na po sa normal high water level na 210 to 212 meters. Samantala, good news para sa ating sektor ng transportasyon na gumagamit po ng diesel dahil inaasahan muling bababa ito sa susunod na linggo. At sa pinakahuling trading sa world market, posibleng bumaba ng nasa 1 peso and 51 centavos kada litro po ng diesel. At sa 18 centavos naman, ang posibleng ibaba sa kada litro po ng kerosene. Samantala, inaasahang tataas po naman ng nasa 20 centavos ang kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. Aring madagdagan at mabawasan pa mga nasabi mga presyo dahil po naman sa Biyernes ang opisyal na pagsasara ng trading sa world market.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpasalamat ang Department of Energy kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-aproba ng suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malaking tulong ito sa ating mga kababayan sa gitna ng patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dagdag pa ng kalihim. Mahalaga ang bawat hakbang na makatutulong sa mga pamilya, maliit na gandiyosyo at mga komunidad na umasap po naman sa LPG at kerosene para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Siniguro naman ng DOE na patuloy silang gumagawa ng mga hakbang upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan sa gitna po naman ng krisis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Labor and Employment naglatagho ng tulong para sa mga negosyanteng apektado ng wage increase. Report naman dyan si Lawrence Sanjoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Inilunsan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pangunan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Sagip Trabaho Program para matulungan ang mga kwalipikadong small and medium enterprises na apektado ng pagtaas ng minimum wage. Kailalim ng programa, maaari makatanggap ang mga kwalipikadong negosyo ng wage subsidy para sa hanggang 35 rehistradong manggagawa sa loob ng hanggang 90 araw. Sasagutin ng subsidy ang halaga ng ipinatupad ng wage increase gaya ng 60 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Kailangan patuloy na bayaran ng mga employer ang kontribusyon sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig at ECC at tiyaking mananatili sa trabaho ang mga manggagawa. Kabilang sa requirements ang job preservation and business continuity plan, kasunduan ng employer, DOLE at mga manggagawa at iba pang dokumentong isusumite sa DOLE Regional o Field Office. Ang Sagip Trabaho ay bahagi ng 2026 TUPAD Program Development Plan na layong mapanatili ang trabaho at maiwasan ang pagsasara ng maliliit na negosyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pong minuto na makalipas ay kanin po ng umaga. Samantala, ruling ng impeachment court sa voting threshold baseline constitutionally bulletproof. At tapos i-dismiss ng Korte Suprema ang mga petisyon mula sa Senado. At itong ulat po naman ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Giniinisan ng impeachment court at spokesperson Attorney Reginald Tunggol na nagpapatunay sa pagiging constitutionally bulletproof ng mga interpretasyon at naging proseso ng impeachment court ang mabilis na pagbasura ng Supreme Court sa mga petisyong kumikwestiyon sa September 23 ruling nito tungkol sa pagtukoy ng baseline sa two-third vote requirement para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Tunggol na kinikilala ng impeachment court ang naging aksyon ng Supreme Court en banc sa mga petisyong inihain laban sa desisyon. Anya, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon dahil sa kawalan ng standing at pagiging premature ng mga ito. Dahil dito, sinabi ni Tunggol na nananatiling buo ang September 23 ruling ng impeachment court at patuloy nitong gagampala ng mandatong dinggin at resolbahin ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Giniitin ng tagapagsalita na nagsisilbing proteksyon sa independence ng Senado bilang impeachment court ang desisyon ng SC at hindi dapat maantala ang paglilitis dahil sa mga kasong isinasampa sa labas ng impeachment proceedings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, House Prosecution Team, ikinalugod ang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon sa impeachment voting threshold. May report naman dyan si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Kinalugon ng House Prosecution Panel ang desisyon ng Supreme Court na ibasura yung mga petisyon kumikwestiyon sa voting threshold na kailangan para sa conviction sa impeachment case. Ayon kay House Prosecutor Lina de Lima, malinaw na walang legal standing ang mga petitioner at premature ang kanilang mga inihain Sinabi ni Denima na hindi sa bilang ng boto nakatuon ang prosecution, kundi sa paglalahad ng matitibay na ebidensya upang manaig ang katotohanan. Ayon naman kay House Prosecutor Chel Jokno, welcome development na desisyon dahil hindi pa umano justiciable ang usapin. Anya mas mainam kung hintayin muna ang pinal na desisyon ng impeachment court bago muling tumulong sa Supreme Court. Samantala, sinabi naman ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Borbers, makatutulong ang naturang ruling para magpatuloy ang paglilitis at makumpleto ng prosekusyon na presentasyon ng kanilang ebidensya. Diin ni Borbers, natututok sila sa pagsusuri sa mga testigo at pagpapatunay sa mga allegations sa Articles of Impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mandala prosecution handang isimite ang mga bank records si Vice President Sara Duterte lang paisa-isa kung tatanggihan ng depensa ang mga mungkahing stipulations. Report si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Nakahanda ang House Prosecution Panel na dumaan sa mahabang proseso ng paglalahad ng mga bank records ni Vice President Sara Duterte sakaling tanggihan ng depensa ang kanilang mungkahing stipulations. Sinabi ni House Prosecutor Terry Lidon, handa silang ipresenta ang bank records ng paisa-isa at kada bangko. Ayon pa kay Lidon, bukod sa direktang paglalahad ng mga dokumento, hindi rin nila isinasara ang posibilidad na ipatawag sa witness stand ang mga opisyal mula sa mga nasabing bangko. Layunin ng presentasyon na patunayan ang kredibilidad at authenticity ng mga dokumento, pati na rin ang mga halaga ng bank accounts. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon.
22: Well, at the moment, syempre, inantay po namin yung pagpapasya dito po sa admissions nito pong kabilang partido dito po sa mga bank records. So, we are deciding kung we will ask for stipulations, but in the event that we do not or they will reject stipulations, then we will have to present the bank records piece by piece, bank by bank. No? But I think with a focus on the most important accounts and the most important bank.
21: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mantala, patuloy na magiging maigpit ang pagsusuri ng Senado sa budget ng Department of Public Works and Highways dahil sa patuloy na pagkakaroon ng mga proyektong mga red flags. Ayag ito ni Senate President Sherwin Gatchalian sa pagdinig sa panukalang budget ng DPWH para po naman sa susunod na taon. Ayon kay Gatchalian, pagamat may mga reformang ipinatubad na sa kagawaran, marami pa rin proyektong nakakalusot sa pagsusuri. Aniya, sa pagsusuri ng kanyang tanggapan, 7,107 sa 11,395 infrastructure projects na nakapalupo naman sa 2027 National Expenditure Program ang ay hindi bababa sa isang red flag. Abot naman sa 455 billion pesos ang kabuang alokasyon para sa mga naturang proyekto. At bilang sa mga natukoy na red flag ang mga proyektong walang station number o coordinates, duplicate projects, ang proyektong muling limitaw sa 2027 NEP matapos maisama sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Lamsam projects, overlapping at fragmented projects, hindi tukoy na scope of work, magkakaibang uri ng trabaho na nakalista para sa isang proyekto.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nakabalik na sa Milan, Italy. 27 Pilipinong pasahero po naman nasangkot sa bus accident sa Bavaria, Germany. Ayon kay Overseas Workers and Welfare Administration Chief Patricia Yvonne Kaunan, itong Pilipinong tinulungan na pamahalaan sa pagbalik po naman sa Milan. Aniha, dalawang iba pang nakapagbalik na sa Milan sa tulong po ng kanilang mga pamilya. Ito pang Pilipino na nanatiling naka-confined sa ospital sa Bavaria, abang isa sa na-discharge na, natulungan naman ang pamahalaan para makabalik po sa Milan. Samantala, naasikaso na ng mga otoridad ang pagpapauwi po naman ng mga 12 Pilipinong nasabi sa aksidente. Nanatili naman sa Germany si Kaunan at sinabi niyang bibisitahin niya ang mga ospital upang mamonitor ang kalagay ng mga Pilipinong patuloy na nagpapagamot. Niyak po ng DMW at ng OWA na naikipag-ugnayan na sila para sa makapagbigay po ng legal assistance ng mga pasahero at kani-kanilang mga pamilya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 6 na minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. At mulang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 17 minuto na makalipas ay 6 po ng umaga. Balik tayo sa ating balitaan. Report tayo sa Malacañang. Sama-samang aksyon ng mga guro at mag-aral tungo sa isang bagong Pilipinas. Tawagan po ni Pangulong Marcos. Sa Palacio ng Malacañang, at ang gulat ni Raquel Bayan.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
26: Report. Tuloy ang Marcos Administration sa pagsusulong ng mga programa at mga oportunidad na magpapaigting sa career growth at kaalaman ng mga guro. Ito ayon sa Pangulo ay bilang sukli sa laki ng demand na hinihingi ng buong bansa sa mga ito. Sa selebrasyon ng National Teachers Month, kinilala ni Pangulo Marcos ang sakripisyo at papel ng mga guro na hindi lamang anya natatapos sa silid-aralan. Binanggit rin ni Pangulo Marcos ang inilunsad ng MyTech na layong magbukas ng mas maraming oportunidad para sa karera ng mga guro. Kasabay nito, ang patuloy na pagbibigay parangal sa mga guro na nagpapamalas ng katangi-tanging dedikasyon at commitment sa kanilang professional growth. Kaugnay nito, nanawagan si Pangulong Marcos sa lahat ng mga Pilipino na sama-samang itaguyod ang isang bagong Pilipinas kung saan suportado ang mga guro at handa ang mga mag-aaral na mag-isa sa paghubog ng hinaharap ng Pilipinas.
27: As we move forward, let us continue championing the teaching profession. Give our teachers every opportunity to become better at the work that they do. So together, let us build a bagong Pilipinas where our teachers are supported to do their best work and our learners are prepared to help shape the country's future.
26: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
0: Ang titiyak sa kabakanan ng mga guro sa buong bansa, nananatiling prioridad ng Department of Education. Report si Jemal Dagala.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
28: Puspusan ang ginagawang hakbang ng Department of Education para tiyakin na susuportahan gayon din ay napangangalagaan ang kapakanan ng mga guro. Ito ang binigyan din ni Education Secretary Sonny Angara ng parangalan nito ang mga natatanging guro kasama si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon sa pagdiriwang ng National Teachers Month. Binigyan din dito ang pangako ng pamahalaan na ibinibigay na kalidad na edukasyon sa mga guro na siyang susi naman para sa pagpapataas ng antas ng pagkatuto ng mga estudyante. Ayon kay Angara, nagsisimula ang dekalidad ng edukasyon sa mga guro na may sapat na paghahanda, sinusuportahan at may kakayahan tumugon sa nagbabagong pangangailangan ng mga mag-aaral. Kahapon, pinarangalan ang binigay pagkilala mga guro dahil sa natatangin nilang ambag sa sektor ng edukasyon at sa pagtataguyod na may taas ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral.
29: Pagdating sa edukasyon, number one priority yung pag-alaga sa ating mga teachers dahil inaalagaan ng mga teachers. Siyempre, nagiging dekalidad yung edukasyon dahil nakaka-focus sila sa education. So, ang daming intervention or action na talagang nakatutok sa ating mga guro. Hindi lang sa kanilang trabaho, kundi pati sa kanilang pampersonal, sa kanilang pagkalusugan, sa kanilang mga benepisyo, among others. No?
28: Para sa Bagong Pilipinas, Jemal Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
0: Samantala, bibisitahin ng Department of Education ng mga pampubliko at pribadong paralan sa buong bansa. Nalumhog sa 2025 Program for International Student Assessment. Layo po nitong mapanatili ang tagumpay ng bansa at palakasin ang mga local support network ng mga mag-aaral sa 2025 PISA cycle. Inilalang Pilipinas bilang pinakamabilis na umunlad sa bansa sa buong mundo sa reading. Mas din ang marka ng bansa sa reading, science at mathematics kumpara po naman noong 2022. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, kailangan ng pangmatagalang dedikasyon para mapanatili ang tagumpay nito. Hindi anya sapat ang isang programa, administration o assessment cycle dahil kailangan ng pagtutulungan po ng lahat. Sa ngayon, nagsimula ng mag-iko sa iba't ibang rehiyon mga opisyal ng DepEd kasama ng monitoring team at testing coordinator. Nagamitin ng DepEd ang mga field visit na ito upang gawing permanente ang mga nakamit na tagumpay sa pamamagitan ng mga programa gaya ng Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL Program.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
0: Mang balita, pinalawing muli ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang appointment ni na Public Works and Highway Secretary Vince Dixon at Transportation Secretary Giovanni Lopez. Inanunsyo ito ng Executive Secretary Rolf Rector sa panayam sa Senado matapos sumarap sa budget hearing ng Senate Subcommittee on Finance. Ayon kay Rector, natagdang panahon ay susumiti ni Pangulong Marcos sa Commission on Appointments ang appointment papers na di Senator Lopez. Din, na iba pang miyembro ng gabinete na hindi pa nakukumpirma ng komisyon. Tinalaga si Dizon bilang DPW Secretary noong September 1, 2025 tapos ilipat po naman mula sa DOTR.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nalita naman siya ni Lopez bilang Transportation Secretary noong September 2025. Matatandaan kinustyon ng ilang senador ang hindi pa pagsusumitin ng Pangulo sa CA ng appointment ng ilang miyembro ng gabinete. Bilang dito sila Rekto, kailangan muling sumalang sa CA bilang Executive Secretary matapos siyang makumpirma noon bilang kalihipo ng Department of Finance. Kod kina Rekto, Dizon at Lopez, hindi pa rin sinusumite sa Commission on Appointments ang appointment ng mga kalihim ng Justice, Environment, Health at Tourism, hindi lang ilang pang opisyal po naman ng ehekutibo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinagkukomento ng Korte Suprema ang Office of the President, Commission on Elections at Kongreso kagnay na petisyong kumekwestiyon sa pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Inigyan ng Supreme Court ang mga respondent ng 5 araw para magsumitin ng kilalang komento. Kabilang ang hiling na temporary restraining order o TRO o status quo ante order. Inihain ang petisyon ni Attorney Election Lawyer Attorney Romulo Macalintal na kumekwestiyon sa constitutionality ng Republic Act 12326 sa lalim ng batas. Pinalawig ang termino ng mga kasalukuyang opisyal at pinagpaliban ng Barangay Sangguniang Kabataang Eleksyon o BSKE sa Nobyembre 2028 mula sa nakatakdang Nobyembre sa hanggang ngayong taon. Ayon kay Macalintal, dapat ideklara ang unconstitutional ng Korte Suprema ang batas dahil ilalabag umano nito ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga opisyal.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Mel Sarmiento, panawagan ng mas malawak na partisipasyon ng mamamayan para po naman sa pangmatagalang kapayapaan sa pagkatapos po ng National Peace Consciousness Month. Ay, report po dyan si EJ Lazaro.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Ipinanawagan ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento ang mas malawak na partisipasyon ng mamamayan sa pamamahala upang makamit ang pangmatagalan at inklusibong kapayapaan sa bansa. Sa kanyang talumpati para sa pagtatapos sa National Peace Consciousness Month at Gawad Kapayapaan 2026, sinabi ni Sarmiento na hindi nagtatapos sa mga kasunduan ang pagsusulong ng kapayapaan. Dapat anyang maramdaman ito sa mga komunidad, pamilya at kabuhayan ng mga Pilipino. Hinimok din niya ang mga dating rebelde at kombatant na makilahok sa barangay, municipal, city, provincial at regional development councils upang maipahayag ang kanilang mga pangangailangan at makatulong sa monitoring ng mga proyekto ng pamahalaan.
6: Our people really do not have to take up arms. There's a platform for people to be able to articulate what their needs are. Participate in governance.
4: Binigyang diin din ng kalihim ang mahalagang wakasan, ang karahasan upang mas mailaan ang resources ng bansa sa pag-unlad. Ayon kay Sarmiento, mananatiling nakatuon ng OPAPRO sa whole of government at whole of society approach upang mapatatag ang peace gains at maisulong ang isang mas inklusibo, resilient at nagkakaisang Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, tiniyak ng Presidential Communications Office na hindi ipapasa sa publiko ang anumang dagdag sa printing cost ng passport. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, humihiling ang APO Production Unit sa Department of Foreign Affairs ng subsidy para masagot ang pagtas ng gasto sa paggawa ng pasaporte. Sinabi ni Gomez na hindi na nagbago ang kasalukuyang printing rate mula pa noong 2016. Sabi ito ni PCR Secretary matapos talakay po naman sa Senate Subcommittee on Finance ang panukalang pagtaas ng passport fee la 900 piso tungo po naman sa 1,500 piso. Sa budget hearing ng PCO, pinaliwanag naman ni APO Production Unit Head Attorney Hill Carlos Puyet na subsidy mula sa DFA ang hinihiling nila dahil hindi sapat ang kasalukuyang presyo para matugunan tumataas sa production cost. Dagdag pa ho ni Puyad, nakaka-apekto rin ito sa kanilang production cost sa paglawak ko ng validity ng passport mula 5 taon tungo sa 10 taon dahil bumaba ang volume ng napoproduce na passports. Ligang DA naman, Senate Canadian Finance Chairman Senator J.B. Ayres, ito na kailangang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng passports, lalo na para sa mga overseas Filipino workers. Sinabi ng Senador na kung kinakailangan ng subsidy, ay itong pag-aralan at pagtulungan ng mga kinakukulang ahensya para hindi mahirapan ang publiko sa pagkuha po naman ng pasaporte.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, United States Forces umalis na sa Iraq. Iran back Malaysia at ilang Islamic State posibleng lumakas. Wala sa Radyo Pilipinas World Service, natin ulit po naman ni J.R. Revalo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
8: Report. Umalis na sa Iraq ang mga natitirang puwersa ng Estados Unidos matapos ang mahigit 2 dekadang presensyang militar sa bansa. Ayon sa ilang mga Iraqi security official, nagdudulot ito ng pangamba na maaaring lumakas ang mga grupong milisyang suportado ng Iran at muling magkaroon ng pagkakataon ng Islamic State na makapag-organisa. Ang withdrawal ay bahagi ng kasunduang ginawa noong 2024 para wakasan ang misyon ng International Coalition laban sa Islamic State. Bago ang withdrawal, tumulong ang mga pwersang Amerikano sa intelligence, surveillance at operasyong kontraterorismo ng Iraqi Security Forces. Bagamat itinuturing ng ilang Iraqi ang pag-alis bilang hakbang tungo sa soberanya, may pangamba naman tungkol sa seguridad. Sa ngayon, nakatutok ang Baghdad sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad habang minomonitor ang mga grupong kaalyado ng Iran at aktibidad ng Islamic State. Susubukan rin ang Iraqi forces na patunayan na kaya nilang protektahan ang bansa nang may mas kaunting tulong mula sa Estados Unidos. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Ating balitang sports, Olympic silver medalist Carlo Paalam at tennis sensation Alex Ayala. Patuloy ang impresibong panalo para sa layunin na magwagi po naman ng gold medal sa Aichi, Nagoya Asian Games. Si Judith Caringal ang Sports Radio 918 sa detalye.
9: Pumasok na sa gold medal match ang Olympic silver medalist na si Carlo Paalam matapos na daigin ang world champion na si Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan 3-2 split decision sa men's 55kg semifinals dito sa Nisho Stadium. Maagang nakuha ng pride ng Cagayan de Oro at bukid noon ang momentum nang hayaan na pumasok ang Kazakh at saka naman siya mag-counterpunch. Tangka ni Paalam na tapusin ang 16-year o gold medal drought ng bansa sa pagharap kay Japanese Rui Yamaguchi sa araw ng Biyernes. Samantala, umabante rin si Alex Ayala sa semifinals ng tennis competition at nakasisiguro na muli ng bronze medal sa women's singles. Tinalo ni Ayala si world number 147, Joanna Garland ng Taipei 756 Love para pumasok sa semis laban kay Chinese Wang Ziyu. Hangad ni Alex na hindi lamang makuha ang gold medal ng Asian Games, kundi pati na ang Olympic qualification berth para sa 2028 Los Angeles Games. Patuloy ang paglahok ng mga Pilipinong atleta ngayong day number 12 na ng Asian Games, kung saan hangad na madagdagan pa ang kasalukuyang kartada na 3 gold medals, 3 silver at 12 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judith Caringal, Sports Radio, Aichi, Nagoya, Japan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: May 30 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang umaga, magbabalik po ang kalumang bahagi ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw na ito ng Huwebes, ng araw sa buwan ng Oktubre. Sandali po lamang, ilan mo lang mahalagang paalala.
25: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna,
1: ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need

0: advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PacSilica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 34 minuto na makalipas, ikanin po ng umaga, dako pa rin tayo sa ating mga balitaan. Iba naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon natin ang Tugigaraw, Department of Agriculture at Provincial Government po ng Cagayan ilulunsad ng kauna-unahang corn post-harvest facilities sa probinsya. May detalye sa April Radio ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Inaasahang matutugunan na ang suliranin ng mga magsasaka ng mais sa probinsya ng Cagayan sa pagpapatuyo sa kanilang mga ani. Makaraang maisagawa ang pagpipirma sa Memorandum of Agreement at Tripartite Use of Rect Agreement para sa pagtatayo ng kauna-unahang corn post-harvest facility sa lalawigan. Pinangunahan ni na Department of Agriculture o DA Regional Executive Director Rosemary Aquino, Governor Edgar Aglipay at Gataran Mayor Matthew Nolasco ang pagpipirma sa kasunduan na hudyat ng pagtatatag sa 750 milyon pesos na halaga ng proyekto sa Barangay Kumaw sa Gataran. Ang proyekto ay pinaglaanan ng DA ng 700 milyon pesos na pondo habang 50 milyon pesos naman ang manggagaling sa pamalang panlalawigan na magagamit sa water system, access road at sa elektrisidad. Ayon kay Red Aquino, ang pagtatatag sa drying facility na ito ay katuparan sa pangarap ni Secretary Francisco Chu Laurel mula sa naging atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na mahihirapan pa ang mga magsasaka sa probinsya makaraang masaksihan ang pagbibilad ng palay sa mga lansangan. Nabatid na nais pa nilang palawakin ito at makapagtatag din sa iba pang bahagi ng Cagayan upang makatulong sa mas marami pang corn farmers na maibsan ang problema sa post-harvest losses. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon, Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Samantala, lalawigan po ng Pangasinan, nakapagdala ng 4.3% economic growth nitong 2025. Poverty rate bumaba naman sa 8.6%. Ay detalye si Berna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Nagdala ng 4.3% tapaglago ang ekonomiya ng Pangasinan noong 2025 kasabay ng pagbaba sa 8.6% ng poverty incidence sa lalawigan. Iniulat ni Engineer Rowena Ignacio, Provincial Planning and Development Coordinator ng Pangasinan Provincial Planning and Development Office, ang mga datos sa Provincial Product Accounts Dissemination Forum ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa ulat, umabot sa 408.45 billion ang economic output ng Pangasinan noong nakarang taon. Mas mataas ang 16.83 billion kumpara sa 391.62 billion noong 2024. Dahil dito, nananatiling pinakamalaking bahagi ng ekonomiya ng Ilocos Region ang lalawigan ng Pangasinan na kumakatawan sa 53.1% ng regional output. Mas malaki rin ang economic output ng lalawigan kaysa sa pinagsamang output ng La Union, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nagambag ang Pangasinan ng 2.30 percentage points sa 4.5% na kabuang economic growth ng Region 1 noong 2025. Samantala, bumaba sa 8.6% ang poverty incidence sa lalawigan mula sa 16.1% noong 2023. Mas mamaba ito sa 9.7% na additional poverty rate. Katumbas nito ang pagbaba ng tinatayang bilang na mataong nasa kahirapan mula 512,692 nga sa 277,340 o 235,350 na mas kaunti kumpara sa nakaraang poverty estimate sa mga pangunang industriya. Nanguna ang trade, kasunod ang agriculture, forestry and fishing, construction at manufacturing. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ikayat ng mga mamamayag sa lalawigan po naman ng Laguna na maging katuwang mga programang pangkapayapaan. Ay detalye sa May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Hinikayat ni Director Noli Mapili, head ng CPP-NPA-NDF Peace Process Office, ang tulong ng mga mamamahayag sa lalawigan ng Laguna upang maipaabot ang programa ng pamahalaan

0: Sa pagsusulong ng kapayapaan at paglaban sa problema ng insurreksyon sa bansa. Sa isinagawang media briefing para sa localized peace engagement and its transformation program, sinabi niya na mas malawak ang naaabot ng mga mamamahayag bilang instrumento sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa programa ng pamahalaan para sa friends rescued o dating former rebels sa kanilang pamilya at sa komunidad. Sa ilalim ng transformation program ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, ibinibigay sa lahat ng friends rescued ang security component, confidence and building measure component, socio-economic, healing at ang reconciliation component. Bukod sa mga programa ng OPAPRU, tinitiyak nito na mapasama sa local investment plan ang plano para sa FR upang magpatuloy ito sa loob ng 3 taon na may kaakulang pondo na ilalaan ng isang lokal na pamahalaan. Sa kabuuan, may 53,000 surrenderies na ang nagmula sa CPP-NPA-NDF habang may nasa 50,000 naman ang nag-apply para sa amnestia. Hindi pa rito kabilang ang iba pang extremist groups tulad ng MILF, Abu Sayyaf at iba pa. Patuloy rin ang OPAPRU sa pagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga Peace Development Center o PDC sa bawat rehiyon na nabigyan ng estadong SIPSO Stable Internal Peace and Security. Noong June 2026 ay dinaklara na bilang insurgency-free ang buong Calabar Zone, kung saan nakasama ang Quezon sa Batch 3 na nagkaroon naman ng PDC simula noong 2025. Inaasahan ng OPAPRU na sa taong 2027, magkakaroon na rin ng PDC ang lalawigin ng Batangas at ang Rizal. Ang PDC ay isang collaborative hub at isang operational mechanism na itinatag ng OPAPRU katuwang ang LGUs para suportahan ang peace building, reconciliation at socio-economic transformation ng FR. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, mahigit naman sa 100 mall at store managers, security officers, ay layo po naman sa security summit ng Albay PNP. May detalye si Jem Walante, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Sumailalim ay 102 mall at store managers kasama ang mga security personnel mula sa iba't ibang business establishments sa lalawigan ng Albay para sa isinagawang Albay Security Summit na inorganisa ng Albay Police Provincial Office sa 3rd floor SM City Legazpi Activity Center. Ayon kay Albay Police Provincial Office Director, Police Colonel Noel Donato Nunez, layunin ng aktibidad na ito na magkaroon ng maagang intervensyon laban sa mga krimen tulad ng shoplift at salisi, lalo na't pumapasok na ang bare months kung kailan inasang tatas ang insidente ng pagnanakaw. Binigyang din ni Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na ituturing na opisyal na force multiplier sa mga security officers sa loob ng mga establishmento habang nakatutok naman ang mga pulis sa labas at dapat ding agad na gamitin ang mga hinihinging koordinasyon tulad ng pagtawag sa 911 hotline kapag may nagaganap na illegal na gawain. Bukod sa mga protocol sa paghawak ng mga menor de edad, kababaihan at pagkilala sa mga bahagi ng baril o improvised explosive devices, inanunsyo rin ang pagsulong ng Smart Albay Initiative, isang zero-cost project sa pagkikipagtulungan ng mga barangay captain upang mag-mirror ng mga CCTV feeds sa mga crime-prone areas at national highways papunta sa Police Command Center. Ayon pa sa datos ng Police Regional Office 5, bukod sa pagpapalakas ng Oplan Bandilio at paggamit ng mga placards at body-worn cameras, nagtala rin ng record high arrest ang kanilang ginawang wanted day nitong huling bahagi ng Setyembre na umabot sa mahigit 500 wanted persons habang nakatakda rin magkasanang simultaneous anti-criminality operations at paghahain ng mga search warrants laban sa mga drug personalities at nagmamayari ng loose firearms bago magtapos ang Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 42 minuto na makalipas, ikanin po naman ang maga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Mulang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balik po tayo sa ating balitaan. Bago tayo ng Radyo Pilipinas, kalbayog 2.35 milyong pisong halaga para po naman sa Child Development Center ay turnover na po sa pagsanhan. Ay detalye si Jermaine Perito ng Radyo Pilipinas, kalbayog.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: In-turn over ang bagong multipurpose building o Child Development Center sa Barangay Bangon, Pagsanghan, Samar. Layunin ng bagong pasilidad na magbigay ng dedikadong lugar para sa early childhood education, pangangalaga at development activities ng mga bata sa komunidad. Pinondohan ang proyekto sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units, Fiscal Year 2025 na may 3 million peso national subsidy at 350,000 peso counterpart mula sa LGU Pagsanghan. Sa turnover, binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na learning environment para sa mga bata bilang suporta sa kanilang pagkatuto, paghubog ng mabuting asal at paghahanda sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Bavas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mandala DSWD na mahagi po naman ng social pension sa mayigit sa 700 senior citizens bilang karagdagang beneficyaryo tapo naman dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nagin si Sheila Grabines, Radyo Pilipinas, Cebu.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Karagdagang 740 indigent na senior citizens mula sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu ang nakatanggap ng social pension mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 3,000 piso para sa unang quarter mula sa Social Pension Program ng DSWD. Sa nasabing programa, bawat kwalipikadong indigent senior citizen ay makakatanggap ng 1,000 pisong buwanang social pension mula sa pamahalaan. Ang payout ay ginanap sa Basketball Court 1 sa Barangay Poblasyon sa Lapu-Lapu sa tulong ng City Social Welfare and Development Office at Office for the Senior Citizens Affairs. Bilang bahagi ng kaganapan, tinuruan at ipinaliwanag ng Globe Telecom sa senior citizens ang tungkol sa kaligtasan sa online at kung paano makakaiwas sa online scams. Sa session, nagbigay ng practical na tips ang Globe upang matulungan ang senior citizens na protektahan ang kanilang sarili mula sa online scams at iba pang mga banta sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Maliban dito, patuloy na pinapatupad ng Food Terminal Incorporated, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu, ang pagbebenta ng 20 pesos bawat kilo ng bigas, kung saan ang mga benepisyaryo ay makakabili ng hanggang 10 kilo ng nasabing bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sandali po lang, ilan mo lang palala.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. kung kaya't ang Sinulog Dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balik po tayo sa ating balitaan. Dako tayo ng Radyo Pilipinas Iligan. Arada de San Miguel, matagumpay na itinas po bilang bahagi ng D&D Festival 2026, Iligan City. Ay detalye si Alvidad Bashir, Radyo Pilipinas, Iligan.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
15: Report. Nagkaisa ang iba't ibang sektor sa Iligan City para sa dakilang parada de San Miguel bilang bahagi ng pagdiriwang ng D&D Festival 2026. Pinuno ng iba't ibang contingent ang mga lansangan mula sa mga tanggapan ng lokal ng pamahalaan at mga ahensya ng pambansang pamahalaan hanggang sa mga non-government organization, private sector, mga barangay at mga lokal na establishmento. Ipinakita ng bawat grupo ang kanilang talento, pagkamalikain, sigla at pagmamalaki na nagbigay ng mas makulay at masiglang atmosfera sa buong parada. Hindi lamang ito pagmamartsa, ito ay isang pagdiriwang ng pagkakaisa ng mga Iligano, isang pagbupugay sa lokal na kultura at tradisyon, sa diwa ng komunidad at sa debosyon kay Senior San Miguel. Para sa Bagong Pilipinas, Alvidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
10: News Nationwide.
2: Samantala, joint meeting para sa proteksyon ng mga kababaihan at mga kabataan sinagawa sa Provincial Government ng Lanao del Sur. Ay detalye si Malik Bambuhay, Radyo Pilipinas, Marawi.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagsagawa ng ikatlong joint meeting ang Lanao del Sur Provincial Council for the Protection of Children o PCPC at Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children o PCAT Bausi. Isinagawang pagpupulong sa social hall ng Provincial Capital sa Marawi City kung saan tinalakay ang mga isyong may kaugnayan sa proteksyon ng mga bata at paglaban sa trafficking at karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Binigyan din ni Board Member Daung Amir Bitor, chairperson ng Sangguniang Panlalayugan Committee on Women, Children, Elders and Family Affairs ang kahalagan ng patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya upang matugunan ang mga problema ang kinakaharap ng kababaihan at mga bata. Inilahad din sa pulong ang mga update sa mga kaso ng violence against women and their children o VAWSI mula sa iba't ibang service areas, kabilang ang mga ulat mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD Lanao del Sur Areas A and B. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
10: News Nationwide.
2: Mahigit po naman sa 100 kilo ng meat products na samsam ng City Veterinary sa Cagayan de Oro. Ay detalye si Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
17: Humigit kumulang 681 kilos ng iba't ibang uri ng karne at produktong karne, kabilang ang lokal at imported na manok, karne ng kambing at mga processed meat ang kinumpiska ng City Veterinary Office dahil sa hindi wastong paghawak at pag-iimbak sa mga ito. Isinagawa ang pagkumpiska sa isang pinagsamang inspeksyon kamakailan ng mga tauhan mula sa City Veterinary Office, National Meat Inspection Service at ang City Economic Enterprises and Business Development Administration sa mga palingkin ng Cogon, Carmen at Puerto. Ayon kay City Veterinarian Dr. Helen Antacandong, ang Department Manager ng CVO, ang hindi wastong paghawak at pag-iimbak sa karne ay paglabag sa RA 9296 at DA Administrative Orders Number 5 and 6. Ang inspeksyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na ipatupad ang safety standards, pagsunod sa mga regulasyon at pangalagaan ang kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
10: News Nationwide.
2: Ay sumin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong araw nito ng Lunes, araw sa buwan ng Oktubre. Nangalan pa rin po naman ni Alan Alyanique, inyong nakasama, Hero Ilustre Robrigado. Maray pong salamat, magandang umaga, Bayang Sinila.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
20: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
19: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
21: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
22: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
19: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
23: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Publiko Serbisyo.
7: Bayang
6: Mahal News Nationwide.
8: Balitang pambansa.
9: Sa ulo ng ating
8: pinakamalaw na pagbabalita.
6: Ang Radyo ng Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Ang Radyo ng Publiko.
10: Radyo Publiko.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan.
10: Sa sambayanan.
6: Ay inyo ring mapapakinggan.
12: Sa 104.3 FM band.
13: Magkaisa.
14: Magtulungan.
13: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
6: Sa 104.3
10: The Capital.
6: Ang ating mga programa at serbisyo
10: para sa mamamayang Pilipino.
6: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday. Sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko,
6: and The Capital.
0: Ang boses ng Pangulo.
6: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas.
10: In the new era of collaboration.
8: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
6: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko,
6: sa 104.3 The Capital.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: blessing of safe voyage and a chance to cool off.
9: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
7: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
9: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
7: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
19: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
20: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
19: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts, a www.ncca.gov.ph.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
24: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
23: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
25: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
23: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
26: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Magandang araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
28: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
0: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
28: Kaugnay nito, ang PAKSILIKA ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAKSILIKA sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
26: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 17 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: So, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang palatuntunang boses na papakinggan nyo pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, kami po ay napapanood at napapakinggan sa ating mga social media pages. At kami po ay pansamantalang napapakinggan naman sa ating himpapawid sa Capital 104.3 FM. Ako po ang ating panayam mula po sa ating mga kasamahan. Lasa Owa. Kapin muna natin ang ulat mula sa ating kasamahang si Marian Bastasa. Tatlong araw na transport strike sa Quezon City, mapayapang nagtapos ayon sa Quezon City Police District. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Naging ligtas at maayos ang tatlong araw na transport strike ng piston at malibela sa Quezon City mula September 28 hanggang 30. Ayon sa QCPD, walang naitalang anumang major untoward incident sa lungsod sa buong panahon ng pagtitipon. Bukod sa pagtitiyak ng seguridad, nag-deploy ng mga tauhan ng QCPD sa mga pangunahing lansangan, transport hubs at convergence points para tumulong din sa traffic management at magbigay ng libreng sakay na nakatulong sa halos 200 pasahero sa panahon ng transport strike. Pinuri naman ni Acting District Director Police Brigadier General Christopher Olazo ang mga QCPD personnel sa kanilang pagiging mahinahon at profesional sa pagtugon sa aktibidad. Patuloy rin naman o igagalang ng QCPD ang karapatan sa mapayapang pagtitipon ng lahat at susundin ang prinsipyo ng maximum tolerance sa pagtugon sa mga katulad na aktibidad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: Maraming salamat sa ating kasamahang si Marian Bastasa. Oras po natin mga kababayan, 19 minuto makalipas ang 7 ng umaga habang inaantabayanan po natin ang ating panayam kasama po ang ating butihing administrator ng OWA, Admin PY Kaunan. Ilang mga paalala muna mula po sa aming himpilan.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
6: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
10: King of the Road.
9: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
12: Maari bang umusog-usog ng konti?
9: Sakay na!
7: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
21: Boses. Kasama si Alan Alanige.
5: 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa lamang, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Po sa ating mga kababayan na nababiyahe patungo po sa kanilang mga lugar ng kanilang trabaho o di kaya naman ipapasok sa kanilang eskwelahan. Di kaya naman may pupuntahan lamang. Amin natin ang pinakahuling lagay ng ating pong trapiko dito sa Metro Manila. Kasama po natin mula sa ating mga masisipag na kasamahan mula sa MMDA Metro Base, Ginoong Jojo Diendo.
21: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Hi Sir Jojo, good morning.
29: Morning po Sir Al.
5: Yes, Sir Jojo, anong lagay ng ating pong panahon ngayong umagang ito ng Thursday?
29: Apo. Magandang umaga po sa inyo, sa mga nakikinig po ng Radyo Pilipinas at sa iyo rin po, Sir Al. Unahin po natin ang tingnan ang lagay ng traffic sa EDSA southbound. Manggagaling po dito sa monumento hanggang 8th Street, heavy traffic po tayo. At paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy ang dayo ng trapiko. Subalit pagdating po dito sa Cloverleaf ay muling babagal ng bahagya hanggang dito po sa Old Samson Road at Kaingin Road. Pagdating naman po dito sa Roosevelt Avenue hanggang dito po sa West Avenue, may makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. At dito po sa Benitez, ang service road hanggang intersection ng Quezon Avenue ay makakaranas tayo ng bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. Paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy po na daloy ng trapiko, subalit pagdating po dito sa New York Avenue, Cubao, hanggang dito na po yan sa Shaw Boulevard ay mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy na daloy ng trapiko, mararanasan natin. Balit pagdating po dito sa Guadalupe hanggang dito po sa Buendia ay makakaranas tayo ng moderate to heavy traffic. Paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Balit pagdating po dito sa Barangay 144 sa Evangelista, Pasay, hanggang dito po sa intersection ng Tapabinyo ay Mabigat na dali ng trapiko ang ating mararanasan. Tuloy-tuloy na dali ng trapiko ang mararanasan natin hanggang Jokno Boulevard. Punta naman po tayo sa northbound lane ng EDSA. Galing po dito sa Park Avenue hanggang dito sa intersection ng Tap Avenue ay makakaranas tayo ng bahagyang bigat ng dalay ng trapiko. Paglagpas niyan ay tuloy-tuloy na dalay ng trapiko. Subalit pagdating po dito sa Magallanes Station hanggang dito po sa Wenja Kalayaan ay mabigat na dalay ng trapiko ang ating mararanasan. Paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy na dalay ng trapiko. Ngunit pagdating po dito sa Bonnie Reliance hanggang dito po sa Guadix, mabigat na daloy ng trapiko po ang ating mararanasan. Tuloy-tuloy na daloy ng trapiko paglagpas po niyan. At pagdating naman po muli dito sa Campo Aguinaldo, Gate 3 hanggang dito po sa Bonnie Serrano ay mabigat na daloy ng trapiko ang ating mararanasan. Pagdating po dito sa Araneta Center hanggang Aurora Boulevard ay bahagyang bigat po ng dalay ng trapiko ang ating mararanasan. Paglagpas mo niya, ituloy-tuloy na dalay ng trapiko hanggang sa makarating po tayo dito sa Monumento Le. Paalala sa mga motorista, ang number coding ngayong araw ay ending 7 and 8. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanungan at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMD hotline 136. Yan po ang lagay ng traffic sa mga oras na to mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako si Jojo Jendo, ang bida ng kalsada. Magandang umaga po sa inyo.
5: Magandang umaga po, Ginoong Jojo Diendo, ang bida ng kalsada mula po sa ating mga kasama sa MMDA Metro Base.
3: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: Tapos ang ating update mula po sa ating mga kasamahan sa MMDA Metro Bay. Susunod naman po nating tatalakayin, mga kababayan, ang matagumpay pong deployment ang ating mga kasamahan from the Office of the Civil Defense National Capital Region. Kanilang matagumpay na deployment para po sa mga ASEAN-related activities for this month of September. Siyempre, alam natin na Oktubre na ngayon, ikakamustahin natin. Kamusta ang kanilang mga naging hakbang itong nakalipas na buwan sa pagsasayos po ng mga ASEAN-related activities. Nakasama po natin ngayong umagang ito ang ating pong butihing Regional Director mula sa OCD-NCR, Director George F. Kaiser. Director George, sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga rin po sa inyo, Sir Al, sa ating pong mga nakikinig.
5: Po, sir, una po sa lahat, gusto namin kayong i-congratulate para sa matagumpay na deployment ng OCD-NCR para po sa mga ASEAN-related activities natin. Sa atin pong pagtataya, sir, kamusta po ang naging overall na paghahanda natin for the September ASEAN-related activities?
10: Unang-una po, hindi lang po OCDN, sir, itong ang gumagawa po dito. Ito po ay combined efforts po ng member agencies ng MMDRMC, lalong-lalo na po yung mga suporta ng local government units at pati na rin po mga private entities. Ito po ay natawag natin na sama-samang pagtutulong. Tayo lang po ang naatasang mamuno para sa itong paghahanda tungkol sa ASEAN. Gusto ko lang po liwanagin, nagsimula po yung aming deployment noong February pa, nagsimula ang ASEAN.
5: Opo.
10: At nahintulang po ito nung Middle East crisis, nung mga almost end of March hanggang April, at nag-resume po ito nung July. At simula ng July 16, tuloy-tuloy na po ang deployment natin. At ito pong October, halos buong buwan, naka-deploy po kami. Ito pong paghahanda natin, ang activities po ng ASEAN ay tuloy-tuloy po, mga ministerial, at ito involved po rito ang different government agencies. At ito po ay ang paghahanda po natin ay hanggang sa summit po sa November.
5: Opo. At dito sa paghahanda po natin for the summit until November or nababanggit nga po natin, ano po yung sa palagay natin nakuha natin o napulot nating mga siguro preparations or mga tips nitong mga nakalipas na pagkakataon kung saan tayo po namuno sa paghahanda ng ASEAN-related activities dito sa ating bansa na maaari po natin gamitin para sa mga susunod pang pagkakataon?
10: Alam nyo, ang aming sistema po kasi standardized, no? Incident command system. So, ito po ay karamihan po sa atin na susunod po itong tactical to. So, hindi ito yung chamba-chamba lang na sistema, no? May sistema po talaga. Ang ating pong pinapractice at ma-perfect dito, siyempre, nag-iiba-iba yung mga tao, yung chemistry po, no? Ng mga tao. Ito naman po, matagal na po natin ginagawa to. Ang nagbabago lang, yung mga tao, kasi minsan may baguhan, may mga datihan. Pero, kahit nakikita namin maganda at perfecto, naghanap pa rin po kami ng gaps, no? Para mas ma-improve pa po namin yung aming mga relasyon, lalo kasi intergovernment agents po ito, no? Iba-ibang government agencies at yung connection din po namin sa security, peace and order. Kami po kasi emergency preparedness and response po kami, consequence management po kami. So yung kombinasyon po nito, yung MACC tsaka yung site task group ng IPER po namin, yan po yung ating lagi pong in-improve, no?
5: Opo. Yes, go ahead po, Director Kaiser, sir.
10: Opo, yun po, no? I-improve po natin yan. At ang pag-ito po ay during the ASEAN meets, no? Araw-araw po, bukod po sa 24 hours sa paghahanda po natin, ay araw-araw po ang ating face-to-face meeting doon sa multi-agency coordinating center po na tinatagpo ng PNP.
5: Po, without delving too much siguro ano doon sa mga operational matters natin, naiintindihan natin na yung ilan sa mga preparasyon natin ano is kailangan medyo pinaghahandaan po natin at hindi natin na-divulge yung ilang mga security information. But may mga pagkakataon po ba na nagkaroon ng disruption o kahit maliit po na mga siguro hiccups dun sa ating mga ipinatutupad po ng mga paghahanda? How were your good office able to siguro address itong mga nararanasan po natin ano na mga maliliit na incidents or mga maliliit po na mga hiccups during the preparation?
10: Sa ngayon po, no, wala tayong nakikita pang problema o mga maituturing natin na pangyayari na pwede natin ikabahala. No. Maganda po yung koordinasyon. No. Mga minor lang, no? Mga minor lang, like yung biglang yung kasada, biglang ginawa, yung mga ganun ba, nagkakos bigla ng konting traffic. Mga ganun bagay lang, tapos mga konting sakit sa tiyan, mga ganun lang po. Wala po pa tayong nakikita ng sabihin natin na major problem na kailangan ikabahala natin. So sa ngayon, pwede natin sabihin maganda po ang takbo at ang coordination po ng ating combination ng security, peace and order at emergency preparedness and response.
5: Apo, and Director, nabanggit nyo nga kanina, ano po, hindi lamang ang OCD ang namamahala rito sa paghahanda ng ito. Tayo po ay katuwang na rin natin ang ilan sa mga concerned government agencies as well. Sa ilalim po ng DILG, yung mga local government units natin, may bahagi po ba yung ating mga local chief executives sa pagsasaayos sa mga gagawin pa nating mga paghahanda in the future? We understand na may mga tuloy-tuloy pa rin tayo mga ASEAN-related activities until next month.
10: Malaki po ang participation at responsibilidad po ng ating mga LGUs dito sapagkat kung meron po tayong event, no? Meron po tayong event doon sa kanilang nasa

0: tatlong nakalipas na buwan, Setyembre, na talagang puspusan ang paghahanda po ng OCD-NCR. At kung inyo pong papayagan, may mga dapat po ba tayong abangan pa na mga malalaki pang mga aktibidad for the upcoming month na may kaugnayan pa rin sa ASEAN-related activities?
1: Basta po high level mga ministers meeting, sigurado po yan. Mas naka-alerto po tayo, pero ang talagang pinaghahandaan po natin yung summit po sa November na nakita na po natin, suspindan po natin yung suspindin po yung mga work November 16, 17, 18. Yan po yung pinakamalaki po. No? Pero bukod po dyan, itong mga nakaraang buwan, yung mga ministers meeting, mga high-level officials, yan po, no? Nakatutok tayo dyan. No? Hindi naman ibig sabihin, hindi natin tutukan yung mga workshop po, chat na lahat po yan. No? Talagang binabantayan po natin. No? Sinisigurado natin ang kaligtasan ng participants, delegates, at including yung mga local participants po.
0: Opo. Gusto ko lamang rin pong maintindihan at para po sa kabakinabangan ng ating mga kababayan, naintindihan po natin ng mga high-profile individuals, mga mataas ang katayuan sa kanilang mga gobyerno sa iba't ibang mga bansa, nakikilahok po dito sa mga high-level meetings na ginagawa dito sa ating bansa. At what point po nagsisimula ang responsibilidad ng OCD-NCR sa pagtitiyak ng kanilang kaligtasan? Ito po ba mula no sa paglapag nila mula dito sa atin pong bansa o pagpasok po natin dito sa loob ng siguro sa syudad kung saan gaganapin itong aktibidad? Paano po ba ang mga ginagawa natin kaugnay po nito?
1: Una-una no, mula sa planning pa lang. Sali na kami diyan hanggang okay. Sa matapos 'yan no. Pero ang responsibility po kasi dalawa po na hati po 'yan no, sa security, peace and order. At doon naman sa emergency preparedness and response. Yung aming Office of Civil Defense po, mas nakafocus po kami doon sa emergency preparedness and response. Yung tatawag natin consequence management. Ang Committee on Security, Security, Peace and Order naman, more on PNP, National Police naman po ito. So doon po, no, nanahati kung ano po yung sa police at ano po yung sa amin. Pero inuulit ko po, no, kami lang po yung namamahala. Pero ito po ay efforts ng iba-iba pong government agencies at local government units.
0: Po. At gusto ko lamang rin pong maintindihan at malaman, Director George, sir, may mga siguro, mga kasamahan po ba tayo from non-government organizations na itinatap natin o di kaya naman, sila mismo nag-offer ng kanilang tulong para po sa napaka-importante pong mga aktibidad na ginagawa natin. Lalong-lalo na, yayaman din lamang na tayo ang chairman for the ASEAN meetings, lalong-lalo na po dito sa ating bansa. May mga ganun po bang pagkakataon or ito po ay strictly governmental lamang po ang mga hakbang na ginagawa natin?
1: Hindi po, no? Whole of nation approach po ito. So, ang private sector, tinatap po natin. Lalong-lalo na, no? Detail ICS po ang ginagamit natin dito, no? So, yung mga cadre, kung tawagin, yung mga maalam na sa mga incident command system, yan po tinatap natin. At yung mga private sector, na gusto naman pong tumulong, no? Nakikita natin mga sana at veterano na sa ganitong event, tinatap po natin yan. In fact, sa aming incident management team, no? Meron kaming kasama ng mga ilang mga private sectors po.
0: Opo. At sa mga susunod pang pagkakataon na tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga aktibidad kaugnay po ng ASEAN Summit, ano po ang mensahe naman natin at pagtitiyak sa ating mga kababayan, especially po ano dito sa kahandaan at sa mga seguridad na ipinatutupad po natin na may kinalaman sa mga aktibidad sa ASEAN Summit. Nasa inyo pong pagkakataon, Director George, sir, please go ahead po.
1: Unang-una po, no, isa pong karangalan ng ating bansa ang mag-host at maging chair ng ASEAN. Ito po ay makakatulong po sa ating development ng ating bansa at pinopromote natin yung kakayahan ng ating bansa. Kaya dapat po ito ay suportahan natin, no? Ang sa isang normal na mamayan, as simple lang naman po, no, suportahan natin at sundin natin, no, yung mga tagubilin ng ating mga authorities, mga otoridad na namamahala po, no? At makikita mo natin, no, hindi naman masyado nararamdaman, no, yung ating ginagawa na sa pag ayaw din naman po natin makaabala sa private sector. Pero kami po, no, lahat po ng involved dito sa ASEAN, hindi po kami natutulog. 24 hours po kaming nakatutok po dito. Game activities ang mawala hanggang sa matapos po yung ating pag-host ng ASEAN.

0: Director George, I have to give props ano po sa inyo at sa ating mga kasamahan from the OCD. Dahil kapansin-pansin po na kahit marami pong mga related activities ang ASEAN dito sa ating bansa, hindi po ito nakakaabala no, sa ating mga kababayan. And of course, ito po ay nagagawa at naisa sa katuparan ng matagumpay na with all the members, member states involved ng ligtas. Ano, at syempre, this brings honor dito po sa ating bansa. Mabuhay po kayo, Director George.
1: Tama sir, po kayo.
0: At ang ating mga kasamahan from the OCD-NCR.
1: Maraming pong salamat din po sa inyo, Sir Al.
0: Maraming salamat po. God bless you, sir, at magandang umaga po.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Apat na pong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, yan po ang ating panaya mula sa ating butihing regional director mula sa OCD-NCR, Director George F. Kaiser. Napansin nyo ba, napakarami kaya nung nasa calendar ng mga ASEAN-related activities. Pero ako, wala akong napapansin, wala akong nakikita nagre-reklamo na na-traffic dahil sa mga pagsasaayos, mga security operations. Ikaya naman mga protocols na ipinatutupad ng OCD at ng PNP. Ugnay po nito. This has all been going smoothly. Ano, at sa mga nakalipas po ng mga pagkakataon. Good job para sa ating mga kasamahan from the OCD and of course, sa ating mga kasamahan from the PNP. Oras po natin, 41 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
11: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
10: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
11: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
10: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
11: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
12: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
13: Miss Philippines!
11: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
10: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
11: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
10: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
9: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
0: 4:04 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong panatuntunang boses dito lamang sa Radyo Pilipinas. Sa punto pong ito, makikipag-ugnayan naman po tayo mula sa ating butihing tagapagsalita for the West Philippine Sea mula sa Philippine Coast Guard. May kinalaman po no, dito sa mga Chinese research vessel na natagpuan sa may bahagi po ng Batanes. Pakalat-kalat doon. Joining us this morning, Rear Admiral Jay Tariela, spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Rear Admiral Jay, sir, magandang umaga po.
15: Magandang umaga po sa inyo. Umaga din po sa inyong mga taga-subaybay.
0: Opo. Ito pong Rear Admiral, sir, magandang umaga po at maraming salamat ano, sa pagpapaunlak sa amin. But ito pong research vessel na ito po, at this point in time, gano'n na po karami ito? Ito ba'y isa lamang o ito'y marami?
15: Well, ngayon ang minomonitor natin is yung Chinese research vessel na nasa Itbayat, no? Northern province ng Pilipinas. Ito ay may layo na 37 to 38 nautical miles from Itbayat. As we speak right now, no, ang Philippine Coast Guard ay nag-deploy ng ating Coast Guard vessel, BRP Teresa Magbanwa, to disrupt the illegal MSR and to challenge and drive away itong JK High 7, no? Na ilang araw na nagloloiter or nakatambay dito sa karagatan ng Batanes. And it's important, no, na i-challenge natin ito so that they cannot normalize itong mga maling gawain nila dito sa ating karagatan.
0: Opo, and definitely, Rear Admiral, sir. At patapos po itong radio challenge na inisyu mula po sa ating mga kasamahan from the PCG, ano pong sabi na itong Chinese research vessel na ito?
15: Well, hindi sila sumasagot, no? This Chinese research vessel never responded to any of our radio challenge na ginawa ng ating aircraft. And this morning, even our vessel, no, they are ignoring our radio challenges.
0: At this point in time po, ano nang pwedeng gawin ng PCG from this from our side? Ano po bang paraan natin para sila ay maitaboy at mapaalis? We understand na ito ay hindi na lamang basta issue, ano, napapasok sila do sa ating exclusive economic zone, but they are dangerously close mismo sa atin pong national territory.
15: Yes, gaya na sinabi ko, no? Ang 9701, umalis ito kahapon, at ngayon, malapit na sila. As we speak, siguro by 8:30, they can come as close na dito sa Chinese research vessel. Since this Chinese research vessel is categorized as a private Chinese research vessel, ibig sabihin, hindi ito matatawag na public vessel, no? So we have all the reason to board this Chinese research vessel. So that is our intention, no? For the Philippine Coast Guard personnel to board this Chinese research vessel and ask them their authority, what are they doing here, and also to advise them, no, na illegal na magkandak ng ganitong research sa ating karagatan. At we're going to escort them out from our exclusive economic zone.
0: And were we able to get a comment from our Chinese counterparts? Gaya nga po ng inyong paliwanag, this is a private vessel. This is a private research vessel from China. But were we able to get any comment from our Chinese counterparts? Anong ginagawa ng research vessel na ito? Upon whose authority kayo pumapasok dito po sa aming teritoryo?
15: Alam mo, sir, we don't engage our counterpart anymore, no? The China Coast Guard. Dahil we have a lot of issues, no? Especially for the Philippine Coast Guard. So we don't see any reason to talk to them diplomatically, but it's the job of the Department of Foreign Affairs to diplomatically engage the Ministry of Foreign Affairs. So as of this time, we never had any additional information about the real intent of this at kung sanctioned ito ng Chinese government. However, what is worth noting, no, is the other day, kung maalala mo, naglabas ng statement ng Chinese embassy na they have jurisdiction sa mga karagatan daw na ito, and what the Chinese research vessel is doing is valid and legitimate, no? So parang sinasabi ng China na ang karagatan ng Batanes ay meron din daw silang jurisdiction at legal naman daw ang ginagawa ng kanilang Chinese research vessel.
0: Well, masasabi natin siya, hell no. Pero, I'm sorry ah, pero the audacity, sabi nga. Yes.
15: So that is the reason why we sent our vessel. No? Our real intention right now is to board it, inspect the vessel, and tell the Chinese crew there that they have to leave our exclusive economic zone.
0: Actually, naitanong ko yung kanina, no, Rear Admiral Sir, kung meron ba tayong not coordination, but rather at least a comment man lang. Pero gaya nga po ng sabi nyo, wala, no, at it would be futile to engage in further comments from the Chinese counterparts. Naitanong ko kasi, maybe maging president ito. O di sasabihin na lang lagi na, hindi, private research vessel yan. So wala kaming kinalaman diyan. They can wash hands kung sakaling yes, go ahead po.
15: That is the irony, no? Kasi kung private Chinese research vessel 'yan, then dapat ang embassy hindi umeepal na nagsasabing this Chinese research vessel has jurisdiction. So parang inano nila parang inaangkin nila na this Chinese research vessel also has a jurisdiction. Although alam naman natin na embassy do not say those kind of things if it's a private entity, di ba? So parang ino-own pa rin nila. That's why ako ang argument ko dyan, we don't believe na itong Chinese research vessel na to is a private entity na doing these things on their own. Definitely, this is sanctioned by the Chinese government. Alam naman natin na ang authoritarian communist state katulad ng China, wala namang freedom ang mga tao dyan, you know? So they are dictated by their own single party to do whatever is illegal, especially advancing their interests kahit dito sa West Philippine Sea.
0: Especially yung kanilang political party, yan ang parang dinodiyos ng mga taong yan. But yes. Rear Admiral Jay, sir, naiintindihan namin, and I for one, very frustrated dito sa mga nangyayaring ito. But ano po ang pagtitiyak naman natin sa ating mga kababayan? Kaugnay po ng pagprotekta pa rin ng ating Philippine Coast Guard sa ating mga karagatan and of course, our national sovereignty na. Sa inyo pong pagkakataon, sir, please go ahead po.
15: Thank you for this opportunity, no? Ako, para sa akin, the only thing that I can tell our kababayan is to express our commitment, no? Na despite of all this illegal and consistent na pangbababoy na ng ating karapatan ng China dito sa ating karagatan, ang ating pong iilan, subalit not enough, no, na Coast Guard vessels will still patrol and fly our flag in our waters. Hindi po tayo pasisiil, hindi po natin isusuko kung anong mayroon tayo dahil ito po ay utang natin sa ating mga bayani at obligasyon natin sa susunod na salinglahi ng Pilipino. Kaya po dyan, magtatapos po ako para sabihin ang laban po natin sa West Philippine Sea ay hindi lamang po laban ng Coast Guard o laban ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay laban nating lahat bilang Pilipino.
0: Opo, at maraming salamat po sa mga sakripisyo at paglilingkod na ginagawa niyo para sa ating bayan. Rear Admiral Jay Tariela, sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the Philippine Coast Guard. Maraming salamat, sir, at magandang umaga po.
14: Kasama si Alan Alanige.
0: Mga kababayan, yan po ang ating panayam mula kay Rear Admiral Jay Tariela mula po sa PCG. Ang spokesperson for the West Philippine Sea. Samantala, tanggapin pa natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan, kampanya laban sa mga nagpapanggap na delivery rider pinaigting ng PNP habang papalapit ang holiday season. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas. Report.
16: Al pinaigting pangalan ng Philippine National Police sa mga hakbang laban sa mga individual na gumagamit ng uniforme ng mga rider at gamit sa motorcycle delivery bilang panakip para sa mga illegal gawain. Ito ayon sa PNP ay kasabay na rin ang inaasahang pagdami ng mga tao at pagkalaw ng publiko ngayong holiday season. Ayon kay PNP Chief Police General Luzon Merencio Nartates Jr., bahagi ito ng pinaigting na alert ng PNP laban sa mga krimen sa lansangan. Karaniwan tumataas sa maliliit na krimen habang maraming tao ang pumupunta sa mga shopping center, terminal ng transportasyon, pamilihan, at iba pa malataong lugar. na sa buwang papalapit na ang Pasko. Dahil dito ay natasan ni Natate sa mga commander na nagdagan ng presensya ng mga pinis sa mga lugar na mataas ang posibilidad ng krimen, particular na sa matataong lugar na inaasahan darag sa inang publiko ngayong panahong ito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, very unhealthy na kalidad ng hangin muling naitala sa ilang lungsod sa Southern Metro Manila. Pagpap ang publiko, pinayuhan na magsuot ng face mask. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Yes, kinakapatid na yan. Muling naitala nga ang hindi magandang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Southern Metro Manila. Sa datos mula sa Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, as of 6 PM kahapon, ang Air Quality Index o AQ ay nasa bahagi ng Parañaque ay umaabot sa 157 at sa Las Piñas City ay umaabot sa 153 na kapwa may tuturing na very unhealthy. Habang ang air quality naman sa ilang pambahagi ng Southern na NCR ay kabilang ang Muntinlupa, Taguig at Pasay ay naitala ang 114 hanggang 128 na nasa kategoryang unhealthy for sensitive groups. Kaugnay nga nito, pinayuhan ng publiko na pansamantalang magsuot ng respiratory protection katulad ng face mask kung lalabas ng bahay, lalo na kung nasa vulnerable sector tulad ng matatanda, bata, buntis at merong karamdaman. Paliwanag ng DENR, ang Metro Manila ay maaaring nakakaranas ng thermal inversion kung saan mainit na hangin ay nasa ibabaw ng malamig na hangin at nagsisilbing takip na humaharang sa pag-akyat ng pollution. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam ngayong umagang ito. Director George F. Kaiser, ang Regional Director ng OCDNCR, Rear Admiral J. Tariela mula po sa PCG. And of course, maraming salamat sa ating mga kasamahan mula sa technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Rifarial, Boss Mark Boqueron at Miss Merian Melos. Maraming salamat din sa ating mga nakasama na Executive Producer, Miss Paula Antolin at Miss Glorife Bagon. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
17: Boses, kasama si Alan Alanige. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
21: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
20: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
21: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
20: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
11: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
10: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
11: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
10: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to eterno.
11: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
1: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
3: Miss Philippines!
11: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
10: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
11: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
10: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
22: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
23: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna, para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
24: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
25: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
26: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
27: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Panibagong pagsubok ang harapin ng team.